0: Sigurado'ng enjoy ang inyong umaga kasama ang Enjoy sa Morning.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tumoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up namo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pag tumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One day release og mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprubahan nga loan referral. Ang Davao A Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitaan kini sa Hitosis Building, Dayo Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-3414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
0: Enjoy some morning.
4: Bring the action.
0: Enjoy some morning. This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

0: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagdang sa katul-katul sa panit ni ini.
1: Nakatisting na yun po. Ayun din ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat din, naayo din.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City, Frantic KCC Building. Dunkin' Donuts, crossing all barracks. Dunkin' Donuts.
1: Dot, anak, tawagin mong tatay cellphone, paulian na dire.
2: Nay, babae man ang nitubag.
1: Iya, tira, tagaan ko palagi. Nga naagyo gitagyo mong tatay nako. O sa resulte?
2: You only have 0 peso in your account. Wala na nako, gihumanay, kay mura mag matapobre kayo.
3: Enjoy ka ba? Basta Joy, enjoy!
0: Joy FM!
4: Ganahan ka?
0: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch naghahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitaan kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 0645726151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A Plus Credit Corporation Kabakan Branch. Here we are. Enjoy some morning.
5: Bring the action.
0: Enjoy some morning.

0: Buntag na Joy! Buntag na Joy!
1: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Iyang Gipatomar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Oh, tinoon siya na. Nagpasalamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang atong atay, dunay dakong trabaho, aron mabuhi ang tao. Pipila lang sa mahinungdanon nga trabaho ni ini mao ang pagsala sa mga hugaw, toxin o hilo nga nasod sa atong ginhawaan, ang paghimo sa red blood cell o daghan pa. Aron maprotektahan ang imong atay, maayo kaayong himuong food supplement ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Kung diin pure turmeric ang sagol ni ini, nga mapalit na karon mga higala sa mga butika sa inyohang lugar. Nasuta sa mga pagtuon nga halos tanan sakit sa atay, kayang batukan sa turmeric nga naa sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ayaw ninyo kalimti kay dako kaay na og tabang. Pipila sa balatian sa atay mao ang cholecystitis o paghubag sa gallbladder tungod sa gallstones. Ang gallstones dili makalikayan nga mahulma o matibuok sa gallbladder tungod sa kadaghang hinungdan. Hilabi na sa walay kontrol nga pagkaon sa mga unhealthy foods mga higala, dili kasabot ang magsasala ang abdonimo. Ayaw lang kabalaka kung nakakaon ka og tama nga mga pagkaon. Sama sa taas ang fiber nga makuha sa prutas o gulay. Likay lang usab ang sobrang stress og pagtumar kanunay sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Timanigyod ng Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala, daghan na ang nakasuway ana. Pero mas maayog yun kay kung aduna kay na yung mga bukol-bukol o ka ng mga panakit sa kalawasan, sakit ang imuhang joints, namaga ang imuhang mga tiil, dili kakalakaw, nako, himuagayod dayon ang pag-inom og Bilongga Gold makatulo sa usa ka adlaw, makaingong yun kag wa ka magmahay. Tinuod yun na mga higala, kay bisan pa man kami, daghan yun bigi na painom ana, o nagsuta yun na mo, na kanang dili makalakaw, nakalakaw. O nang moingon mi sa inyo mga higala nga, sulayira good ninyo. Kay kung di ninyo sulayan, dili yun mo makabalo kung unsay resulta. Hilabi na kung naoperahan ka na sa gallstone, mahinong danon nga nagatumar ka sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay makatabang kini sa pagprotekta sa imuhang atay. Kay nga no, wala na may musala sa imuhang mga ginakaon. Munang luoy kaayo ang imuhang atay. Kaya importante nga aduna kay Bilongga Gold matag adlaw. Unsa bay sintomas sa paghubag sa gallbladder mga higala o cholecystitis tungod sa gallstones? Pipila niini ang grabing kasakit sa tiyan nang diha sa may ubos bahin sa tuo sa imuhang mga gusok. Oo, o rib cage o kutukutupod, no? Sakit nga gikan sa tuong bahin nga dili masabtan. Kasagaran kini mo atake hilabi na kung makakaon ka og pagkaon nga dunay taba, mga pinirito, hilabi na kanang karne kung imong hawiran ang tiyan, nagagahi gyud ba? Unya magsuka-suka ka mga higala, hilanat og uban pang balatian nga di ka kasabot. Human masuta sa doktor kung unsa nakadako ang gallstone o bato sa inyohang abdo, isugyot sa doktor ang pagpaopera. Ang pinaka-latest na operasyon karon mao ang laparoscopy. O, kadungog na mo ana, laparoscopy kanang dili kahiwaon, no? Oo. Tusok-tusok lang. Doon ay mga kaso nga kaya pa sa mga alternative medicine, hilabi na ning luyang dilaw. Kana kung gagmay pagyud kaayo. O, mauna ang sulayan ninyo kaning Bilongga Gold, mga higala, tungod sa pagka-epektibo ni ini. Doon ay anti-inflammatory effect ang luyang dilaw. Doon ay katakos nga mapagawas niya ang bile o kadtong fluid nga kulay green nga naa sa gallbladder o abdo. Inana siya ka-epektibo. Ang trabaho sa abdo nga makita sa atay, ang pag-digest sa mga nakaon nga mga fats o kaning taba, mausab kini ang naga neutralize sa acid mga higala. Ang nakanindot sa Bilongga Gold Herbal Capsule kay bisan pa ang laing hinungdan sa pagkasakit sa tiyan, mawagtang usab.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dini na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Ito ang Joy FM.
4: Joy FM,
3: ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
2: The greatest songs of yesteryears and today. On Joy All-Time Favorites in the Morning.

0: 102.3
1: Dali na wala ang allergy sa panit sa anak ni Analisa Malabago nga si Anna May taga Bye Bye San Roque, Ozami City. Tungod iyang gisabunan sa Yaki Baby Soap, ang panit hamis na usab kaayo.
2: Tingala mong pato niya kay daghan siya patulpatulbog ay makadawag siya sa silo. Ako yung suon niya, ni-advise siya nga, si paliti ko nung Yaki Baby Soap siya, yung ipalitan. Okay na siya, wala na siya tumurag magsamal-samal.
1: Ang Yaki Baby Soap, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Cup Sol, Bilongga Gold, o tanang nga produkto sa Yaki, mapalit ka na sa mga butika.
3: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
0: Imperial Apply.

0: display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp ug daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
1: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release og mukita kapag 1,000 pesos na komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City. Og matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
2: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
3: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
4: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
5: Me too, Kidiyaki Vitamins.
2: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
0: Joy all-time favorites in the morning.
6: Joy and joy. 102.

0: Wow, kasweet iti mami ko.
1: Masweet iti si mami ko eh.
0: Bow, nga nambal mo na.
1: Di kay may diabetes siya mo.
0: Ika mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
1: Serpentina Plus? Ano na siya?
0: Herbal na siya mo. Makabulit na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
1: Ayaw man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa kaya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
2: GSIS og SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS og SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release og mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitag kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC og East West Bank og matawagan sa 0645726151, cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
3: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Bilunga Gold, hantog ka rin.
5: Ngano po?
4: Hey, murag di na mga kakalakaw kundi ko kayo ng bilunga. Sakit ba rin?
5: Ang imuhang tiil.
4: Ang imuhang tiil ko. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong 10 anyos pa ko, polio ko.
5: Oo.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Joy all-time favorites in the morning.
6: Enjoy, enjoy.

0: 102.3
1: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
2: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, muna siya kung makainom ko ana lagsik, yun akong lawas surminti. Kailang lihok dito sa balayba, mainom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay akong pamati.
1: Mao kan ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: kadali ha, kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kapalo ba mo, kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Moingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa ato a. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
1: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball. Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
2: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
3: Joy all-time favorites in the morning.
4: Joy
3: and
4: Joy.
3: 102.3. This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

0: tuma ka, unya nagaturo ka og insulin, usahay minum kag tableta, dili nimo usahay mabalaan nga kubog ba ni o niubos ang imong blood sugar level. Kay dili man maayong epekto niini sa lawas mga higala, mas maayong nga likayan na lang. Ang Serpentina Plus Herbal Capsule dako kay matabang sa mga taong diabetic. Kay doon na kini igong katakos aron inormalize ang blood sugar level. Tungod sa kapait sa tanaman nga serpentina, mo na iyahang himuon. Unya, gisagulan pagyod sa luyang dilaw, mapagawa sa lawas ang sobrang asukar labi na kung dili na kayang masunog sa lawas. Doon yung mga doktor mga higala nga bisan pag diabetic ng ilang mga pasyente, wala sila ibawal nga unsa mang pagkaon o imnon sa pasyente. Basta importante kaayo nga imnon gyud sa eksaktong oras ang ilang gireseta nga tambal. Tungod kay kung dili makatumar sa tambal nga ilang gireseta, kung mapalta gani, musaka gyud ang ihap sa blood sugar level kay wa magibago ang lifestyle. Kini nga maong balatian simple ra kaayo. Ang hinungdan sa pagsaka sa ihap sa blood sugar level tungod kini kay dili kayang sunugon sa lawas o ipagawa sa lawas ang asukar sa dugo. Subot ipasabot niini, ikaw mismo ang imong kaugalingon mismo ang nakabalo. Kung unsa imong gibati, busa, likayanin mo kini mga higala. Ang pag-intake sa mga sobra ka mga tamis o mga tambok ay ikaw na kabalo ni ana, busa, kontrola imong kaugalingon. Kami diri, amo lang mong ginaawhag nga sulayan ninyo ang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, hilabi na ko nagasaka ang imong blood sugar level. Kay kinahanglan magyud mga higala nga tama-tama lang dapat ang isulod sa tong lawas. Kung ang imuhang tama-tama lang nga pag-intake sa mga lami nga mga pagkaon, unya apilan nimo regular exercise, kanang healthy foods ang imong ginakaon o imong mga ginainom, aw nindot kay na mga higala. Paspas ang epekto ni ana kung imo kanang tumaran sa Serpentina Plus Herbal Capsule 3 times a day. Ug makasiguro gyud ka nga mubalik sa normal ang imong pagpanginabuhi. Pero atong klaruhon mga higala ha, kung dunay gireseta ang doktor nga tambal, unya gusto ka mo sulay sa Serpentina Plus Herbal Capsule, ayaw dayon undangi ang imong maintenance nga gireseta sa imong doktor. Mamahimo nimong i-appeal ang Serpentina Plus Herbal Capsule, unya kanunaya pag-monitor ang imong blood sugar level. Unya anam-anam nakagbawas padung na ngadto sa serpentina na lang ang imong tumaron. Tungod kining Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala, dako gyud ang ihatag nga tabang niini sa tawo aron mawagtang ang balatian. Sulay lang kining Serpentina Plus Herbal Capsule aron ikaw mismo mga higala ang adunay ikasulte. Okay?
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Nag-lilo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
0: Mga higala, buot yun na mo nga kanunay kang himsog nga layo sa unsamang mga balatian hilabi na niining diabetes. Busa, ayaw pasagdi imong kaligkaw galingon. Ang pingi kini, kailangan mo sa gyud ang atong puhunan. Himuon mo ang healthy lifestyle, unya apil sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule kung nisakang imong blood sugar level o diabetic ka na. Kung doon na kay pangutana o ikasulti, ayaw o pagduha-duha sa pagpadala sa imong mensahe sa atong text line. Abre kini kanimo. Ang atong text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Bueno, manamilit na ako mga higala. Daghang kayong salamat ha sa inyong higayon o pagpaminaw ninyo atong programa. Ako si Kuya Loy. Daghang kayong salamat.
3: Ito ang Joy FM.
4: Joy FM,
3: ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
5: Joy all-time favorites in the morning.
6: Joy!

0: 102.3.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katol-katol sa panit ni ini.
2: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katol-katol sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na ito. Yaki kay nakatisting ta itong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo ito. Tistingan ako. Salamat kinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
4: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
5: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
6: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
7: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
8: Me too, Kidiyaki Vitamins.
5: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
0: Joy all-time favorites in the morning.
9: Joy!

0: 102.3.
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Mauna, lain kay kung gibati mga parte sa kuan god paglawas maglisod ko paginhawa unya murag dili kay kuan kay akong so wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa akong lawas. So nakainom ko, gipatry na ako sa tanan na akong mga pamilya ngayon anak. Okay gid ka, gihapon sila sir, pati papa na ako ngayon ay mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A+ Credit Corporation Cabacan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A+ Credit Corporation Cabacan Branch makit-an kini sa FLAW Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Cabacan, North Cotabato. Tapad sa RCBC og East West Bank ug matawagan sa 0645726151, cellphone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation Cabacan Branch.

0: 102.3
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn de Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Pansa ka ng kuyot.
3: Pero karon?
2: Ya karon. Bukos na siya. Bili sa kadmo. Isang katulong matulong.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niya mo?
2: Gidiyaki vitamins siya nun.
1: Iyan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
4: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayuma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, ug matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, ug mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood ug sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Joy all-time favorites in the morning.
5: Enjoy, enjoy.

4886.

Store that provides

Saturday, only on Saturday, 1 to 3 p.m.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki. Madlog ganin yung tanan. Mami Joy po, o ba napod na sa atong tulumanon? Yaman ang kalusugan, ingatan. Hatod ka na to sa Yaki Laboratory, tiga mas epektibong haplas, sama sa Yaki Liniment Oil o sa Kinika Alternative Medicine, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Ang mga produktong kani, mas epektibo dapat. Masulayan na ninyo. Ang Yaki Liniment Oil, nga dunay daghang sagol, nga mga epektibong mga herbal plants, nasulayan nga kung unsa ka-epektibo. Aron na magtangon ang mga panuhot, mga higala, pagpanakit sa kalawasan o sakit sa tiyan. Kining sakit sa tiyan, grabe. Effective gyud kining ato ang Yaki Liniment Oil. Ang kabag, usa ka balatian nga bloated. Kanang muburot ang imong tiyan kung gibutdan ang usa ka tao. Daghan hinungdan nga no butdan og tiyan ang uban. Siyempre ang butdan tiyan mangyud, nabagoy butdan nga ilong. Ang uban ani tungod kay dunay balatian nga ulcer, mga higala, na pasmo tungod nga sa ginakaon o nasubrahan sa pagkaon. Ingnon na nato, muna nga ang tiyan muburot, nahanginan, dili na masabtan kung unsa ang batiyon niini. Ang kabag o gas pain mahimo tungod sa ginahimo sa mga bakterya nga nakapuyo sa atong bituka o tinai. Sa komposisyong chemical nga mga gikaon nga wala na tunaw sa small intestine o sa kaparte sa atong tinai, hilabi na ang taas sa fiber sama sa mga prutas o gulay. O usahay maingunta nga maayo ang prutas o gulay, pero kapag maadto na di ay kani sa gamay nga mga tinai, dili na po di ay ni nga makaayo. O kung dili na siya matunaw, dapat bago siya maadto sa small intestine, natunaw na siya daan. Ang uban pang hinungdan nga nung panuhuton kita, mao ang pag-atubang sa electric fan, pag-inom gamit ang straw o magakaon nga hapit na mapanos o uban pa. Inana, mao nang hinungdan, manghigala nga nung magkabag ang tao. Ang inflammatory bowel disease, makasakit usab sa tiyan. Ang paghaplas siyempre sa Yaki Liniment Oil, mao ang pinakadali nga makapawagtang sa panuhot, busa kong panuhutan gani ka, ayaw pagduha-duha sa pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil. Kay dali mawagtang ang kasakit nga gibati, og taod-taod, magsigi ka na og pangutot. Mura nag New Year ang imong lubot, kay mugawas naman ang daotang hangin. Inana ang bertod sa Yaki Liniment Oil, mga higala. Og ang pagpanghaplas ninyo, dili kay kausara agian. Kailangan pabalik-balik, pa-circular, patuyok. Ana ang paghaplas, pagkatapos hangtod nga manginit o gusto ang imo ang palad o ingon man ka ng imong tiyan nga imo ang gihaplasan. Diha ni mo bation ang kaharuhay na. Labi na gyud og mangutot ka na. Dali nang anak ug wala ni agi og panuhot samtang nagburos si Faye Sinawilan taga Punong Grande, Banga, South Cotabato, kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
1: So pagbuntis ko, sige ako paghaplas sa Yaki Liniment Oil. Dali nang itong pagbasa ko, mahuman ko ligo, maghaplas din.

0: si Ating Owen.
1: Aha.
0: Kapag bago ko matulog, makatlas rin kuya Ating Owen gihapon.
2: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbokbansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
0: Juan, po na po'y katol-katol sa lawat ng ulo na buyan daw.
1: Tapos?
0: Ya, ako ni Eplasan, nauka naman po.
1: Kapila po ka mang haplas po?
0: Juan, nagsahay, buntag, usahay, surapol.
1: Kung sige gamit mong haplas.
0: Yes, well.
3: Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Liniment Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
0: Kung ang akong likod, sakit daw nga ito katarong ang tulog.
1: Mm-hmm.
0: Tapos mga tulo na kabulan ko kong binala. Ang hinudanan at ito, bangon lang ko anong buntag sa iyo ba? Hila ko siya, kaya dili naman dito kalihok. Ang yaki rabi na katuan sa akong likod.
3: Mga higala buot usab na mo masayran kung unsa ang inyong ipangutana o ikasulti sa mga produkto sa Yaki. Palihog sa pag-text sa cell number 0928-6767031. Mami Joy po, hangtod sa sunod adlaw, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sakidapawan City, 102.3.
5: Dear Mommy Joy.
3: Dear Mommy Joy.
5: Mommy Joy.

Limang minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Mainit po ang hapon namin dito po sa Kinapawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? Huwag ingon man ang mga ka-joiners nato nga nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Assalamualaikum sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. Huwag ang tanan natong mga ka-joiners nga nagasunod sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Huwag ang kinatibuk ang probinsya sa Davao Oriental nga nagasunod sa 105.7 Joy FM. Ayan. O siyempre ang mga nagasunod din sa 102.3 sa North Cotabato, mga ka-joiners. Joy FM po tayo, ano? Baka makalimot po kayo, ano po. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsunod at naka-live streaming po tayo ngayon. Malaya po kayong magpagawas sa inyong gibate. Hala, ilabas na po yan. Huwag na po natin kim-kimin yung mga nararamdaman po natin sa anumang mga sitwasyon. Mamaya po, medyo may kabigatan po yung ating kasaysayan na tutunghayan. Tutok lamang po kayo mga ka-joiners, ano po, sa lahat ng ating mga drivers na mga sweet lovers, na alala ko lang, ano po, mag-ingat po tayo palagi, ha? Lalong-lalo na po yung mga nagapamasahero. Ayaw gyud mo magpataka og overtake kung alanganin po ang lugar. O, kay kung nagapamasahero ka mo, pila ka kinabuhi ang inyong dala, dili lamang ang inyong kaugalingon. Mga ka-joiners, safety first po, ha? O baka nakalimutan ninyo ng mga liyata sa kahitasan, ganihang buntag. Oh, we still have enough time, no? Para mga moyo, magpasalamat, o mga yuog protection, ha? Oh, sabi ko nga, naka-live streaming tayo. So, sige na, message na po. At ito na ang unang awitin para po sa ating lahat.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: 10 minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Sabi ko nga naka-live streaming po tayo ngayon. Kaya thank you for watching kay Halya Iman. Pakisalam lang ang family Iman, Aban at kay Hania at Ina sa Matalam. Thanks Mommy from BB Ken ng Matalam. And also thank you for watching Cheryl Servas and Christian Gibo. Good afternoon. Agbot sila, shout out daw sa inyo Adira Mommy. Thank you. And also ER Mutia, good noon Mommy, watching from Ozamis. Agnes Manggio po, Huelar, thank you for watching Agnes. Miss na nako ning badzehan ni. And also Ashley Lagsaman, hello Mommy Joy, pa shout out ko dari sa barangay Tumikor, Ampatuan, Maguindanao. Sobra kainit, salamat Mommy. Bert Pawin, hello po, good noon. Kumusta po, shout out ko, watching from Trento, Agusan del Sur. Salamat pa, shout out na ko ang Mama Susan Magandam na sa Panlaisan o sa ako ang anak na si Joella. Mission na Kimod, love you. And also from Lorena Neritan, mainit na hapon Mommy Joy, watching the rest sa Lagido Subdivision. Pakikuni ti Elsa diha sa New Carcar na minaw sa imuhang programa. Nahala maayong pagpaminaw diha kay Elsa sa New Carcar. Diha pod si Mama Inday, si Lorena Isabida. Annalisa Dagansan Pawin, good afternoon. Shout out to my papay Amodaw Dagansan from Sangab and also to my mother and father-in-law na nasa Panlaisan. Lipi Pawin Senior and Rosenia Pawin. Thank you, Mommy. And also from Jim Jim Pisukan, shout out lang daw ako ang mga egsoon diya sa Luyaw o sa ako ang papa nga na akaron diri sa balay o especially kay Jomeline M. Sugnuan. Kana lang, Mommy, salamat sa pagbasa. Request ako ng song, Ikaw ang Dahilan. Naslandasan, salam Mami, mapya malulom. Pa-shout out naman ako sa anak ko, si Dato Yasir Landasan. At si Papa ko, si Mundato Landasan, Mami. At sa mga anak ko, mga babae, Mami, na si Alibay. At Bynor Landasan. Ayun, maayong pagpaminaw sa inyo di ha. Mapya malulom. Dato Aban, Mami, pa-shout out lang family Aban, Abas Bakana. Thanks Mami sa pagbasa. Maricel Kalugmok Amodo, shout out Medarisa na po na nagduyan-duyan while naminaw sa imuhang programa. Kanang na po, gidumtan, gyud na ako na sa unang adtuon. Di gyud ko nila tugtan nga makaabot ko sa napo. Jalhan Bulaw Aban Maulaw, Mami, pakisalam lang sila Hania at Amhid at kay Kuya na nahikinig. Thanks Mami from Bulaw Aban ng Matalam. Syukran. Maldita Antonio, hello Mami, shout out ko sa ko ang mama nga nag-birthday karong adlawa. Happy birthday po, Ma, I love you. Kisa may pangalan ni Mama, oy. More birthdays to come, Mama. Request kong song, Mami, birthday song para sa ako ang mama. Later yan, ha? Sabay nato sa ubang may mga birthday karon. Oh, dapat happy birthday, Mama. Nay pangalan si Mama, ha? And also, it's me, Nor. Watching from Piquet, Lagundi, pa-shout out kay Yasser, Sally. Love you, mahal. Ay, lumalove life ng tanghaling tapat. Sis Angel Tanding Mabayamban. Good afternoon, Mami Joy. Watching from Manay. Chelby Ting Pandayan. Hello, Mami. Shout out from Manila po. Ashley Lagsaman, Mami. Nindot paminaon. Iyong programa. Permintid, Jud. Nako paminaon. Kada hapon. Labi na maghigda-higda, mi, sa akong asawa. Salamat, Mami. Maying hapon diha nimo. Naglantaw ko sa live nimo, Mami. Karon. Ay, daghan kaing salamat, ha? Og si Chelby Ting Pandayan. Watching from Manila. Good afternoon po, Mami Joy. Nicole Matangkas Antonio, shout out diri sa Lagdik, watching from Sitio Lagdik. Maying hapon sa mga taga Lagdik. Annie Binton, good afternoon Mami Joy, shout out po sa ako ang parents nga nasa Bitanagan Mami and sa ako ang mga manghod. Ayan. Daghan kaing salamat mga ka-joiners. Ah, oops, kadali lang. Nakapagkidiyaki vitamins na ba si baby nimo? O, basig wala pa. Bisag unsang orasa, pwede man na mag-gidiyaki vitamins, no? Oo, maayog yun nga makakidiyaki vitamins ang inyong mga anak. Kay nga no, magpaligon sa ilahang bukog, makapatangkad, makapabright. O, dili basta-basta nagasakit si baby, makapagana sa kaon. Kanang bata, ang lisod ka ay pakaonon, kukudgukuron pa. O niya og matulog, murag tulog sa manok. Di ba? Nako, pag nagkidiyaki vitamins na, sarap ang makagana og kaon. O niya, masarap tulog, no? Dugay magmata. Pukawon na lang yun na nimo. Og ang labaw sa tanan, dili sakiton ang bata. Try nyo, mga mami. Kay di gyud mo magmahay. Og kung adunay nagaantos diha og rayuma o arthritis, adunay mga bukol-bukol, kani mga bukol-bukol ginakahadlukan gyud ni kay nagani bukol lahi na dayon ang atong huna-huna ana, di ba? O unya ka ng sakit sa kalawasan, mga ka-joiners, dili gyud na ninyo problema karon. Ngaw, ayaw mo pag-inom anang mga synthetic drugs kay kabalutan na grabe gyud ang igo ana sa ato ang lawas, no? Adto ta sa Bilongga Gold. O, tested and proven na gyud ng Bilongga Gold. Sulay lang gyud na ninyo. Kung nang hubag na di nakatindog, di nakalakaw, duha dayon sa buntag udto og gabii. Ingnan gyud ta mo makapahulay gyud mo sa inyo ang gibati. Sulay lang ninyo para inyong mapamatud-an, ha? Labi na kung sabayan nga haplasan og yaki liniment oil kanang panakit sa kalawasan, nako. Inig ka buntag ana. Good morning gyud kaayo ka. Kompleto ang atong mga kape, mga sabon nato. O siyempre, kung gusto nimo nga lagsik permi ay imuhapong lawas, protektado ang imuhang kidney, o dili ka maadtog UTI, pag-maintain o yaki herbal capsule. Para lagsik kaayo permi, murang kiti-kiti. Di mahimutang kung walay buhaton, ha? Mauna ang Bertod sa ato ang yaki herbal capsule. Nahala mga ka-joiners, mabalik pa kita para sa ato ang tampo o sulat nga pagabasahon pagkahuman lang sa usa ka awit.

Dear Mommy Joy, 22 minutes po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Sa unang bahagi pa rin po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Ito na po ang kasaysayan na atin pong tutunghayan, matod pa niya, Dear Mommy Joy. Magandang hapon sa iyo, Mommy. At sa lahat po ng sumusubaybay sa inyong programa. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Elizabeth. Abeth po ang aking palayaw. Sumulat po ako sa inyo, Mami, dahil gusto kong maibahagi sa inyo itong aking kasaysayan. Bigat na po ang kalooban ko. Ang sakit-sakit na po talaga. Medyo late na po kaming nag-asawa ng husband ko. At hanggang sa napatunayan namin na hindi kami pwedeng magkaanak. May problema ang aking matres. Kaya sabi ng doktor, mayrapan daw akong manganak. O kung mabuntis man ako, delikado. Sabi naman ng husband ko, huwag ka mag-alala. Kung hindi man ibigay, ibig sabihin hindi nararapat. Hindi naman makakabawas yon ng pagmamahal ko sa'yo. At ang sabi niya sa akin, Mami, sabi niya pinakasalan kita dahil mahal kita at gusto kitang makasama for life. Hindi kita inasawa para anakan. Kung magka-baby man tayo, magbunga yung pagmamahalan na yon. Salamat. Pero kung hindi tayo bigyan, hindi naman dapat sumama ang loob natin. Kaya kampante po ako, Mami, na mahal talaga ako ng asawa ko. Sabi pa nga niya sa akin, para daw sa kanya, pwede naman daw na ako na lang ang magiging baby niya. Kaya sobrang napaka-asikaso. Yung bago pa kami, mag-asawa. Lagi kong sinasabi na napakaswerte ko talaga dahil siya ang napakansawa ko. Lagi kong sinasabi na heaven ako palagi dahil napakamaalaga niya. Pag nagluluto, dalawa kami sa kusina. Halos kumakain kami lagi sabay. Pera na lang kung tawag ng trabaho niya na hindi kami magkakasama sa pagkain. Pero pagkagabi, hindi talaga yan mangyari na hindi kami magkasamang kumain. Minsan, pagkagabi gusto niya siya ang magluluto. Hinahayaan ko lang naman din. Mas masarap pa kasi siya magluto kaysa sa akin. Ang totoo niyan, inaaral ko yung mga luto niya eh. Dahil mas masarap siyang magluto at marami siyang alam. Kaya sabi ko, okay na, sapat na, na kaming dalawa lang. Hanggang sa yung isang kapatid ko na babae, na byuda, nung buntis pa. At yung ipinagbubuntis po niya ay pang-apat na anak niya. Nung namaya pa ang asawa niya, tuwing umiiyak siya ang lagi niyang sinasabi, papaano na ang mga anak mo? Pang-apat itong ilalabas ko pa lang na hindi mo na masisilayan at hindi na rin makikita ng anak mo kung sino ang tatay niya. Yan ang lagi kong naririnig sa kapatid ko. Kaya nung mailibing na yung husband niya, sinamahan pa namin sila ng isang linggo. Doon kami laging natutulog. Hindi naman kasi kalayuan yung bahay nila. At doon sinabi namin sa kanya na
napag-usapan namin mag-asawa. Wala naman kasi kaming anak. Wala din akong ginagawa. Sa bahay lang ako. Kung okay lang sa'yo, ako na lang mag-aalaga ng anak mo. Pagka-anak mo, iuuwi ko na kaagad sa bahay. Medyo natigilan ang kapatid ko. Hindi umimik. Kasi 7 months noon ang tiyan niya. Malapit na mag-8. Tahimik lang siya. Pero sabi ko sa kanya, ang akin ay kung papayag ka. Di naman kita pipilitin. Baka kasi mahirapan ka. Magtatatlong taon pa lang yung susundan ng ipinagbubuntis mo. Pagkatapos noon, tumahimik na kami at iniba ko na ang usapan. Mula nang nailibing kasi yung asawa niya yung loob sa loob ng 1 linggo. Ako ang nagluluto, kami ang namamalingki ng asawa ko. Hindi ko muna siya ginambala. Binigyan namin siya ng pagkakataon na magnilay. Yung lagi naming sinasabihan na kailangan yung acceptance. Kasi kahit anong gawin, di naman talaga babalik na. So kailangan na po talaga mag-move on. Kawawa yung kapatid ko dahil walang trabaho yon. Yung as-husband niya, yun lang ang may trabaho. Kaya sobrang namroblema po talaga siya. Wala rin natapos yung kapatid ko. At first year high school pa lang yung panganay niya. Kaya, yun, sabi ko sa kanya, pag-isipan niya yun. Dahil pag naging okay na siya, bumalik na yung lakas niya, pwede siyang maghanap ng trabaho para matulungan yung mga anak niya, mabuhay sila. Mayroon mang naiwan na pera yung husband niya. Sabi ko rin sa kanya, baka may maisipan kang negosyo. Kasi kailangan talaga niyang magtrabaho na dahil wala nang bubuhay sa kanila. At yun, inalagaan ko na siya mami hanggang sa pagpanganak niya. Ginastosan namin. Pagkatapos, tahimik lang ako. Hindi ko na inulit yung sinabi kong ako na mag-aalaga ng bata. Pinapakiramdaman ko lang mami. Subalit pagka-uwi nun, siya na mismo ang nagsabi na, "Ate, dalhin mo na si baby. Ikaw na bahala sa kanya. Bibisitahin ko lang siya. Kasi kung magtagal pa yan dito, baka di ko nakayanin na mahiwalay sa akin yung bata. Kaya agad-agad, inuwi ko talaga ang bata. Pagka kinabukasan, inihanda ko yung lahat ng mga gamit niya. Namili kami ng asawa ko. At naghanap na ako ng makakatulong ko sa bahay kasi may maliit ako na sari-sari store. Ayun mami, sa madaling sabi, nanatili sa amin yung bata, naging masaya kami, at itinuring namin yung bata na parang tunay na anak. Kaya lang po ang nangyari, parang sobrang na-spoiled yung bata. Nag-elementarya, high school, hanggang sa pag-college. Sa malaking syudad talaga siya gusto mag-aral. At nakita ko naman na mahal naman ng asawa ko yung bata kahit na ako ang may kadugo nun. Kaya naging masaya rin ako. Maganda yung bata, maputi. Naging kaaliwan talaga naming dalawa yun. Ngayon dahil sa may sari-sari store ako nung nag-college na siya, mas lumaki pa yung tindahan dahil nag-wholesale na kami ng bigas at soft drinks. Madalas yung asawa ko ang nagbibiyahe para bisitahin siya weekly. Dahil dala na rin na namimili yung asawa ko. Okay naman yung bata, nag-aaral ng mabuti. Hanggang sa nung 3rd year college na siya,
madalas, yung asawa ko ay tumatagal na po doon sa kanya. Yung dati-rating balikan or kinabukasan, halos abutan ng isang linggo. Hindi na po. Umuwi yung asawa ko. Pag tinatanong ko, ang sabi lang, hindi nabibili lahat yung mga kailangan. Pero pareho lang naman din yung mga binibili niya at ang dami. Hanggang sa may nagmalasakit sa akin. Naka-board meet niya. Sabi niya sa akin, "Ma'am, nakuha ko kasi yung number nung ka-board meet niya nung binisita ko rin. Kasi sabi ko pag magkasakit, mayroon akong ibang matanong kung kumusta siya. Kaya mayroon akong number." Hanggang sa yun nga, nakatanggap ako ng message na kung kailan ako magbisita. At nung bumisita ako, sinekreto ako nung ka-board meet ng anak-anaka namin na pakiramdaman niyo po, hindi naman sa naging malisyosa po ako. Pero tuwing nandito po kasi yung asawa po ninyo, ay wala rin dito yung anak po ninyo. Tinatanong namin kung saan siya natutulog. Sabi niya, sa hotel daw siya, kasama yung tatay niya. Alam kasi mami nung ka-board meet niya na yun, na hindi namin siya tunay na anak. Dahil kabarangay lang din po namin siya. Kaya alam niya na hindi tunay na anak namin. Kaya sabi niya, hindi naman sa naging malisyosa daw siya. Pero mas makabubuti daw yung alam ko. Hindi nabanggit ng asawa ko yon at ng anak-anakan ko na nag-hotel siya kasama ng tatay niya kapag ka pumupunta doon. At sabi pa nung nagsumbong sa akin, ngayong third year na lang daw yan siya na nangyayari nung ganun. Pero nung first year, second year, hindi daw. Ngayong third year na. At sabi nung ka-boardmate niya, grabe ang mga alahas niyan. Pero nagtataka kami pagka umuwi siya sa atin. Hindi niya sinusuot yung mga alahas na binibili sa kanya ng tatay niya. Sumakit ang ulo ko noon. Hanggang sa sinundan ko ang asawa ko. Hindi alam niya na sumunod ako. Hindi ko rin sinabi doon sa anak-anakan ko. Alam ko kung saan hotel nagsi-check-in ang asawa ko. At doon hinintay ko na gumabi. Pagkatapos, mga pasado alas 8 ng gabi, tinawagan ko yung anak-anakan ko kung nasaan. Ang sabi niya, nasa boarding house daw siya. Nag-study. Nung tinawagan ko yung asawa ko, sabi niya, nasa hotel na siya. Papahinga. Sabi ko, nabisita mo na ba yung anak mo? Sabi niya, hindi pa, saka na kapag kapauwi na ako. Kasi busy pa ako ngayon. At yun, tinawagan ko yung ka-boardmate ng anak ko at sinabi niyang wala doon yung anak ko. Nagtanong ako sa hotel kung nasa kwarto na ba yung naka-check-in sa numero na yon. Ang sabi, opo. Kaya doon, pinakatok ko sa boy. Ayokong makita ako. Pagka-open ng room, diretso akong pumasok. At doon inabutan kong pareho sila. Katatapos lang maligo at nakatapis pa ng tuwalya. Halos himatayin ako, mami.
sa nakita ko. Sabi kasi ng kaboardmate ng anak-anakan ko matagal nang nangyayaring ganun. Kaya nakita kong talagang napaka-intimate na ng dalawa. Umupo ako at umiyak. Hindi sila makagalaw. Sobra silang nagulat pareho. At pagkatapos nun, lumabas ako sa kwarto. Humanap ako ng ibang hotel na matutulugan. Gusto ko mapag-isa. Di nila alam kung nasaan ako. Pinatay ko yung cellphone ko. Nagdala ako ng maraming pera. Isang buwan mami ako nakatira sa hotel. Walang nakaalam kung nasaan ako. Kaya halos mabaliw yung asawa ko sa paghahanap sa akin. Pati yung anak-anakan ko. Sabi nung kaboardmate niya hindi na makapag-aral ng mabuti. Hindi daw nagsasalita. Lagi lang umiiyak. Hanggang sa napagod ako. Umuwi ako, mami. Kinausap ko yung asawa ko. Ang sabi niya, wala naman daw siyang pwedeng itanggi. Nakita ko naman daw. Natukso daw siya nung minsan natulog sa kanya yung bata. Yakap-yakap. Natukso daw siya kaya nangyari sa kanila yon. At mula noon, lagi-lagi na lang tuwing pumupunta siya sa Davao. Ang sakit-sakit. Ngayon, mami, gusto kong paikliin na lang ito. Ang istorya na to. Di ko kayang mahiwalay sa asawa ko. Dahil mahal ko siya. Pero gusto ko talagang may mamatay sa kanila. Dahil kung walang mawala sa kanila, hindi po matitigil ang kalokohan nila. Sobrang napakasakit po. Inalagaan ko yung bata mula pagka labas pa lang niya sa sinapupunan ng nanay niya. Inari ko talaga na parang akin. Minahal. Ibinigay ang lahat ng gusto. Ngayon pati asawa ko. Ayaw sana namin sabihin na hindi kami ang tunay na mga magulang. Dahil isa yun sa mga bagay na kinatatakutan ko pag lumaki siya. Dahil marami naman din talagang nangyayaring ganun. Pero hindi maitago dahil sa marami ang nakakaalam. Hanggang sa lumaki yung bata at nagtanong-tanong, hindi na ako nagsinungaling. Kasi bakit ko naman itatago na hindi ko naman pwedeng itago yun? Kaya sinabi namin sa kanya ang totoo. Wala namang nagbago. Dahil wala naman din nagbago sa amin nung malaman niya na hindi namin siya tunay na anak. At doon, mami, na pag-alaman ko na grabe ang mga alahas, mga damit na mga branded, ilang pares ng sapatos, talagang kahit anong gusto. Kung pasukin mo yung kanyang kwarto sa boarding house, parang butik. Dami-dami ng bag, dami-dami ng sapatos, ang dami-dami ng damit. Pero kapag ka umuwi, wala akong nakikitang alahas maliban dun sa yung ako ang bumili. Talagang naglihim na sa akin yung batang inaruga ko. Yung batang pinagpuyatan ko nung maliit pa. Na ngayon paglaki. Sama ng loob ang iginanti niya sa akin. Ayokong maging kriminal sana, mami. Pero ito talaga yung nasa isip ko ngayon. Sobra akong bagabag ngayon. Hindi ako nakapag-iisip ng matino sa sakit na aking nararamdaman. Ang dami-daming mga katanungan
na hindi pwedeng sagutin. Na hindi pwedeng ang kasagutan yung mga nangyayari ngayon. Grabe talaga. Napakasakit ng aking nararanasan. Kahit na yung asawa ko, parang halos di ko na kayang tingnan ang mukha. Kaya hirap na hirap po ako. Ang hirap mabuhay ng ganito ang sitwasyon. Kailangan ko po ng tulong nyo. Gusto ko na pong makahinga ng maayos. Gusto ko na pong makatulog. Gusto ko na po nang maging payapa ang aking isipan. Gusto ko nang maging kampante. Paano po buo, Mami? Ano po ba ang dapat kong gawin? Sana payuhan po ninyo ako. Maraming salamat po. At hanggang dito na lamang. Ang iyong tagapakinig, Elizabeth.

46 minutes na po mga ka-joiners. Magkaraan ng alauna ng hapon. Nasa ikalawang bahagi pa rin po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Ang sakit, ano? Thank you for watching. Punto John Verm. Ay nga po, Mommy. Greet lang Midori Santa Fe, Karagang. Anaminaw ni mo, si Ruby Jean, Junas, Edita, Namilet, og Punto Family, Baltasar Family. Thank you, Mommy. Tessa, Mommy, watching from Dababat. Pa-shout out si Ali at guwapo na nagapanday. Thanks, Mommy. Nicole Matangkas Antonio, good afternoon, Mommy. Happy birthday, Rene Boy Antonio. Oo, birthday niya karon, Mommy. John Serenio, maing hapon, Mommy. Joy, shout out na ko. Akong mama nga naghigdahigda dari, Mommy. Namino siya karon sa imuhang programa. Shout out po na ko akong mama Hermine, Kuya Bo, Kuya Kael, Nanay Merna Serenio. And also from Giselle Fajardo Makina, hello, Mommy. Pa-shout out po dito na Lapaan, Pikit Cotabato. Salamat po and God bless. Leah Awel, kumusta, Mami? Madayaw na dumda kamayo ngaon. Me, I miss you. Thank you, Leah, for watching. Day Masanggid, shout out ako sa mga Masanggid family. And also, Nicole Paramaanan. Good afternoon, Mami Joy. Pa-shout out kay Jonel na nasa Malaysia ngayon. Ingat ka lagi dyan. Miss you watching from Midsayap. Ayan, may hapon sa mga taga-Midsaya po, ipamalita ha. Nicole, ing nangana atay 102.3 Joy FM. Kusog gayo diha sa Midsayap ga ha. Palihog ing nakatong adunay mga radio. Chel Betting Pandayan, Mami Joy, shout out ko sa ako ang bana diha magbet Crisanto Pandayan. Pandayan, ayan, salamat, Mami. Maldita Antonio, shout out ulit sa akong mama nga nag-birthday today. Ayun, may pangalan na si Mama Angelita Dilagado Antonio. O sa akong pamangkin po nga nag-birthday gihapon karon nga adlaw, si Jem Badadao Antonio. Ayun, request ako ng song karong adlaw. Salamat, Mami, watching from Bolivar, Davao. Rasul Bacana Iman, pakisalam lang sila Ina at Bulaw na nakikinig from Rasul Iman ng Matalam. Syukuran, pa-request ng song Tadhana. Thanks, Mami. Dudong Ubuta, Mami Joy, yan nalinga kami ng radyo nga Disityo Katikugan, Barangay San Vicente, Katiel, Davao Oriental. Kusog ang 105.7 Joy FM Dere Katiel. Ayun. Salamat kaayo dong ha. Pakiingon sa imuhang mga kafamilya, ka mga friends. Bitaw sa imuhang mga kapamilya ha, mga friends, mga silingan, nga maminaw sila sa 105.7 Joy FM. Salamat kaayo dong. Boss James Batinoy, good PM Mami, watching from Digos and also from Nico Matukol. Mami, greet na ako ang papa og mama sa Butay. Request ko og song, Minamahal Kita. Nancy Velila, Mami Joy, watching from Ilumavis, Kidapawan City. Dori sa mga ing maing hapon, Mami, pa shout out watching from Mati. Baliwan Ranger, maayong hapon, Mami Joy, greet ko lang mga tropa ko dyan sa Basilan. Pagbati from Zamboanga First. Jocelyn Bagong, maing hapon, Mami, pa-shoutout ko sa Barangay Lilungan o sa amo ang Barangay Kapitan nga si Anlain Family. Bagong F. Pontugan, Tabaya, Pinili, daghang salamat. Request ko, wait sa Lawahan. Ha? Wait daw sa Lawahan. Villasita, Kaligunan, thank you for watching. Jane Kadadang, Kadangdang, good afternoon, shout out ko sa kuwang uyab na si Roll Bilintuan na akaron sa Bukid. Amping always love at request kog song na sanay magbalik. Ayon. Chris Atugan Magno, ang hapon, Mami Joy, greet ko lang yung magulang ko sa Bukid. Greet ko po yung mga tropa ko siya dyan. Shout out di ay ni sa Naminaw Karondera. Request lang song panaginip. Thanks sa pagbasa, Mami. Johnny Monico, maing hapon. Shout out Nelson Pedro Monico. Monico Janjan nga nag-agot og abaka. Ayan. Ang nag-greet si Jemar Pedro Monico ng Kuguko, Barangay Tagkulilit. Chel Biting Pandayan. Shout out ulit po sa ako ang anak na si Carl Sios Pandayan na asa magpet. Pati sa ako ang bana si Crisanto Pandayan. Ang pingkanunay ay miss you na. Thank you, Mami. Tolentino Dagansan Vlog. Good afternoon, everyone. Greet ko lang ang Dagansan family sa Tagbanahaw. And ayun, Kukoy Masanggid. Thank you, Joel Talidasan Nanding.
Lorena Gomez Isabida, thank you for watching. Maing hapon daw. Shout out may dari sa New Car Car po. Naminaw sila Manang Manang Joy Lalang Mimi. Salamat po, Mami. Ayan, Langga Gama, thank you for watching. Christy Lynn, shout out ko, Mami, family, Mama, watching from Sitiolete. Jessica Padaw, good afternoon. Shout out sa mga taga Mabini Manay, especially sa ako ang Langga Felix Padaw, watching from Tagum. Ayan, Shirley Makusang Banoy, good afternoon, shout out from Lagdik. And Soy Bayon, good afternoon, shout out lang diri di Walwal, Mongkayo, Davao. Ayan, kusog tadya sa Mongkayo. Angelica Lawan, hello po, good afternoon, shout out sa mga family Lawan. O kamusta man kayo, I love you. Iday Bugu, request po ako ng song para sa kanila, Mami, love you more. Ayan. Ay, shout out daw si Junior Tolomia og happy birthday. Ay, birthday di ay ni Toloms karon. Paamantos Dabaw day. Nabato sila dere. Oh, ER Mutia. Good noon, Mami. Lakman nabasa ako message, Mami. Ha? Huh? Asa di ay? Naadto. Richelle Anto Pedro. Shout out. Watching from San Isidro, Manay. Cheryl Cantomayor Aldamar ng Alameda. Thank you. Day Masangged. Request ng

Nigod sila og live, niya nagpadala og message. Dagang salamat kaayo sa inyo ha. Lami na diha sa mga bag-o natong mga ka-joiners diha sa munisipyo sa Katiel. Maing hapon sa ato ang gwapang mayora diha na si Mayor Meloy Nunez. Ayan, agad pa kao. Assalamualaikum. And also, balikan natin si Elizabeth. Maing hapon, Elizabeth. Dagang salamat sa pagpaambit aning imuhang masakit kaayo nga kaagi, no? Pero Elizabeth, maugyod na ang tanan nato ginabuhat ning kalibutan na along the way, dili gyud ta makabalo kung unsa ang pwede nga mahitabo, di ba? It's just like our life, no? Ang ato ang mga lives, ato ang mga kinabuhi. Wala gyud ta nakabalo kung unsa ang mahitabo sa atoa. Oh, mao na akong ginaingon ang mga nakaanangagi na kalimtan kay di na maibalik ang ugma wa gyud way gyud saad kung unsay naa ang importante gayud ang karon. Sakit gyud kaayo kanang nahitabo sa imuha, no? Og siguro you're just one in a million. Daghang gyud mga nahitabo sa mga ingon ana. Dili lang kanang naay mga katabang, ana good naay mga igsuon nga makauban nimo. Dili gyud nimo masulti nga magiging maayo sila sa imuha. Oo. Kay sometimes kung unsa ra gyud kadtong naa sa ilang una na, kung ano po talaga yung nasa isip nila, yun na yun. And they really don't care kung unsa ang mabati, kung ano ang mararamdaman mo. Para bang sa kanila yung mga nangyari na okay. Di ko naman kasalanan yun na inampun mo ako, o di ba? So isang malaking factor din yung asawa mo. Oo. Siguro yung bata naglalambing lang dahil nagis na niya na tatay niya yun eh. Eh yung tao ngayon, yung asawa mo talaga ang nagmaniobra nito. Oo, edi siyempre dalaga yung anak-anakan mo at hindi naman sila magkadugo. Kayo naman ang magkadugo, di ba? Doon sa pamangkin mo. Eh yung husband mo, hindi naman niya kaano-ano yun. So, yun ang nangyari talaga. Kaya, hindi lang yun. Eh kung yun ngang mag-ama mismo, oh, may ama nga na anak niya mismo, kanina nga lang sa Tinig ng Bayan, di ba? Sabi ng balita ni Kuya Loy, kinonsumo ng tatay yung kanyang anak. Oo, tapos napaka mga bata pa. Ay, so nangyari na yan. Andyan na yan. Oo. Parang nakulangan kasi ako doon sa kwento mo nung mag-usap kayo ng asawa mo after 1 month na nagtago ka sa hotel, na lumayo ka sa kanila. Parang kulang masyado yung kwento mo. Ano ba ang napag-usapan ninyo? Humingi ba ng tawad? Sinabi bang iiwas na siya? O ano ba ang plano ninyo dun sa bata? Yun yung mga nakulangan ako. Parang dumiretso ka na dun sa sinabi mong diretsahin ko na lang. Oo, or paiksian na ang istorya. Doon sa gusto mong may mawala sa kanila, gusto mong may mamatay. Pero malinaw sasabi mo na ayaw mong mawala sa'yo yung asawa mo. So ibig sabihin, ang gusto mo na mawala, mamatay yung pamangkin mo. O, diba? Kasi sabi mo, gusto kong mayroong mawala sa kanila. Tapos sinabi mo rin doon sa sulat mo na ayaw mong mahiwalay sa asawa mo. So ibig sabihin, edi yung pamangkin mo ang gusto mong mawala. So alam mo, napakalaking kasalanan po yan. So, tayo ng mga tao, talaga tayong nagkakasala. Mayroon tayong mga kanya-kanyang kahinaan. Oo, napakasakit nang nangyari. Pero hindi mo kailangan pumatay o maging kriminal nang dahil lang sa nasaktan ka. Alam mo, may mga bagay kasi na minsan nagugulat tayo. Sobrang sakit. Ayan, nag-isip ka na gusto mo nang pumatay. Pero may mga bagay din na gaano man kasakit yan. Pero sa katagalan, ma-realize mo na makabuti pala sa'yo.

Una, yung bata na yan, ipinakita na hindi talaga siya karapat-dapat sa pagmamahal mo. Dahil sa wala kayong anak, malamang kung ano ang meron kayo, mapupunta yan sa kanya. So ngayon pa lang, ipinakilala na sa'yo na yung bata na yan, hindi karapat-dapat ng pagmamahal mo kasi walang paggalang sa'yo. Ikaw na nagsakripisyo sa kanya. Pagkatapos, nagawa niyang patulan yung kinikilala niyang tatay. Ang gusto kong sabihin sa'yo ngayon, una, huwag. Huwag mong gawin na pumatay. Kahit na hindi ikaw mismo ang papatay, mag-utos ka lang. Ikaw pa rin yun. Dahil may pera ka, kayang-kaya mo magbayad ng mamamatay tao para pumatay. So, gusto kong sabihin sa'yo na huwag mong gagawin yan. Kausapin mong asawa mo, marami kang option eh. Kausapin mong asawa mo dahil ayaw mo man kaya siya mawala sa'yo, na itigil niya yung kalokohan niya na yan. At maiintindihan ko rin kung hindi mo na pag-aralin yung bata. Maiintindihan ko rin kung itigil mo na ang suporta mo. At maiintindihan ko rin kung ibalik mo na lang siya sa nanay niya. Total malaki na siya. College na siya, di ba? Third year college na. Oh, kaya na niya yan. Kung gusto talaga niya magpatuloy sa pag-aaral, pwede siya magtrabaho, mag-aaral na siya ng kanya. O kung hindi na, di pwede na siya magtrabaho, mabubuhay na yan. Di ka na makukonsensya, mabubuhay na yan. So, isa yan sa mga options mo. Huwag mo nang pag-aralin, bitawan mo na kung gusto mong i-hold ang asawa mo. Now, kausapin mo nang maayos yung asawa mo. Kung ititigil na talaga niya yan, at mag-uumpisa kayong muli, inaana na siya. Karon, mahibawan man na nimo. Kasi, yung pera niyo, malalaman mo man doon. Kano bang kinikita niya? Kabalo man ka kung mabawasan na o wala. So, makabalugyod ka kung naa siya'y ginagastusan o wala. Ngayon, kung ayaw talaga niyang itigil, ipagpatuloy niya yung relasyon niya dyan sa pamangkin mo, eh kailangan may sabihin siya kaysa yung paasahin ka lang niya. Kasi kung kahit na hindi ka niya iwan at ipagpatuloy pa rin niya yung kung anong mayroon sila doon sa pamangkin mo, ay hindi maganda yan. Gusto kong sabihin sa'yo, iwan mo. Hiwalayan mo. O, diba? Para maging malaya ka. O, hindi mo man siguro deserve na habang buhay ka na lang mag-ugtas. Diba? O, nganong magpabilin man ka sa usa ka lalaki nga. Kay kung tinuod nga may pagpapahalaga siya sa'yo, bakit kanya sasaktan? Bakit niya kakainin yung pamangkin mo? O, diba? Kung may pagmamahal siya sa'yo, bakit kanya sasaktan? Kaya kung ipagpatuloy niya yan, hindi mo naman makokontrol yan. O, diba? At mas lalong pag hindi mo dapat gawin na pumatay, iwan mo ang asawa mo. Pag kung nakipag-usap siya ng maayos na iwanan niya yun, bitawan niyo na yun, yung bata na yun, pagkatapos babalik-balikan pa rin niya, ay ibang usapan na yun. Gusto kong sabihin sa'yo, pag ginawa pa niya yan, ay ibig sabihin, hindi mo na talaga makokontrol. Palayain mo ng sarili mo at palayain mo rin siya. Mahirap na eh. Na mag-ugtas ka habang buhay. Habang tumatanda ka, sila na lang ang imuhang konsimisyon nun. O, diba? Or, magpaka-martyr ka. Manatili ang relasyon, magbulag-bulagan ka na lang sa mga nangyayari, bahala na kung unsay mahitabo. Maraging nana, good. So, mao ka na ang mamahimo nimong mga pagpipilian sa kung ano ang dapat mong gawin. Ang sinasabi ko talaga sa'yo, na huwag kang pumatay. Pag-usapan ninyo ng maayos dahil marami kang pwedeng
pagpilian kung ano ang dapat mong gawin maliban sa pumatay. Huwag na huwag mo talagang gagawin yan. So ayan, mag-usap kayo ng mabuti ng asawa mo, ng masinsinan, at mag-desisyon kayo kung anong gagawin ninyo dyan sa pamangkin mo. Okay, ang pinakamadaling gawin, bitawan. O yun, na maalis na sila sa buhay ninyo at hindi na balikan ng asawa mo. Mag-umpisa kayong muli. Yun ang magiging maayos na dapat gawin. Pero kung babalik-balikan pa niya yan, siyempre, naranasan mo akong magpabilin ka, magpamartir ka, kaya iniisip mo basta lang huwag kang iwan, nasa iyo na yan. Kaya maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kasaysayan. Bottom line, ang desisyon nasa imo. Basta huwag mong gawin ang pumatay. Maraming salamat sa iyo, Elizabeth. Mga ka-joiners, wala naman tayo oras. Naku, daghang kaayong salamat ha sa makausap pa. Tangkilikon po ninyo ang ato ang mga produkto ngayaki. Kaya ginasiguro gyud nako sa inyo ha nga dili gyud mo mabigo sa ato ang product. Oo, masaligan gyud ninyo nga makatabang gyud na sa inyo, ha? Labi na kadtong mga wala pa nakasulay. Thank you so much sa padayon ninyo nga pagsubaybay pod sa ato ang programa. Nalampas naman ta sa ato ang oras, ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa. Salamat sa ating partner sa Davao Oriental na si Dan Dalandan og si Louie Simon. Thank you sa mga taga-Pangilbi, Misamis Occidental, Sukran, sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim, saan man po kayo naruroon. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga nagasunod sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur, maraming salamat. O din sa North Cotabato, sa tanang mga lugar na maabot sa ato ang programa, sa mga nasa ibang bansa, maraming salamat po sa inyo. Sa mga nasa ibang bansa na gusto mag-avail ng ating product, pwede po ninyong i-order yan sa Shopee. Thank you so much po. Huwag po tayo makalimot na magpasalamat always anuman ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa natin lalo na po ngayon, today. O sana nagawa po natin ang lahat ng maayos. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa po tayo ng mabuti at patuloy na umasa po sa panibagong araw ng ating mga buhay. Ayan. Mami Joy po, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na pud ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, ang mga food supplement, dako ang matabang nga pugnan ang daghan mga balat. Tian. Dili kini susama sa mga synthetic nga mga tambal nga dunay reaksyon. Diha dayon o pila lang ka minuto. Ang mga synthetic nga mga tambal kasagaran ginatumar alang sa espesipikong balatian. Ang herbal nga mga tambal dili lang usa ka balatian ang kaya niya pugngan. Busa aron na dili basta-basta maigo sa mga klase-klaseng mga balatian, ihatag na sa lawas ang igong nutrients nga makuha sa mga pagkaon ug uban ni sa pagtumar sa mga food supplement. Ang usa sa maayong supplement nga makabatok og pugan ang daghan nga balatian mao ang Bilongga Gold mga higala herbal capsule, no. Pure turmeric ang sulod ni ini og ang luyang kaning luyang dilaw daghan nga gakalaing daing klase ang mga benepisyo ang madawat nimo tungod kay adunay antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Pero abi ba ninyo kanang akong ginaingon permi nga kung naanaga namaga na mo sakit inyo mga lutahan, sakit inyo kalawasan, tumari na gyud na ninyo og Bilongga Gold. Kinahanglan ninyo Bilongga Gold. Maging specific na gyud mo, Bilongga Gold ang inyong gikinahanglan. Ginapakusog usab niini ang pangdepensa o immune system, no? Og busa mintras wala pay balatian, pakusga na ang immune system, himuong food supplement ang Bilongga Gold nga mapalit na karon sa mga butika sa inyong mga lugar. Kung doon na ka nabalatian, mamahimo sa gihapon na mutumar ka sa Bilongga Gold. Mas importante, aron matabangan ang lawas nga mapagawas ang mga daotang mga elemento nga mao'y hinungdan ni ini. Daghan hinungdan. Nganong malipong ang usa ka tawo og kasagaran dili delikado ang hinungdan. Apan dunay mga kaso nga delikado og kinahanglan og hinanaling medical attention. Ayaw gyud mo ana kalimot, dili magpabaya. Ang pila lang sa hinungdan sa pagkalipong mao ang problema sa mata. Hilabi na kung nagkaedad na ang tawo, oo, nakababad sa mga gadget, computer, monitors o uban pa na mauna siya diha. Ang ikaduha ang problema sa dalungan. Tungod na sa dalungan ang vestibular system kung asa nagagikan ang balanse sa mga lihok. Ang ikatulo ang presyon sa dugo, labi na kung dunay high blood, low blood o anemic. Ang normal nga pressure sa dugo dapat na asa 140 over 90. Ang pinakamataas og 90 over 60 ang pinaka ubos. Nervyos, kulang sa oxygen. Kung serious ang hinungdan sama sa stroke o tumor sa utok. Oh, delikado gyud usab ka ng mga higala. Busa kung kanunay kamalipong-lipong, mas maayo nga magpahiling ka na sa doktor. Aron masuta kung unsa ang hinungdan, aron mahatagan dayon og atensyon. Kung ginahimong food supplement ang Bilongga Gold, kanang inyong ginainom makatulo sa usa ka adlaw, dili gyud ka magmahay tungod sa kay mamaayong mga benepisyo ang imuhang makuha niini. Mudasig ang imuhang immune system og resistensya og dali nga mawagtang ang mga ginahambin nga mga balatian. Nang hupong ka, sakit ang imong lutahan, sakit imong kalawasan, adunay mga bukol-bukol, mga higala. Be specific. Bilongga Gold ang imong gikinahanglan.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: C-H-I-K-I-L-K.
1: the best kami. Chiki, call me Chiki Yaki.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon, o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
1: The best kami.
0: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

2:29 ng hapon, mga ka-joiners. Pangalawang bahagi na po ng ating programang Dear Mommy Joy. And good afternoon. Request po ng song, Ngayong Nandito Ka. Thank you so much. Hello kay Jonathan Vlog. Shout out sa kumpare niya dyan na si Elmer Linugan. Happy birthday, pre. Enjoy your day. Request ng song, happy birthday song. Watch him from Purok 11, Buhay Manay, Davao Oriental. Thank you so much and good afternoon sa inyong tanan. Sige, mamaya ng konti yung ating happy birthday song, ha? Unya, taod-taod. Hello kay Villasita Kaligunan. Good afternoon. Wa daw nabasa ang greetings. Alin ba dito? Day masanggid. Maayong hapon. Yes, pwedeng-pwede po yaan. Villasita Kaligunan. Bro Ropel. Hello, Kaligunan. Rodel Gansa, Ninya Ivanyes Gansa, Rovel Aumani. Kaligunan, Mark Anthony Kaligunan. And saya mga silingan nga nagadungog sa ilahang live connect sa speaker. Sige, may hapon po. And hi, request ng song, Maaari Ba? Thank you po. And good afternoon. Request ng kanta, Iniibig Ko'y Nakatali Na. May hapon, play po ako ng song ni Regine Velasquez, Ikaw Ang Aking Mahal. 2:32 ng hapon, mga ka-joiners. And sa syempre, sa lahat po ng ating mga ka-joiners nga nag-celebrate sa ilang adlaw na tauhan din, ha? Maligayang-maligayang pagbati po. Stay healthy and more birthdays to come.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
2: Nina G, taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
1: Nagamintin ka gapon sa serpentina?
2: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
4: Hindi pa ko sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
5: Paso pa ipirta po sila sa kidiyaki vitamins.
4: Kalaw na ira maunoy.
3: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Guppy Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Anga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
7: Ngano di ay pre?
6: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre. Mabuhi pre.
7: Unya pre, imong gisuwayan.
6: Alangan pre. Anga lagi. Kaayo?
7: Suwayan po na ko, pre. Unsa ganito, pre?
6: Ganado Capsule, pre.
7: Sige, pre. Adto na ko. Kay mo palit na ko Ganado Capsule, pre.
8: Ganado Capsule. Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
3: Makatulog na og tarong o gana na nga mukaon ang inahan ni Cecil Jose, taga Lapu-Lapu City, Cebu. Human nga nagatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
9: Hintukar lagi iyang insomnia ato nga time. Pinakadungog mong ko sa inyong mga advertise ng Yaki, di among gitistingan. Then ipatumar akong mama na nakatumar siya itong Yaki. Tulog na siya, then ganahan na siya mukaon. Katura man itong atamba lang iyang natumar. Kaloy si Ginoo, nag-ayo man ang iyahang bati.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
10: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Joy FM, basta Joy, enjoy. Oras natin, alas 2:54 ng hapon mga ka-joiners. Siyempre, time to say goodbye. Thank you so much. Alauna hanggang alas 2, atong nakauban ng atong mommy. Alas 2 hanggang alas 3 ang ating greetings and song requests. Thank you mga ka-joiners. Siyempre, susunod na po ang Efron Joy Ride hanggang alas 5 ng hapon. And of course, kasama natin dyan sa Caraga, Davao Oriental si Dandalanday sa pangalan po ng ating Mami Joy. Ako pa rin ang inyong Pumelo Joy. Maraming salamat.

0: kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
1: So ang akong likod, sakit daw nga iko katarong og tulog. Tapos mga tulo na ka bulan to kong dinala. Ang sinudanan at yung bangon lang to anong doon pagsayuban. Hila ko siro kasi dili naman di ko kalihok. Ang yaki rabi nakatuan sa akong likod.
2: Tungod ni ini, mauna nga nga nag-auhag kami kaninyo. Na dili gyud mo magmahay sa amo ang mga higala. Hinaot pa unta hatagan gyud ninyo og pagtagad. Kining atong programa tungod kay dako kaing ikatabang kani sa inyo. I-text sa amo kung aduna kami mga pangutana, aduna kami mga ginabati sa inyong panglawas, dinhi lang sa 0928-6767031. Kay kana matubag gyud na namo. Ako po si Mami Joy. Laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Daghan kaing salamat.

0: 102.3.
1: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
2: Ay, sige, mapapalipong-lipong ay kana high blood po sa una. Paminaw, magusarad yung may doon ang Yak, gigitisinga na mo. Yeah. Mayo man sad. Man, makagano sa tuka o mawala na lipong-lipong.
1: Yan ang Yak Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Imperial Appliance Plaza. Appliances ba ang hanap nyo? Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459 4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
1: Nawala ang kapulba sa Mrs. ni Roy Roy Mudla. Humandali na ayo ang nalata sa itlog sa iyang bana. Gihaplasan lang sa Yaki Liniment Oil.
2: Kumagatuo ba kay akong itlog na ito? Pagbutang na ako nga pagkakitan og mga 2 days. Naulian man. Kuyawan gani ang asawa kuya. Tingon lang siya pa doktor daw niya. Hindi ko ay nalang kay ayo man sa Yaki. Okay na kayo kuya kay pwede na ni.
1: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
0: Afternoon Joyride. Afternoon Joyride.

0: 102.3.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, o, oh, daghana kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayuma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayuma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayuma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
3: Tungod sa balatian nga arthritis, 8 naglisod og lakaw si Roger Hasulga, taga Kalinan, Davao City. Apan sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule og pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil, makalakaw na siya og tarong.
4: Tama si kay sir, wala gid pa pitigalas gani lima ka tupa dito sa lakaw kayo kay sakit kayo. Kasugo ko sa akong misis dito sa Kalinan, papalit lagi. Katuro gyud Yaki mo nakawala sir ba? Plus pugo sabay pugo ka plus oil. Katong Yaki boy wala umalain nga mao gid maka uli gid kay sige gumati sa inyo ang programa gyud.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Afternoon Joyride.
5: Afternoon Joyride.

0: 102.3
1: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Mapalit na sa mga butika.
3: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower Hybrid.

0: Aid Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Kaligro, Kaligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami-ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
1: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong malita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release ug mukita kapag 1,000 pesos na komisyon sa matag aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makit-an kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City ug matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
3: Afternoon Joyride! Afternoon Joyride!

0: 102.3.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghana kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayo ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Wow! Kasweet it kay mami ko.
3: Masweet si mami ko eh.
2: Wow! Nga nambal mo na.
3: Di kay may diabetes siya mo.
2: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
3: Serpentina Plus? Ano na siya?
2: Herbal na siya mo. Makabulong ulit na para magdobo iyang sugar para maayo na siya dayon.
3: Ayo man no. Uti sige ah, hambalong ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas gwapa gyapo niya si mami kusimo eh.
4: Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal

0: 102.3 Joy FM. Place your requested song.
1: Shout out sa tanang nabinaw sa Joy Karun. Ako si Carlo, taga Kilala. Request song na ko, title na Katang Isip sa Pinanbend. Katubas na Joy, enjoy!

0: For your greetings and song requests, call or text 0991-601-9581. The station with more music variety. 102.3. Joy
1: FM. Naanapodda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.

0: 102.3.
1: Kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kapalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Moingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa ato a. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS Pension Loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitaan kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch. Imperial Appliance Plaza.
2: Appliances pa ang anak nyo.
0: Adto ana ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adto ana sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079.

0: Dali na huwasan ang gibating kasakit sa kilid ni May Zarate taga Valencia City, Bukidnon. Iya lang gitumaran sa Yaki Herbal Capsule.
1: Sakit manggod siya yun sa kilid. O, dugay na yun. Magsakit manggod siya ka ng muragikusi. Sakit kaayo. Nag-ingon ako mama nga mamina daw ko sa Yaki. Mauna, nagpalit ni Og Tambal Herbal, Yaki Herbal Capsule. Oto, murag mga tulok adlaw na ulian. Okay na. Wala na siya wala na to nagbali.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Afternoon Joyride! Afternoon Joyride!

0: Mga programa gihatod kanato sa Yaki Herbal Laboratory ang tigama sa mas epektibong mga produkto sama sa Yaki Oil Liniment, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap o Hermosa Kojic Whitening Soap nga pampahamis sa atong mga kutis. Ang Kidi Yaki Vitamins para sa atong mga anak o ang Yaki Herbal Capsule kining maong mga produkto. Mga higala, mas epektibo gayod kini busa dapat masuwayan gayod ninyo. Ang Matag Herbal Plants nga atong ginakaon, duna na sila'y specialized active ingredients aron i-correct ang atong health condition kung kita out of balance. Wala ta sa balance, mga higala. Ang Yaki Herbal Capsule nga dunay taas nga content sa spirulina, usa kini ka safe full food nga pwede natong kanon o inumon matag adlaw tungod sa maayong benepisyo nga atong makuha niini. Sa karon dili maihap sa kadaghan ang nagapamatuod na kung unsa ang kaayo nga mahimo kanila sa spirulina nga sagol karon sa Yaki Herbal Capsule. Busa aron mukusog ang imong immune system, ang atong immune system, ug mabatukan ang mga daghan nga balatian, mutumar gayud kita og Yaki Herbal Capsule. Matag adlaw kay dili man tanang nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas ang atong makuha sa atong mga kalanunon matag adlaw. Mao kana mga higala nga dili gayud kami makapoy, dili kami magsawa para sabihin sa inyo, may nararamdaman ba kayo? Aduna makamoy ginabati sa inyong panglawas, ayaw kamo kaulaw nga ipangutana kana. Nari ka na mo. O di ba kaha, aduna ka mo yung mga kasinatian na nagpagamit, tungod sa paggamit ninyo sa mga produkto sa Yaki. Kini ang among numero, 0928-6767-031. Ayaw ninyo ka na kalimti. O gani-ana sab si Kuya Loy, atong paminaon, ang mga mensahe sa atong mga kababayan nga nagasuway na o nakasuway na sa mga produkto sa Yaki.
1: Sa mga na-text, Mami Joyce, atong text line, text gikan sa number 0909-6613063. Hello, Mami Joy, Kuya Loy. Salamat kaayo sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule. Uban pang produkto sa Yaki kay naayog yod ang akong mga ginapamati sa akong mga balatian sa akong kalawasan. Salamat yod kaayo. Motong text gikan sa number 0909-6613063. O doon na pa'y text gikan sa cell number 0910-2389-853. Hello, Mami Joy, Kuya Loy. Ask lang ko, ang Yaki Herbal Capsule, hindi ba delikado sa kidney? Kasi natatakot po ako na uminom ng walang reseta ang doktor. TY po. Sa ating texter mula sa cell number 0910-2389-853. Ang Yaki Herbal Capsule ay isang mabuting herbal supplement para sa mga tao na mayroong problema sa kidney. Dahil ang Yaki Herbal Capsule ay mayroong mataas na content ng spirulina, luyang dilaw, sambong at iba pang mga herbal plants at kaya nitong tunawin ang kidney stone. Kaya huwag matakot na uminom ng Yaki Herbal Capsule. Sa halip, i-maintain mo ang pag-inom ng Yaki Herbal Capsule. 2 capsule sa bawat inom 3 times a day. After 3 days, isang capsule na lang ang iyong inumin 3 times a day. Okay? Huwag matakot dahil walang overdose ang Yaki Herbal Capsule at walang side effect dahil ang mga sangkap nito ay mga herbal medicines at epektibo na subukan na sa mahabang panahon. Ado na pa'y text, Mami Joy, gikan sa cell number 0909-2178-097. Hello, Mami Joy, Kuya Loy. Gusto ko lamang po magpasalamat sa inyong produkto na Kidi Yaki Vitamins kasi malakas na pong kumain ang anak ko at mabigat ng kanyang timbang. Okay? Tawagan natin, Mami Joy, ang ating texter mula sa cell number 0909-2178-097 at ating kausapin.
2: Hello?
3: Hello?
2: Kuya?
3: Si Kuya Loy ito sa Yaki.
2: Ay, oo.
3: Oo po. Sino po sila, ma'am?
2: Opo. Laika po.
3: Laisa?
2: Ramon.
3: Oo. Kayo po yung nag-text on, no?
2: Ay, opo po.
3: Opo, sabi ko ninyo, good morning po, Kuya. Gusto ko lang po magpasalamat sa inyong produkto na Kidi Yaki Vitamin kasi malakas ng kumain ang anak ko at matangkad na po siya at mabigat yung timbang. Ah, totoo to, Lai?
2: Opo.
3: Dati-dati po pala, kumusta ang baby nyo?
2: Dito po, ano yung tabi ko kumain?
3: Ah, malakas na kumain ngayon?
2: Oo, dito dati, ano, hindi mo siya kumakain.
3: Ilan taon na po ang baby nyo?
2: 1 year old po.
3: 1 year old, na lalaki sa babae?
2: Lalaki.
3: Lalaki, anong name niya?
2: Riley po.
3: Before, Lai, mahirap siyang pakainin?
2: Oo po, ayaw ko kumain.
3: Tapos ngayon, kumusta siya ngayon?

0: 5 na.
1: Ay, ganun. May mga bata talaga na ganyan. Oo. Gano'n na siya katagal pinain mo ng kidiyaki?
0: Mga ano pa lang po. Hindi pa na 1 month.
1: Ay, hindi pa nag 1 month. Nag-change na agad yung ano niya?
0: Oo. Mabilis nga ano eh. Kasi hindi po sa hindi ano kidiyaki vitamin pag yung sinubukan ko.
1: Aha.
0: Hindi yung mga vitamin siya dati. Hindi siya ano, parang hindi siya yan.
1: Aha. Parang wala lang. Mm-hmm. Apekto sa kanya yung mga dating vitamins mo.
0: Parang wala lang. Mm-hmm. Kasi yun. Kasi natin ko kasi radyo na ganun daw na itutulog na parang hindi po.
1: Aha.
0: So, eto, yun.
1: Kumusta siya kung turuan mo? Madali ba siya matuto?
0: Oto. Ganun lang.
1: Mamaraysa nga po
0: sa
1: inyo.
0: Ay, dito po sa ano. Lady po. Sa Javier Lady.
1: Ano apelido niyo, Ma'am Rice?
0: Ramos po.
1: Ramos. Ma'am Rice, maraming salamat po, ha. Thank you so much po.
0: Thank you po. Thank you po.
1: Salamat, ma'am.
0: Salamat po.
1: Po. Oh, thank you so much po. Bye.
0: Bye.
1: Okay, bye.
0: Bye.
2: Mawagod to mami Joyce Eliza ang iyang anak, himsog na kaayo o kusog na mukhaon tungod kay gipatumar sa kidiyaki vitamins. Wala na kita'y igong oras atong tulumanon, nyaman ang kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tagahimo sa mga epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
3: Ako po si Mami Joy, laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan. Maraming salamat po.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.

0: 102.3. If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home away from home.
1: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baogo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
2: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
4: Kasi dati, ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
5: Ano po

0: yung kopya kay 7-in-1?
1: Mm-hmm, 7-in-1.
0: Tapos po?
1: Nung nag-start ako, may nang nangyaki. Yun, naalis na yung ano, yung sakit ng ano pa ako.
2: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
3: Rock-rockan sa Joy FM! Rock-rockan sa Joy FM!

0: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
1: Dali ni himsog si Jessica Bonifacio taga Bucana, Davao City. Kay naga pahaplas siya sa Yaki Liniment Oil o naga tumar sa Yaki Herbal Capsule.
2: Amo tingala na ako nga, naglain mo ako na ako kuya rin, ingon ako ang tingin na bughap daw ko. Demo to nga, basalik ka sa akong bala, basalik o Yaki Oil o Yaki Capsule. Nagpahaplas ko sa akong likod ng dawas. Ngayon, nagina ko capsule, narang-arang mga kuya. Okay na kuya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
3: Daling ni normal ang blood sugar level sa bala ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tuloy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pag tumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nakanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayuma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayuma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon, dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayuma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
6: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: 102.3.
1: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
2: Dugay na gud ning katol-katol na ko ba? Mga napulo na katuig. Anong gagmay gud nga ko? Katol kayo? Kaya, daga na kong kitambal. Di mamulian. Katungog ko gya, pwede nga na kong kalit. Tambalan na ko. I-aplasan na kong mga kalim. Nag-arang-arang din na kayong katol. No? Karoon wala na. No?
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. Oo, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
4: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan-on pa kaayom naa nay mga erectile dysfunction naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy gahatag yud mo og problema sa amoa pero naning kamot may nga masulbad kana maoning naa na ta karon bag-o nga capsule kaning ganado capsule tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayud masulbad ang inyohang mga problema gawa sa panglabing-labing kining ganado capsule makahatag yud pud ni og kaayuhan sa inyohang panglawas mabitaw nga babae o lalaki pwede kaayo aning ganado capsule mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado capsule. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado capsule 'yan. Naanapod na sa mga butika.
5: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang maproblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
6: Alam mo ba na ang tuberculosis o impeksyon sa baga ay isa pa rin mga dahilan ng kamatayan ng mga Pinoy? Kaya naman, pinapalakas ng pamalaang panlalawigan ng Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office o IPHO ang kampanya laban dito. Ang pulmonary TB ay impeksyon sa baga na nagbubula sa isang uri ng bakterya, ang Mycobacterium tuberculosis. Bukod sa baga, ang bakterya ay pwede rin kumapit at magdulot ng impeksyon sa bato, buto at utak dahil maaaring maging malubha ang karamdamang ito, mahalaga na mag-ingat. Ito'y nakakahawa. Kaya protektahan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagpapalakas ng immune system at healthy lifestyle. At huwag baliwalain ang simpleng ubo na matagal gumaling dahil isa ito sa mga sintomas. Sa mga tinamaan nito, mahalagang sundin ang tamang gamutan. Ito ang iyong Kuyoloy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
7: Ang paalaalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa

0: Joy 102.3 Joy FM.
1: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Tagit ako'y bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man.
1: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang kini yaki vitamins, yaki baby soap, yaki beauty soap, yaki herbal oil o yaki herbal capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LI Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maaaring tumawag sa 064-572-3738

0: Text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
1: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
0: Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City, Frantic KCC Building. Dunkin' Donuts, crossing all barracks. Dunkin' Donuts.
1: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kaina og sangkap, mauna nga makaayog yud na sa ato ang panglawas. Suway lang yud ninyo. Kay nga no, mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan yun nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon, ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa ato ah. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
2: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
3: Katul kay kuya sa ara nang nanabak na paging manggut ni nya. Maayo to siya din. Ako ganing mahikap og gahi, mubalik og katul. Ako mga igago ba nagbahin mangguna sila og Yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung ako may baho sa Yaki. Nga, sinuhuta ako, di ba humot kayo? Di ako rin gitistingan. Nya, ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragugnaw. Huwag ako'y tumunga tambalan ako akong kamot. Mga minuhin na ayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Nawagtang ang daghang pimples og nihamis na ang naong sabana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
1: Nagpistingan dyan ako. Kanang kuwan mo ito kuya, nagpapalit ko kumbana o kanaganing Yaki Whitening Soap kuya. Hoy, akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Hindi ka kumanya kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch naghahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makit-an kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
3: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga Poblacion Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
4: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
5: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
4: 7-in-1.
5: Tapos po?
4: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano, yung sakit ng ano, paa ko.
3: Yan ang Coffee Yaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
2: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 102.3.
1: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Toril, Davao City, dali ni kupos ang iyahang almoranas.
2: Os, di ko na kalingkod ko Yaki, mangungol nga, duga-duga na kong dala, mga doon na katuig. Nga, sige, balik-balik. So, itistingan ako ko, yas. Yaki Capsule o Yaki Oil. O, nawala yun ko, nagkupos yun. Na, ugatan na, nawala na. Na, nakakuha na ko kaya, nakadrive na ko. Nga, askil na po kaya kung kuha ko, yas, puminaw.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apupong General Santos City, kay Ian Gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
3: Oh, tinoon siya na. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dyan yung Yaki ipainom. Magawasan rin dito. Mura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality and affordable roofs.
5: Wow. Wow, kasweet iti mami ko.
6: Masweet iti si mami ko eh.
5: Bow, nga nambal mo na.
6: Di kay may diabetes siya mo.
5: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
6: Serpentina Plus? Ano na siya?
5: Herbal na siya mo. Makabulig na para magdobo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
6: Ayaw man no. Uti sige ah. Hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa kaya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Yoshi, Shiki, Yaki.
1: Ngayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, makikuban na usap kaninyo sa atong tulumanong Diaman ang Kalusugan Ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory, ang nagahimo og epektibo kaayong Yaki Liniment Oil. O sa kinika alternative medicine, kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, og ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat. Mga higala, subukan ninyo. Dako gyud ang kalipay sa usa ka ginikanan kung makita niya himsog og hamis ang panit sa iyang baby. Ang pagsabon sa Yaki Baby Soap kayong baby mo'y usa sa pamaagi aron maampingan ang iyang panit og magtubo siya nga hamis ang iyahang panit. Maalala na ako ng usa ka singer ng iyang anak bata pa lang inigkaligo butang niya gatas ang tubig. Wapo lagi kaayo og kuan kutis. Ang Yaki Baby Soap dunay sagol nga goat's milk, dunay vitamin E, A og C. Maong kung sabunan nimo ang imuhang baby, musamot ka smooth, hamis ang iyang skin. Makita ninyo mang higala nga magdako na siya, makaingon ka unsa maning bata nimo, murag wala man ni skin pores. Happy

0: nga duha pa lang katuig ang edad, matapta ni ini, makita ang pula-pula nga motorok sa iyang ulo, nawong, aping, tuhod, siko, og bukton. Ana, murag napansin ninyo sa mga humukon nga parte, sa mga dunay edad tulo ka tuig pataas, makita sa liog, batiis og sa mga singit og kanang uban pang parte sa ilang lawas. Ang eksema kasagaran kondisyon sa panit nga dili dayon mawala. Dili man kini makatakod apan mamana kini. Dunay tulo ka klase ang eksema, ang atopic, infantile og dermatitis. Ang atopic tungod sa allergies sa pagkaon o lain pang butang sa palibot na manakini o nasa dugo. Genetic, kumbaga. Ang sintomas ni ini, kanang nagakamala ang panit, sobra ang kakatol o pagpamula, magbuak-buak kini o magsamad-samad. Ana. Ang infantile seborrheic eksema ni gihapon mga higala, sapnot ang panit, dili kaayo katol kini. Ang allergic contact dermatitis tungod kini sa pagkaon. Nairita sa gibutang nga lotion, sabon nga pampaligo o panlaba o pagkaon. Nilihiyang sa pag-inom sa gatas sa baka. Pagbag-o sa temperatura, kaning atong panahon, gikan sa init, tapos kalit nga muulan, mauna ang usa sa mga hinungdan. Nasuta sa mga pagtuon ni adtong 2015, sa Annals of Nutrition and Metabolism sa mga taong dunay atopic dermatitis nga ang dunay mas lalom nga hinungdan, maokining balati ang hilabi na allergies sa pagkaon o dunay lain pang hinungdan. Likayan ang mga pagkaon nga makapasamot sa kakatol sama sa isda nga tulingan, ginamos, itlog, gulay nga talong o uban pa, maoy usa sa pamaagi aron dili kini mo samot. Di man ina mga higala, kabalo na mo ana, kanang bulad, dili po na pwede. Ang pagpanghinglo kanunay sa lawas ni baby, pinaagi sa pagsabon sa Yaki Baby Soap o paghapla sa Yaki Liniment Oil, dako usab ang mahimo aron maayo ang maong problema sa panit o sa ilahang anit. Ang Yaki Baby Soap maayo alang sa mga bata nga sensitibo ang panit. Ang Yaki Liniment Oil maayo usab aron wagtangon ang mga skin problem tungod sa mga epektibong mga herbal plants nga sagol ni ini. Pero timan mga mami ha, kaning Yaki Liniment Oil o niya kung infant pa ang inyohang anak, ayaw idiretso dito sa inyohang palad ipaagi o gamay lang nga amount. Depende na sa kadakon sa bata. Pero pwede ragyod na siya. Timanin ninyo mga higala ha, Yaki Baby Soap kay baby o para dili siya pataptan o sakit sa panit, batasano ninyo, labi na ka nang magdula-dula na sa lupa, ay Yaki Liniment Oil na ang ilusyon anak bago matulog.
1: Oh, nindot kaya na siya kayo niya. Ang galit, gamit kaya ko katong kuhan, katong susabon kay. Kung anak lagi, dalhin kayo allergy niya. Mga itong gamit, Yaki Rajod. Katong Yaki Baby Soap, nindot kaya siya gamiton. Napapasaya lang katong mga uwat-uwat ba?
0: Oops, wala na po tayong oras mga kababayan. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagsama po kay Mami Joy sa loob po ng 5 minuto. Kung aduna ka mo'y gustong i-share sa amua o di ba ka mga pangutana, palihog i-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 102.3.
1: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Phi Baclay taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyang likod.
2: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Haplas. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay wala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kaurat lang ko atong tulo ka bak. Maron gyud maintain na lang pud nako sir oi.
1: Yan ang Bilongga Gold mga higala no. Sulayi ka na ninyo og ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.

0: Kusog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
1: Oh, tinuon yun yan. Ako salamat dito sa Yaki, baga. Pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, mura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
2: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: 102.3. Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Imperial Appliance Plaza. Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
1: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkiruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
2: Baby pa ko sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
3: Nasa pa-epekto po sila sa kidiyaki vitamins?
2: Kanunay na maunod.
4: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki mapalit sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 102.3. Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1. Lami, wala
1: ka po. Lami, lihok. Kaan yung lawas. Inagin mo yung symptom ka. Lami, lay mong lawas.
2: Kapila pa ka mo inam sa Sakadlaw?
1: Katulok. Bunta, good to hapon. Gutuman ko, kapila pong kaon na kung yun nun.
2: Kapi nga...
1: Coffee Yaki, 7-in-1.
0: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
3: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tuloka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
0: Masarap ang pakiramdam ni Sambra Sali, taga poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
4: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
2: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
4: 7-in-1.
2: Tapos po?
4: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano, yung sakit ng ano, paa ko.
0: Yan ang Coffee Yaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
5: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagdang sa katul-katul sa pangit ni ini.
1: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika. Nawagtang ang daghang pimples o nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
1: Tagitistingan dyan ako. Kanang kuwan mo ito kuya, nagpalit, nagpapalit ko kung bana o kanagining Yaki Whitening Soap, kuya. Hoy, akong gipasabon sa iyang naong. Ikahuman, kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Hindi ka man niya kaligo. Maanara, kuya, ba na wala iyang bugas ni Hamis o ni puti iyang naong.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butik.
2: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
3: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 150,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilon. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Dali na wagtang ang katol-katol sa panit ni Mary Jane Lee, taga Matalam, Cotabato. Tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil, wala na po siya ginadisminorya tungod sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
5: Anong sa aritos, gani allergy, tapos nagalata na siya, kakuha lang ibutalog, ano, Yaki Oil. Tapos nauga lang siya, tapos naayon na. Kung magrigla ko, basakit kaya ko puson, naginom lang ko isang capsule nga Yaki, tapos ginabanyusan ko, tapos naulian.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa bisan asa ng mga butika.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.
7: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
1: Lang sa kanang sayot.
2: Pero karon?
1: Ya karon. Bukos na siya. Bukos na siya. Bukos na siya. Bukos na siya. Bukos
2: na siya. Bukos na vitamins gipainom niyo mo?
1: Gidiyaki vitamins yun.
0: Iyan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexy katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Naka-date no?
5: Oh, syempre, dan always magbita na kaporma.
4: Nya, kamusta man yung love life ka ron, Tay Diggs?
5: Oh, dan, di na ito mag-isgota na dan. Gita man mo dan nga, idaran ako.
4: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dili maipit ba?
5: Well, gabalo ka dan pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan, wala na sa gawa.
4: Ayun nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba kining ganado capsule? Makapakondisyon sa lawas, ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinuon ka dan, pasistingado ko ana dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi, kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
5: Ang dan oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado capsule para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado capsule. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
7: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Gidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Gidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
8: Mapalit na sa mga butika.
3: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nagadialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Sinodin, ama ni Soraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika. Hamis na ang kutis o nawagtang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
3: Katong whitening soap gani, Yaki, i-try na ko siya og sabon sa akong naong na naghagbugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga ang katol-katol sa akong dawas ka ng saksapa man ito na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon nawala akong gamit.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Kumusog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
1: Oh, tinuon yun yan. Ako salamat dito sa Yaki, baga pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito, mura pupurga. Ah, maayo na, may naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
2: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: Kahit kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkirohan, Davao City, tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
1: Baby pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
2: Nasa pa-epekto po sila sa kidiyaki vitamins?
1: Kanunay na maunol.
3: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki mapalit sa mga butika. Join all-time favorite.

0: 102.3 Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexy katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center. 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay Angyaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
2: Nakatisting na yun po. Ayun din ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero ingko nga, tistingan lang nato Gyaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Join all time.

0: 102.3
1: Kamis na ang kutis sa upat ka mga anak ni Mary Jane Salim, taga Malanog, Calatrava, Negros Occidental, kay Yaki Baby Soap ang ilang sabon.
2: Lain ka kay Moraw sila, bagitong-itong ilang panet, the brown-brown niya. Ako silang itulayan o Yaki Baby Soap na haksay ng panet.
1: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Liniment Oil, Hermosa Kojek Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Guppy Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apupong General Santos City, kay Iyang Gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
4: Oh, tinuon siya na. Salamat dito sa Yaki, baga. Pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito, mura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
3: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Join all-time favorite.

0: Enjoy! Enjoy! 102.3 Joy FM.
1: Enjoy! Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
2: Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy!
3: Buntag na Joy!

0: himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kopiyaki 7-in-1 ang ihang kape.
1: Ah, nagakape ko Kopiyaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sa pwede mong batiyon ka nang makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
0: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kopiyaki, yummy!
2: Nakatabang ang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Lalin Cavente, taga Miuhao, Kidapawan City. Aron mawagtang ang kasakit sa kilid nga iyang gibati. Iyan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Dali nag-normalize ang blood sugar level ni Mila Sudugan, taga Dolores Antipas, Cotabato, kay nagtumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: 1 year ko yaloy nga nagtaas ang akong na sugar, tapos nang nakabasi ko sa radyo sa inyong advertise wala sa Serpentina. First time ko nga inom ko yaloy, di na 3 times ko siya. Ang sugar ko is 9 point something.
4: Tapos?
3: Baba siya kuya Loy. Tested yun siya ang kaning kuan kuya Loy, no? Ang Serpentina ba?
0: Ikaw, taas ba ang imong blood sugar count? Pag Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika.
5: Buntag na Joy!
6: Buntag na Joy! Joy!

0: 102.3.
1: Asa namin intawning akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali, ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samang yung sekreto ning tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayod mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinuon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha. Pag ganado kapsul na pod mo.
2: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
3: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
4: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
3: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Mami, thank you po.
6: Thank you for what, baby?
5: My teacher told me that I'm bright, tall, and healthy. Thank you po sa Kidiyaki Vitamins, Mami.
6: Alam mo, baby, more than 20 ingredients ang Kidiyaki Vitamins. Kaya, you see, it's good for you.
5: Good din ito sa ibang kids, Mami.
6: Oh, yes, baby. Come on, invite them.
5: Hi, mga kids. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins.
7: Ako rin, Mami, mag-Kidiyaki.
8: I like Kidiyaki.
9: Basta Yaki! Yummy!
10: Mapalit na sa mga butika.
11: Buntag na Joy!
12: Buntag na Joy!

0: Mayong adlaw na usab ganatong tanan, kini na usab ang atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan. Ako si Mami Joy. Ang atong tulumanon hatod kanato sa Yaki Herbal Laboratory ang tigama sa mas epektibong half plus ang Yaki Herbal Oil og ingon man ang Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Conject Whitening Soap nga pangpahamis sa atong kutis. Kini Yaki Vitamins ug ang Yaki Herbal Capsule mas epektibo dapat subukan nyo. Kung do na kay arthritis, daghang pagkaon ang bawal. Sama sa karne, bulad, ginamos, kanang mga laman loob, isda nga pirit, tulingan, tilapia, noodles, mga beans. Why kape? Bawal ang soft drinks, bawal ang halang, sigarilyo, beer, mga alak, sobra katamis nga mga pagkaon. Pastilan, murag makaingon man taani, patya na lang ko. Mga higala, mauna kung gusto na to og maayong panglawas, kinahanglan mag-antos gyud ta. Karon kay dili man nato malikayan, unsao nato kana pagkontra, hala mga higala. Labanan kana nato pinaagi sa pag-inom og Yaki Herbal Capsule katulo sa usa ka adlaw. Pagkatapos haplasan og Yaki Oil ang imuhang arthritis kung asa kadtong nagasakit. Ihapyod gayud aron makasulod sa imuhang panit. Kanang imasahi nato hangtod nga manginit ang atong palad. Dili basta-basta lang nga ipahid. Butangan nato og gamayng pressure, gamayng kusog. Aron tungod ni ana nga kusog sa kabalik-balik mga 5 minutes, 3 to 5 minutes muinit na ang imuhang palad gana nagpasabot mi nag-abli na ang punuan sa imuhang balahibo aron musulod na ang Yaki Herbal Oil. Basta doon na tayo balatian, daghan bawal. Maong kinahanglan atong hatagan o pagtagad ang atong health. Kay lawas lang ang atong puhunan. Aron makasiguro nga himsog, gamit kanunay sa mga produkto sa Yaki nga ginama sa Yaki Herbal Laboratory. Ang Yaki Herbal Capsule, makatabang kanimo aron limpyuhon ang mga bad cholesterol nga nibara sa imuhang blood circulation. Kini ginatangtang sa mga sangkap sa Yaki sama sa bawang, bawang baka ng ahos, kanang luyang dilaw, espirulina nga mo ay pinakadaghang sagol sa ato ang kapsul, kaning sambong ug uban pa. Busa kanunaya ang pag-inom sa Yaki Herbal Capsule matag adlaw o sa kinika food supplement mo ay walay para wala tay ikabalaka kay kabaluta nga aduna tay panglaban sa unsa mang makaon nato nga bawal, pero mas maayo gyud nga likayan nato ang bawal para mas epektibo gayud kanato ang ato ang mga pag-inom aning ato ang Yaki Capsule. Kay makatabang jud ni sa imuhang mga balatian.
1: Wala na ang pag-anto sa kasakit sa tiyan tungod sa ulcer ni Inesita Alida, taga Supang, Dinas, Zamboanga del Sur, tungod sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
2: Nag-ulcer ko kasi, tatlong lang taon nga isa na siya yun. Hindi ako nagmagpahirap, hindi naman mamatanggal. Pero pag-inom na ko siyang Yaki na Capsule, tatlong bisis ko, wala na po.
1: Himsog og wala naglisod sa pagpanganak si Marilyn Castillo, taga Latian, Kidlawan, Davao del Sur, kay kanunay ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ug pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
3: Mamay na gigamit na kuya sa itong Yaki na capsule, katong Yaki bitaw nga hapla siya, Yaki Oil. Pag-abot ako dito sa anak ka, nadali rin si kuya kong anak. Pag naog na ko sa motor, nanguandain ko. Ang anak na yun.
1: Normal na ang blood pressure sa bana ni Joy Kawasa, taga Jose Abad Santos, Davao Occidental. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule katulo sa usa ka adlaw.
4: Oh, yeah, tinuon na. Ako nga stan ba? Nagtumar siya ng kuan, Yaki Herbal Capsule. Nga karon, arang-arang naman, uli naman yung lawa.
0: Uy ni mga higala, wala na kay tay igong oras para ipadayon pa kining atong programa. Kung aduna kamoy mga pangutana, aduna kamoy mga suhestyon, ayaw kamo pagduha-duha, i-text lamang ka na din sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat po sa inyo. Huwag po ninyong kalimutan, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Salamat po. Yaki, the best of me.
5: Buntag na Joy! Buntag na Joy!

Mayo nga buntag ka natong tanan higala. Kumusta? Welcome sa Tulumalong Tinig ng Bayan. Adlaw kita karon ng Thursday. Uy, uy, best naman di. Ay, paspasabas panahon mga higala. Murag kanos alam itong Lunes. Oh, 16 na kita karon sa bulan sa Hulyo 2026. Daga kita pag-aisgutan sa kinatibukan na itong Tulumalong Tinig ng Bayan. Good morning sa itong mga kaigsuunan diha sa Davao Oriental. May nga buntag lungsod sa Katiil, Caraga, Mati o uban pang lugar. Nga maabot na ito ang sibihanan diha sa Davao Oriental sa 105.7 Joy FM. Good morning usab para sa tuang mga kaigasuunan mahigala sa Pangil Bay. Hastang tugnawa, lami pa iti kongkong. Oo, pero ayaw kalimti ha, higo pa sag kapili ha mahigala. Nay coffee yaki 7-in-1, 3-in-1, doon na po yakining tuang okera. Okera 5-in-1 na coffee mga higala para ganado kita kanunay, no? Sugdan na to atong adlaw sa mga positibong mga paglantaw. Magpasalamat kanunay sa kaitasan mga higala. Good morning, probinsya sa Cotabato, Bukidnon. O gaingon man sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, diha sa may lungsod sa Cotabato, maying buntag. Good morning usab sa South Cotabato, ingon man na sa Sultan Kudarat. Oo, kumusta diha sa inyo hanga lugar? Tagko kay tag mga ginamention nga mga lugar mo na mga higala, no? Ang maabot sa tuang mga sibyahanan. Oo, maabot ato nga signal dili ang abot kusog kaayo, murag na arkad restug karan. No?

0: hingon ana kakusog ato nga signal, pero diri sa dunay air mga area diri sa Kidapawan o sa may Makilala, dunay mga usay tawag na dead spot. Oo, may tawag nila ana mga higala, dead spot, no. Og unsa ba nitabo gahapon? Unsa ba gihimo karon na sa NBI? Kuyaw ning gihimo sa NBI mga higala. Abi ba nako ang NBI nagapangalap og mga ebidensya para pamatud-an ang mga kaso, lahi man di ay chismis may basihan na sa chismoso din ang atong NBI mga higala. Lahi na siguro pangalan ron sa NBI, no? Ha? Nagabahad si NBI Director Matibag nga sumala pa pag-imbestigahan ng gadong 2019 nga si Games, kung asa si Senator Judge Alan Peter Cayetano mga higala ang maoy nagadumala niya ito nga giimbestigahan na kaniad ito at ang mga agency nag-imbestiga na sa anomalya o karon gipamahayag ni NBI imbestigahan ko, no? Si Matibag nagabuot-buot siya gustong matuman kanos asya mo pag-upuan ito sa korte sa Senado mga higala. Pero gitugutan siya Hulyo 20 nga muhatag asa sa iyang statement. Sa mga pagdungog atong nabati mga higala sa Senado sa kasamtangan, diyan ato makita daghang mga technicalities. Diyan ato makita daghang mga pagpamakak. Klaro kayo ay. Typographical error ko, no? Imposible. Mawa na sa mga higala. Nindo tong question. Simple lang itong mga pangunta ni Senator Judge Ruben Padilla mga higala sa NBI Director sa BARM, no? Nga kung asa about ni anang operation na Romanov. Kung asa mga higala, gi-question na ni Padilla, unsa buot pasabot sa Romanov, no? Awa takabalo ni ana, unsa ba nang kuan? Dito din na nitabo sa Russia mga higala, kung diin giimbestigahan ka na kay tungod aka nang panghitabo mga higala ang katong mga nakigabisog batok sa mga kalaban nila sa gobyerno kadawat uga bahad. So na nagmaang-maangan tayo ning direktor sa kuan NBI BARM, wala ko no say na balaan. Sus klaro kaayo unsao na lang. Anyway, kagahapon last day sa second week sa kining impeachment trial og karong adlaw sumala pa ang pag-subpina sa tax record ni Vice President Sara Duterte pag-desisyonan na mga higala. Sige. Kahapon nagipamahayag usab ni Attorney Pua, spokesperson na sa Defense Panel ni Duterte mga higala, ang mga technicalities usab og mga balaod kung asa bawal kuno ablihan ang mga personal nga mga record about sa tax. Grabe, no? Mga teknikalidad mga higala. Atong bantayan og tan-awon na kiningadagan na sa investigasyon na sa Senado mga higala. Ako basa na kayo eh. Kanang mga uban diha mga higala, naghulat na lang nga mubuto. Mga na gusto ni Senator Judge sa Tito Soto nga ayaw na dagang kayong technicalities. Kay kabaw nami, mao mong gyapon among iboto, kabaw na ka kung unsay ilang stand mga higala, no? Pero kanilang diri ni maklaro kung unsay mamahimong desisyon sa Korte Suprema. Kung pila ba gayud ang mubuto kay sa kasamtangan sumala pa ni Senator Judge nga moya ni Barog isip chairman na si Cheese Escudero nga 2/3 gayud sundon ang katong 2/3 sa 24. Oh. Nga 16 ang gikinahanglan, pero daghang nalipay kay di na kuno kinahanglan 16, 13 ra. Oo. Sige, ato nga tanawon mga higala, no? Kung iampo nga magawas ang kamatuuran kay atong nga nakita sa kasamtangan, bulok ang atong gobyerno. Atong utang, nagkadako ang utang, wa na ito nakita unsa improvement sa tuang nga nasod. Ha? Mga gibaha mga higala, ang kinaiyahan nagbutyag na usab. Ingon nila, move on. Ingon sa mga senador, ingon ni Tulpo, move on na ta ni anang flood control. Move on. Kaluoy sa mga nabiktima mga higala, nga dili unta, ingon anak, kagrabe ang damage kung nahuman ng flood control. Ingon nila, move on. Ay katuntong agugma. Ginoo ko. Sige, nawala nagpiyong ang Ginoo mga higala, naglantaw. Ah, naglantaw mga higala. Pagisakit nimo ang daghang mga tawo, na ang kaitasan na mismo ang magbutyag sa mga maunay ko nila nga walay matago. Walay matago mga higala sa kangit-ngit babutyag yapo na sa kahayag. Hoy, good news ha para sa mga empleyado, sa mga nasa pribadong nga sektor mga higala sa Bangsamoro. Kay nga no, giaprubahan na sa Wage Board ang 50 pesos, 50 pesos nga dugang sa inadlawan nilang sweldo mga higala sa private sector workers. Sa tibuok ka Bangsamoro o gi-implement kini sa duha ka tranches mga higala. Ang pangutana ni ini karon kaya ba sa mga negosyante sa Bangsamoro nga ihatag kini nga dugang aumento nga 50 pesos sa matag adlaw. Ang pangutana mga higala diha. Sige. Ania na mga naguna mga balita ngayon masayran sa kanatibukan sa tung tulumanong nga tinig ng bayan sa tung mga headlines mga higala. Headlines. Nasiko pa sa mga otoridad sa Magpet Cotabato ang number 6, top 6 sa provincial most wanted person dito sa Davao del Sur nga nagtago-tago sa probinsya sa Cotabato. Samtang sa pika sa bahay ni Gala kung diin nagpatuman na ang Commission on Election kun COMELEC sa Ganban para sa umaabot nga first parliament election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Headline. Oga sa pika sa bahay na tangilin yung mga higala kining mga detalye sa mga balita. Kung diin na mga higala ang kining hustisya gyapon ang gisagit sa pamilya o kaubang mga broadcaster o mga media sa gipatay nga radio technician sa DXMS Cotabato nga si Dennis Pido nga gihaya na dito sa ilahang panimalay sa Pigkawayan Cotabato. Samtang dito sa Katakorong City mga higala na aresto usaba sa mga otoridad wa pagyapon mo undang sa magpayuhota sa illegal nga droga kining pipila ka mga individual. Dito sa Davao Occidental mga higala pagpanalipod sa mga pawikan sa Makati City, gipalig-on pa pinaagi sa plano nga hatchery sa Barangay Langka. Samtang sa pika sa bahin mga higala MPOC o Madak sa Buston, Davao Oriental, nagpalig-on sa kalidaw o kaluwasan sa lungsod. Headlines. Dito mga higala sa Pangil Bay, misami sa Occidental, good morning Pangil Bay, good morning Dalaw del Norte. Uy, usa ka driver? Napalitan mga higala oga shabu sa usa ka secret agent. Gapon mo undang ni samtang sa pika sa bahin mga higala illegal nga kargamento naharang usab sa checkpoint sa Lanao del Norte. Sa mga balitang nasudnon mga higala tangin ninyo mga higala pagpagawa sa tax record ni Vice President Sara Duterte pagadesisyonan karong Hulyo 20. Ang mga detalye na alam, musunod na, mulabay ang pipila ka mga pahinomdom.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Mga piyosa kita, mga higala, mga piyosa kita, Kopiyaki 7-in-1, Kopiyaki 3-in-1.
2: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kopiyaki 7-in-1 ang ihang kape.
3: Ah, nagakape ko, Kopiyaki 7-in-1, sir, taga Buntag, yun na siya. Ang sa pwede mong batiyon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
2: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kopiyaki, yummy!
4: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal ni gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
6: Ano ginom kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
5: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
6: Pilaidad ni Munay?
5: 77.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Dili ikalimod nga epektibo kaayo ang Yaki Herbal Capsule.
8: Patricia, namo, sa Western Colombo napasan, admit ko sa hospital kay gihubang ko. Unya nagtek ko ato Yaki Capsule katulo sa isa ka adlaw, naayo dayon.
7: Mao kana ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
9: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
10: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ka wala. Napahak na niya, wala tubuhan, buhok. Ka na kinalutan, ganyan niya, napahak. Mato, ibutangan na ito, Yaki. Nanupo siya. Lama siya sa Yaki.
9: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Oras sigala, 5:22 na karoon na sa detalye sa itong mga nagunang mga balita. At unahon ang mga balita nga pang international dito sa Venezuela, mga higala, kung nga diin na ni

0: Niya lapas na ngadto sa halos 5,000 ang ihapa sa mga nangamatay sa sunod-sunod nga linog ang amigo sa Venezuela ni adtong Hunyo 24 samtang halos naasa 17,000 usab ang naangol tungod kini sa maong pagkatumpag sa mga buildings. Kini ang pinakabagong datos nga gipagawa sa National Assembly Chief George Rodriguez. Kadaghanan na sa mga naangol na pagawas na sa ospital samtang sa kasamtangan na gipadayag usab sa United Nations nga adunay 50,000 ka mga tawo ang nagpabiling missing tungod sa kusog nga pagtayog. Kahinumduman nga ubi-ubi usab ang mga mga kambalay ang nahugmak. Rason nga daghang natrap sa maong naitabong pinakakusog nga linog.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Samtang sa pika sa bahin mga higala. Dito mga higala sa Iran kung diin na nagabahad ang Iran nga ilahang pahalaparon pa ang pagharang sa mga nagunang mga rotang ginaagian sa mga energy export. Sa tungang sidlakan human gisubling kapatuman sa United States ang naval blockade sa mga pantalan ni niini o gapagalusad o gapinakabagong mga pag-atake dool sa Strait of Hormuz. Nagbahad ang Islamic Revolutionary Guard Corps kung IRGC. Ngailang isarado ang lain pang mga rotang ginagamit pagpagawa sa mga produktong petrolyo o guban pa mga supply sa enerhiya nga ginapakinabangan na sa Amerika o mga kaalyado ni ini samtang gipamahayag usab sa US military nga naghimo sila og 7 ka oras nga air strike sa palibot sa Strait of Hormuz o sa mga katubigang parte sa Iran. Giakusahan sa Amerika ang Iran nga responsable sa pag-atake sa 7 ka commercial ships. Yadto nga nilabay nga semana nga nagresulta sa pagkamatay o pagkaangol sa pipila ka mga tripulante. Nagbahado sa bang Iran nga mamahimo pa kining gamiton ang mga kaalyado ni ining Houthi rebels sa Yemen aron napungga ng pag-agi sa mga barko sa Bab el Mandib. Isa sa mga importanteng rota ginaagian sa mga produktong petrolyo o uban pang mga produkto nga nagasumpay sa Red Sea o Gulf of Aden. Nauna ni ini nagbahad ang taas ka opisyal sa Houthi nga mamahimo nilang isara ang Bab el Mandib kung magpadayon ang pag-atake sa Saudi Arabia sa Yemen. Wala usab nahadlok si US President Donald Trump o gagisulti ni ini nga pag-targeto nila ang mga pasilidad sa enerhiya, power plants o mga tulay sa Iran kung padayon nga magbagahi nga ablihan ang ilahang nuclear program.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: 5:25 na higala ang atong oras sa higop sa kape di habi. Oy, ang inyong mga nilungag. Paki-check sa mga higala. Sa mga balita nga nasudon mga higala, andam umuno si Senator Judge Alan Peter Cayetano sa investigasyon nga paghimuon sa National Bureau of Investigation may kalambigitan sa irregularidad sa 2019 na si Southeast Asian Games kun na SEA Games nga gihimo kaniadto sa nasud sa Pilipinas sa pagdungog kagahapon. Sumala pa ni Cayetano nga dili siya wa siya mahadlok sa mga aligasyong ibato batok ngadto kaniya. Dugang nga pa niini kung may anomalya. Siya kuno ang unang masuko kay numduman nga giimbestigahan sa NBI ang sumala pa irregularidad sa paggamit sa pondo para sa Osaka Sports Complex sa New Clark City Tarlac nga gigamit sa mga atleta nito nga 2019 na SEA Games. Sigun pa ni NBI Director Melvin Matibag, may impormasyon silang nadawat may bilyon-bilyong pisong pondo may kalambigitan sa proyekto nga dili wa kuno maliquidate ni gawas mga higala ang aligasyon sa usa ka pribadong kumpanya nga nakadawat og naa sa 1 billion pesong bayad nga walay gihimong bidding sa paggamit ta sumala pa sa congressional insertion. Gawas sa niini sumala pa sa NBI nga subli nilang pagasilipon ang kontrobersyal nga SEA Game cauldron isip parte sa ilang pag-imbestiga. Gikwestiyon usab ni Senator Pia Cayetano ang sumala pa pressure og intimidation nga nasinati karon na sa iyang igsuon. Sa kasamtangan, wa pa'y pahayag si Matibag sa mga nahimong pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano o Pia Cayetano. Si ang magsuong Cayetano ang grabe nga mo question karon sa mga witnesses sa pagtaral sa kasong impeachment batok kang Vice President Sara Duterte. Mao nga nagtuo ang magsuong Cayetano ang lakang sa NBI. Kini para himuong i-pressure sila nga dili na magsigi pag pangutana may kalambigitan na sa kaso sa Vice Presidente.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:28 na higalang atong oras samtang sa pika sa bahin nagi panghimakaka sa kampo ni Vice President Sara Duterte nga ginasulayan ni ining punggan ang pagpagawas sa bank record o tax record nga ginabuot nga maablihan sa House sa Prosecution Panel sa impeachment trial. Si Attorney Michael Pua nagkanayon nga tigpamaba sa defense team nga dili nila ginahadlok o wa sila mahadlok nga igawas ang bank record sa Vice Presidente apan buot lamang nga niini nga mapaniguro ang proseso og nagasubay sa batakang balaod ug konstitusyon. Sumala pa ni Pua nga klaro ang nahimong nga pahayag sa Korte Suprema may kalambigitan sa katungod sa privacy o due process. Maong ilahang gipahinumduman ang mga senador nga nagasilbing judges impeachment trial. Kinumduman na gihisgutan sa ikaunom nga adlaw nga pagtaral nga subling hangyo sa House Prosecution nga magpagawas ang Senado og subpoena para makuha ang bank record sa tax documents ni Duterte og banan ining si Man Scarpio. Ni babag usab ang depensa sa hangyo sa prosecution tungod para kanila mamahimong usa kini ka fishing expedition lamang og pagpangita og mga ebidensya nga walay igong basihan. Sumala pa sa kampo sa Vice Presidente nga mamahimong malapas ang katungod sa magtiayong Duterte og Carpio sa privacy kung imando ang pagpagawa sa ilahang mga financial record. Gipaubayan na usab sa depensa ang mamahimong desisyon sa impeachment court og didto kini iuyo na sa ilahang musunod ng mga paghimuong lakang. Gihatagagduot niini nga ang pagkuha sa ebidensya dapat nagasunod sa konstitusyon o sa rule of law.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:30 higala ang atong oras. Magbendalo na po ni ato ang Senado. Nako, mauling mabutang sa kasaysayan mga higala. Timanan nato nga kining ilang ginahimo karon sa umaabot nga panahon. Mao na yung pagabasihan mga higala, di ba? Mao na yung ginahimo nila. Pareha ni anang pagpili sa ihap mga higala kung pila bagyod ang mubutar para sa impeachment. Two-third ang ingon sa balaod. Pero doon na sila gihimong basihan. Agatong sa to, 98 sa batong panahon na nga kalimot ko da kung kaunasa nga tuig katong ilang gibasihan nga pwede daw sundon dili 2/3 sa kwan kay nakulangan na no ang ihapa sa mga senador kay ilang gipapreso si Marcoleta, si Estrada og si gipangita si Bato og daghan pa mga kaso ginapangita mga ginapasaka mga higala batok sa mga kasamtangang senador no. Sige. Alas 5:31 ang atong oras sa pinakaunahing balita nga nasudnon ng mga higala. Nagpahigayon karon ang Department of Education kun DepEd sa Osaka School Safety Drill aron na iandam ang mga estudyante mga teacher sa tama nga paghimuon kung adunay mahitabong mga karahasan o kagubot sa mga eskwelahan. Tumong niini nga mapakusog ang kaluwasan sa mga eskwelahan sa tibuok kanasud. Sumala pa sa DepEd National Safe pa School sa Summit and a Safety Drill sa Manila Science High School kung diin nakapin 1,700 ka mga estudyante gikan na sa grade 7 hangtod grade 12 ang ni Salmot. Sa gihimong drill gipakita ang ginanlaing mga sitwasyon ug ang tama nga lakang nga dapat paghimuon sa mga estudyante mga teacher kung may armadong tawo o active shooter nga musulod sa ilang eskwelahan. Si DepEd Secretary Sani Angara nagkanayon nga nakigalayon sila sa Philippine National Police o sa mga regional offices aron ma hipahigayon ang susama nga safety drill nga resulta o nga regular na kining paghimoon sa mga pampubliko o mga pribadong mga tunghaan sa gihimong nga pilot drill. Nakita usab sa mga security expert. Ang paspas nga paglihok o doon ay pipila usab ka mga nag-alanganin pa sa pagsugod sa maong aktibidad. Importante sumala pa nga pag-ulit-uliton ang maong mga training aron mamahimong paspas o tama ang ginahimo nga lakang sa oras sa panganib.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng
0: Alas 5:33 sigalang atong oras. Ay, samtang ayo kalimti ang atong mga estudyante bago umuadto sa mga eskwelahan mga higala ha. Kidiyaki vitamins labi na sa atong mga nasa elementary school no, sa grade school mga higala, importante kaayo kining atoang kidiyaki vitamins para matagaan ug matabangan ang atong mga kabataan makabot ang ilang mga pangandoy. Pangandoy sa atong mga anak, pangandoy usab natong mga ginikanan.
2: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
3: Mapalit na sa mga butika.
4: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samang yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay o ganado capsule ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado capsule. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado capsule na pod mo.
5: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:35 na higalang atong oras. Ready na itong mga kauban na sina Tinig 24, si Danny Lab, Danny Labrador, o si Tinig 30 mga higala, Junior Rafi. Ito sa sero ng presyo sa mga palaliton gikan sa Merkado Publiko, Kidapawan City Mega Market mga higala. Ihatod ka na ito ni Tinig 30, Junior Rafi.
1: Tinig ng pamilihan. Tinig ng bayan.
6: Mga katinig, presyo karon sa atong wet market sa isda o mga lain-laing seafoods sa atong merkado. Matambaka 280-300 kada kilo, galunggong 180-210, tamban 140-150 kada kilo, barilison 280-300 kada kilo, barilis 300-340, tuna panga 240-260, tuna beri 280-300 kada kilo, bangus 220-240 kada kilo, tilapia 220-260 kada kilo, pantat 230-250 kada kilo. Sa lain pang mga seafoods, pasayan 380-400 kada kilo, kasag 480-500-550 kada kilo, alimango o mud crab 800-860 kada kilo, pusit o nokos nga gamay 180-220 kada kilo, pusit nga dagko 320-360 kada kilo, tahong 140-150 kada kilo, imbaw o clams naa sa 230-250 kada kilo. Ug mao kana mga presyo karon sa mga komong isda o mga pagkaon gikan sa dagat diri sa atong merkado. Para sa Tinig ng Bayan, kani si Tinig 30, Junior Rapi.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Dagang salamat Junior Rafi sa pinakaulahing update mga katinig sa presyo sa itong mga palaliton sa wet market diri sa itong dakbayan sa Kidapawan. Samtang sa pika sa bahay mga higala mga balita gikan sa ganunlaing parte sa Mindanao.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Itong lakbitan sa kanyang mga balita gikan sa Osamis City, Pangal Bay. Kung diin mga higala malipayo ng mga katauhan sa Osamis. Nga ni Salmot sa ginalaing mga aktibidad kung diin na libuan ka mga mulupyo sa Osamis o mga silingang dapit. Ang ni Salmot kagabi sa gipahigayong musika, kalingawan o uban pa mga aktibidad kabahin na sa 78th founding o charter anniversary celebration sa syudad. Kung diin ni kanta ang bandang Side A, lakip ang mga local bands Archive Acoustic, ang Ien, Batang Kalye o uban pa mga higala nga maoy nagapahatag o kalingawan kagabi, nagpasidlak usab sa kalangitan ng gipahigayong fireworks display. Walang puso nagmalinawon ang gipahigayong aktividad may kalambigitan sa 78th founding anniversary sa sudad sa Usami, samtang sa pika sa bahin. Gipamahayag usab ni Usami sa City Mayor Sam Norman Go Puentes nga ang misami sa asenso Usami sa Tourism 2026 dili lamang kini usak patimpalak sa pisikal o katahom kunda dili usa kini kaintablado sa pagpangita og usa ka empowered woman nga dunay integridad o katakos himuong ehemplo sa komunidad. Sa gipahigayong aktibidad sumala pa sa alkalde nga ang tanang kandidata nga matud pa matud pa niini nga mananaog nadaan na tungod napili na sila gikan sa daghang aspirant nga nagapakita sa ilahang aktibidad sa katakos sa maong kompetisyon o giawag usab niini nga musaliga sa ilang kaugalingon ipadayon ang pagpangita o kahibalo paningkamot o kalampusan sa nga isip inspirasyon sa ilahang katauhan samtang sa pika sa bahin na si Governor Henry Waminal nagpahayag usab og iyang pag congratulate sa mga nisalmot sa maong aktividad.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:39 na higalang ato ang oras samtang sa pika sa bahin na balita ihatod usab sa atong kaubang si Tinig Renz Sumalinog gikan sa Panguel Bay misamis sa Occidental kung diin illegal nga kargamento na harang sa mga otoridad sa Osaka Checkpoint sa Lanao del Norte. Renz, maing buntag.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
7: Pan sa kapulisan sa Kulambugan, Lanao del Norte, ang gidudahan ng mga smuggled ng mga sigarilyo. Matod pa, gidakop o gidakot matupas kapulisan o manapatikdan nga ang mga sigarilyo, gitago ilalom sa gikargang kuprasa. Nga doon ay gibanaban ng katindada nga mukabat kini og 7.2 milyon. Ang operasyon ay tabo kini sa may barangay Libertad, Kulambugan. Matod pa sa kapulisan, ilagi para ang maong sakyanan base sab sa ilahang nadawat nga intelligence report nga sa mga otoridad nga naharang matod pa ang usa ka Isuzu drop side cargo truck nga padulong ta kini ngadto sa dakbayan sa Iligan. Sa pag-inspeksyon sa mga papeles sa pulis, diskubrihan ang 180 ka master cases sa ginudahang smuggled sigarita. Lakip na ang 140 ka master cases sa modern o 40 ka master cases sa kanon. Nga matod pa gitago ilalom sa kargamintong kuprasa. Gidalas Kulambugan Municipal Police Station ang driver o ang iyang kauban nga minor de edad nga 16 anyos pa lamang. Alang usab sa dokumentasyon sa wala pa kini i-refer nga to sa Bureau of Custom alang sa ustong legal nga proseso. Samtang napabilin sa kustodiya sa 1st Provincial Mobile Force Company ang nasakbit nga truck o ang kontrabando samtang gihulat usab ang opisyal nga pag-turnover nini ngadto sa Bureau of Custom. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panguel Bay.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Nagang salamat na rin sa Sumalino gagikan sa Joy FM, Panguel Bay. Samtang sa pika sa bahay, mga higala, mga balita usab. Atong siron gikan dito sa Davao Region, mga higala.

0: Usa ka bomba ang nadiskubre sa usa ka junk shop sa sudad. Kung nga diin luwas kini nga na-recover sa mga tawon sa Philippine National Police nga ang naasoy nga 105 mm unexploded ordnance mga higala nakitaan sulod sa usa ka junk shop sa Kalinan, Davao City. Ang mao nga bomba na diskubre taliwala sa scrap metal nga gipalit sa establishmento sa wa mailhing nagabaligya niini. Pagabot sa PNP Explosive Ordnance Disposal Team ug ang K9 group naghimo usdayon kini og mga lakang og gikumpirma nga ilang na recover ang maong 105 mm howitzer nga usa ka high explosive projectile nga walay fuse bisan og daan og adunay taya gikonsidera gihapon kini nga adunay hulga busa gilayon o gipaspas kining giatiman para sa husto nga safety procedure. Luwas gidala ang maong unexploded ordnance ngadto sa kustodiya sa PNP AOD K9 unit. Alang sa angay nga pagdumala, gipahimangnuan usab ang mga trabahante sa junk shop nga dili hilabtan ang mga kadudahang explosive o explosive items. Uga dayon i-reporta ngadto kanila. Balita mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Kung diin na mga higala, sumala pa nga ang MPOC o Madaga sa Buston nagpaligon sa kalinaw o kaluwasan na sa ilahang lungsod. Detalye sa balita, pinaagi ni kaubang Tinig 26, Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Nagpahigayon o giniusang meeting ang Municipal Peace and Order Council o Municipal Anti-Drug Abuse Council sa Municipal Conference Room sa Buston, Davao Oriental. Ubos sa pagpangulo ni Vice Mayor John Paul Lampig sa miaging adlaw. Gitambungan kini sa mga representante sa nagkalainlaing ahensya, law enforcement units o lokal ng mga stakeholders aron hisgutan ang kasamtangang kahimtang sa kalinaw o hapsay, palig-unon ang kampanya batok sa legal ng droga o mapalig-un ang koordinasyon ala sa mas luwas ng komunidad. Sumala sa konseho, pinaagi sa palayon ng panaghiusa o hiniusang responsibilidad sa tanang sektor, nagpalayon ang Buston sa pagtukod o malinawon, luwas o ligon ng komunidad alang sa tanang lumulupyo. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: 5.44, igalang atong oras samtang sa pika sa bahin sa mga balita gikan sa probinsya sa Cotabato. Usa ka dakong truck dunay karga ng mga kopra ang ni Balintong. Uman nga nalabigit sa vehicular accident dito mahigala sa may old Bulatukan makilala Cotabato ka ito nga nilabayng adlaw kung diin sumala pa ang maong dakong truck dunay puno nga karga nga kopra o ganawadan o gakontrol ang driver ni ini tungod sa kabugat hinungdan nga iha na lamang kining gibangga sa usa ka posted da plains kalsada. Hinoon na luwas man ang driver og pahinanti ni ini apan grabing kadaot halos di na magamit ang maong truck tungod sa kakusog sa impact nga human ni bangga kini sa posted da plains sa dalan. Padayon usab ang panawagan na sa mga otoridad nga kanunayon nga mag amping sa ilahang pagmaneho. Dito sa Cotabato City mga higala, padayon nagpangita gustisya ang pamilyang mga kaubanan sa buhatan sa usa ka teknisyan sa radyo nga si Dennis Pido nga kung diin ang maong biktima padulong sa iyang duty sa sibihanan sa DXMS isip radio broadcast sa technician pag-abot nini sa may barangay Barangay Limbo o sa may barangay Pinaring Barangay Limbo sityo Pinaring gibanhigan kini sa wa pa mailang riding intending mga criminals o nakahiagom og tulo kasamad pinusilan ng biktima sa iyang dugdan hinungdan na sa iyang diha dayon nga kamatayan. Nagapasausab og Parliament Bill number 455 ang abang sa Moro Parliament Ilaom ngadto sa kang Bangsamoro Parliament Member Attorney Umar Yasir Sema nga kung diin ipatuman ang Bangsamoro Comprehensive Gun Control and Regulations Act. Si Sema na nawagan usaba sa mga otoridad nga imbestigahan og maayo ang maong kaso para mahatag og hustisya ang kamatayon ni Pido. Ang patayng lawas ni Pido ana nakaron gihaya sa ilang panimalay sa Pigkawayan, Cotabato. Samtang sa pika sa Bahinigala alas 5:47 na. Dugang nga mga balita sa probinsya sa Cotabato sa gihapon na kung diin gisgutan kagahapon na sa mga miyembro sa Technical Working Group sa Provincial Government uban kang Cotabato Governor Lala Talino Mendoza ang kasamtangang kahimtang og mga plano para sa panukalang revise sa osmosis sa water filtration system project sa probinsya. Gipanguluhan ni Engineer Oliver Benluan sa Oriental Woodwork and Industry ang mga pagpangandam sa grupo ilawom sa Memorandum of Agreement para sa formal nga pagpatuman sa naasoy nga proyekto. Nahisgutan usab ang magsilbing unang testing site sa Piginakwag tubig sud sa Kapitolyo aron maablihan na o gamasulayan na kini kung unsa ang kalidad sa maong proyekto o ang tumong niini nga makahatag og galimpyo og galuwas og di kalidad nga ilimnong tubig para sa katawhang Cotabatenyo. Sa naasoy nga panag-meeting nagipahigayon sa Office of the Provincial o sa Provincial Government kung diin nagapabuto sa bug ilahang mga nagkandaiyang suporta sa maong programa ang mga nitambong sa maong Technical Working Group meeting. Alas 5:49 higalang atong oras. Balita gikan na dito sa silingang lungsod mahigala sa Surala South Cotabato o sa Kapilipin. Reticulated python kunsawa nga dunay katas-on nga 9.8 feet mahigala nga dunay kabugaton nga kapin 13 kilos ang gi-surrender sa Mulupyo sa Municipal Environment and Natural Resources kun Mendro sa Surala. Sigun pa sa Mendro, luwas o gipailawom sa ilahang pagatiman ang sawa bag-o kini gibalik sa natural ni ining puluyanan sa Salasang. Gipasalamatan usaba sa Mendro ang mga Mulupyo nga nakakita nga adunay malasakit sa wildlife nga subling nga pahinumduman ng publiko nga dili sakitan, dili bunalan o dili dakpon o patyon ang mga ihas nga mga mananap kung dili hatagan lamang o kaalam aron na panalipdan sa katawhan ang maong nga mga ihalas. Sidlak lang adlaw sa probinsya sa Cotabato, mga higala. Oy, kung musakit imong tuhod, ayaw kalimti ha. Doon na kay kakampi, mga higala, kining Bilongga Gold. Sulay gani, mga higala, ang Bilongga Gold.
3: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule.
4: Bilongga Gold, hantog ka rin.
5: Ngana po?
4: Eh, murag di naman ko kalakaw kung di ko kainong bilongga. Sakit ba rin?
5: Ang imuhang tiil.
4: Ang imuhang tiil ko.
5: Oo.
4: Na minhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong anyos pa ko, polio ko.
5: Oo.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
6: Sweetheart, ready na!
7: Wow, ka-sweet ba, oy?
6: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
7: Tabalo na ko sa imong gustong basabot, sweetheart.
6: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
7: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
6: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
7: Unya, sweetheart, ha?
3: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
5: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
8: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
5: 7-in-1.
8: Tapos po?
5: Nung nag-start ako minom ng Yaki, alis na yung sakit ng paa ko.
3: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.52 na higa lang atong oras. Dayon sa pagkatod sa mga balita sa ginalaing parte sa Mindanao. Atong balikan mga higala mga balita gikan na dito sa 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis Occidental kung nga din o sa ka-driver ang napalitan o illegal nga droga sa usa ka secret agent. Dali ihatod ka na ito, pinagay sa tong kabang si Renz Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
9: Na naka-eskapo ang usa ka suspitsado sa pagbaligya sa illegal nga droga nga usa ka lalaki nga gingandag si alias Mike, human kini positibo na palitan og syabo sa pursued buyer. Matud pa sa usa ka putos, matud pa ang napalita nga nagkatiyad kini og 500 pesos, human ini gikasadayon ang operasyon sa kapulisan sa pagdakop sa suspek og human gipahigayon dayon ang pag body search. Nakuha sa posisyon sa suspek ang 500 pesos una nga gigamit isip bypass money sa kapulisan. Samtang nagpadayon ang pag-search, nakuha usab ang laing upat ka gagmayng putos nga syabo og laing usang isa ka medium size nga dunay sulod gihapon nga gidudahang syabo. Gihimo ang operasyon Hulyo 15, 2026 dito sa Purok City, Barangay Gango, sakop sa sampit nga syudad. Pinagis ka pulisan sa Dakbayan sa Uzames. Sa imbisigasyon sa PNP, ang suspek usa ka Tagalog nga taga San Antonio, Uzames City. Sa pagkakaroon, ang suspek anana sa kustudiya sa PNP o lock up cell samtang giandam ang kaso kay pasaka bato kaniya sa paglapas sa Republic Act 9165. Para sa Tinig ng Bayan, Renz Sumalinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Nagang salamat rin sumalilog diretso kita sa Davao Oriental kung nga diin pagpanalipod sa mga pawikan sa Mate City. Gipaligoon pinaagi sa plano ng hatchery sa barangay Langka. Detalye sa mga balita pinaagi ni kaobang Tinig 26 Erwin Madhay.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
2: Gipaligoon sa City Environment and Natural Resources Office ang kampanya sa pagpanalipod sa mga pawikan pinagi sa pag-andam sa pagtukod og pawikan hatchery sa Barangay Langka, Mati City. Isip kabahin sa inisyal nga lakang, nakigpulong ang si Enro kang punong barangay Hinaro Bintayaw aron hisgutan ang pagpatuman sa mga proyekto og ang papel sa barangay sa pagpanalipod sa mga lugar nga gipangitlugan sa mga pawikan. Gipagaluhan ni EMS2 og Division Chief Ruel Julian ang inisyatibo nga nagsuporta sa 10-point agenda ni Mayor Joel Mayo Almario, ilabi na sa agenda number 8 ang Advanced Environmental Sustainability. Gilauman nga pinaagi sa mga hatchery, mas mapanalipdan ang marine biodiversity sa Mati og mas mapalambo ang partisipasyon sa komunidad sa pag-atiman sa kadagatan o sa mga pawikan nga importante sa ekosistema. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Madhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Nagang salamat Erwin Madhay sa mga nga reporta samtang nga sa pika sa bahin mga higala kung nga diin na nakaplaga na ang patayang lawas sa Osaka 13 anyos. Nga nahimo nga biktima sa landslide niya ito nga nilabayng Hunyo Utso. Kung nga diin nilutaw ang patayang lawas ni ini, human na nahitabo ang flash flood. Sa Jose Abad de Santos sa Davao Occidental, sumala pa sa report mismo ang iyang inahan ang nakakaplag niya ito nga nilabayng Hunyo 14. Una ito nga nilabayng adlaw kung nga diin na sumala pa ang patayang lawas ni Jaya Bualan Manasibad. Natabunan sa landslide sa barangay San Isidro Jose Abad de Santos ni atong Hulyo 8 o sa makusog nga ulan nga na sinati. Kalit nga nilutaw ang patay nga lawas sa maong biktima nga nasangit sa lubi diin mismo ang kanyang inahan ang nakakaplag ganiini. Kagahapon gilubong na ang patayng lawas sa samaong nga biktima sa kasamtangan ang patayng lawas na lamang ni Rene Ampanta Casa. Ang apil usab na landslide natabunan sa landslide sa Puroca, Sambato ang wa pa mahikiti hangtod sa kasamtangan. Gipamahayag usab ni Jose Abad Santos sa Davao Occidental Mayor. Jason Jana Joyce. Nga nagapadayon ang mga pagpangandam o lakang ginahimo sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council tungod sa mga nasinati nga mga pagtayog o pagbaha ingon man ang landslide. Sa pika sa bahay ni Gala, alas 5:57 na. Sabang sa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ihugot na gipatuman karon sa Commission on Election kon COMELEC ang gun ban para sa umaabot nga first sa parliament election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao nga gikatakda karong September 14. Epektibo kaganinang alas 12 ang takna sa kadlawon gipatuman sa nagkandaiyang enforcers ang COMELEC gun ban. Ilawom sa gipatuman nga mga regulasyon ginabawal ang pagdala-dala og mga armas ug uban pa nga mga makamatay nga mga armas sa mga pampublikong nga mga lugar kung dunay hawid usab nga igong certificate of authority gikan sa COMELEC sila pagatugutan apan kung wala sila ikapresenta pwede sila pagkakasuhan og pagadakpon. Gisuspindi usa sa PNP ang mga permit to carry firearms outside of residence kung na PTC-4. Mission order o letter orders sa gawas lang kung adunay particular nga pagtugot gikan sa COMELEC. Gipahinumduman usab ang publiko ang mula pa sa gun ban na mag-atubang o gabugat nga kaso gasilot ilawom sa regulasyon sa COMELEC. Giawhag usab sa mga otoridad ang tanan nga makikalayon sa pagpatuman sa maong gun ban aron mamahimong hapsay ug malinawon ang umaabot nga eleksyon para sa Bangsamoro Autonomous Region. Samtang sa pika sa bahay na aresto na sa mga otoridad ang top 6 provincial most wanted person sa Davao del Sur. Kini na aresto sa lungsod sa Magpeta, Cotabato kagahapong adlaw. Nagatago-tago ang maong dinakpan sa barangay Gubatan sa Magpet, Cotabato og sa dihang naispetan nga nagtago-tago kini dito gipatuman sa Magpet PNP uban ang tropa sa Davao del Sur Provincial Police Office og dito gidakop ang maong wanted person nga si alias Dongski, 57 anyos, mag-uuma, byudog, mulupyo sa barangay Gubatan. Kung diin gihimo ang operasyon sa tracker team sa Magpet Municipal Police Station ug Digo City Police Station uban ang Cotabato Provincial Police Office sa Intelligence Unit ug CIDG 12 ug uban pang tropa gikan sa Philippine Army. Kalapuson nga nasikop ang maong suspect pinaagi usab sa warrant of arrest nga gipagawa sa korte nga dunay kasong homicide ilawom sa Article 249 sa Revised sa Penal Code. Aduna usab girekomenda nga piyansang 120,000 pesos para sa temporaryong kagawasan niini sumala sa mga awtoridad. Gipahibaw na sa akusado ang iyahang katungod may kalambigitan na niini o gahuman nga naaresto gidala na usab ang maong dinakpan ng ngadto sa Digo City Police Office. Igala, wana kita igong oras sa tulumanong tinig ng bayan sa unang bahin sa atong tulumanon. Musunod na ito ang primetime edition para sa mas laom nga paghisgot sa mga hisgotanan na karong adlong Huwebes. Sa ngalan ni Tinig 43 sa John Andro Tabogok, ako si Tinig 4 Loy Rosario. Maying buntag ka natong tanan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
10: Nawabtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas taga Kamayahan, Butuan City kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
11: Hermosa Kojic, kanang si na wala akong bugas, kung naman si mga
5: Uwak-uwak ka ng kwantupi, nawala ko siya. Ipat na ka, kadok po ng urot na sabon.
10: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat, subukan nyo. Ang Kiddy Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
11: Bisayo sa ating mga orasan, alas 6:01 na.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

Maayong bundag mga katinig, welcome dere sa ito ang programang Tinig ng Bayan. Mga katinig, adlaw nga Huwebes, Pitsa 16 sa bulan sa Hulyo. Mga katinig, kini si Tinig Dos sa Rome Ilus sa inyong makauban o makauban po nato o niya taod-taod si Tinig 40. Mga katinig, nga ito ang mga tigpaminaw diya sa probinsya, tibuok probinsya sa Davao Oriental. Kuan, sani? Yung saka ni, Madayaw na temprano, kanato tibo. Sa itong mga tigpaminaw sa BARM, sa Bangsa Marotong Namas Region ng Muslim Mindanao, specifically, kining mga probinsya sa Maguindanao Norte o Maguindanao Sur, mapita sa langon na mga lusob na misatyan. Of course, sa pilgihapon na ito ang mga tigpaminaw diya sa ato ang Joy FM Pangil Bay, no? Maabot na ito diya ang probinsya sa Lanao del Sur o Lanao del Norte. Mga katinig, ang ato pong mga kaigsunang tribo diha sa bukid noon, no? Ang mga igsuon nato mga talaandig og mga matigsalog mayong buntag kaninyong tanan. Mga katinig, adunay daghang reklamo ang ato ang mga kaigsuunan, no? Dili lang diri sa South Central Mindanao kundi li apil diha pod sa Davao Oriental og diha sa Lanao del Sur, Lanao del Norte, Visayas Occidental og uban pang mga lugar kay adunay usa ka modus operandi karon, no? Nga scam, adunay scam nga ginagamit kining inyong GCash. So, tanan ng mga na GCash sa atangin ninyo kay ato ang paningkamutan nga makahinabi nato ang regional director sa NTC, no, National Telecommunications Commission, mahitungod ni aning mga scammer. Dili pa natong masuta mga katinig kung unsa gayud ang mga detalye tinuod nga or is

dito na da ito paingon. Paingon na di yung dato. So, aduna yung mga nabiktima o aduna pa yung mga nakabantay. Pahimang no lang sa tanan, no? Kung kamo aduna yung mga ano, Gcash niya, ayaw gid mo og hatag og basta-basta nga impormasyon kung kamo pangayuan og impormasyon sa bisan kinsa pa man, no? Ilabi na kung dili ninyo kaila, mga katinig, especially kanang gitawag na to og OTP o one time password, no? Daghan po ng daghan pong mga scam anang one time password, mga katinig. Atong nahisgutan natong niagi atong mga pagsibya, gining umaabot ang eleksyon sa Bangsamoro, atong Region Muslim Mindanao, o atong giingon nga, o giila ni sa tibuok Pilipinas, nga usa ka makasaysaya nung eleksyon kay first time nga mahitabo sa atuang nasod ang usa ka parliamentary election. Mga katinig, of course, taghan kay mga birth pains ni mao nga naglisod po ang atuang mga government officials, including non-government organizations nga nagtabang sa information dissemination campaign about sa pamaagi, estilo ni aning parliamentary election. Pila ka officers ang iboto, uban pang mga detalye, mga katiniguas ka na sa siyempre katong challenge gihapon sa tawag ani security, how to secure the barm election kay side man kita natanan, although naibota sa punto nga murag stereotyping na, pero aduna gyud mga perennial nga mga hotspots diha sa barm, no, sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Aduna yung mga perennial election hotspots, but of course dili kini siya monopoly sa BARM kay anywhere in the Philippines ato ang nasod, adun lagi mga election hotspots. Mga katinig, ang I think what is important aning ano, kano sa pamagsugod ang campaign period, no, diri sa ano ARM. So unsay pa uban pa mga update maningkamot gihapon kita nga makakuha og mga updates, no, kay kwan gikan sa COMELEC, gikan sa ato ang mga kwerpo sa ano sa kasundaluhan og sa mga pulis sa hisgutan ng preparasyon nila kay mga katinig kining first Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao parliamentary election, electronic kini, no? Dili ni manual. Meaning, balota nga hatag sa COMELEC dito sa mga botante o ang sistema sa pagboto, kuan lang ni katong shading lang, no, na yung mga bilog-bilog nga atong i-shade kung kinsa katong ato ang mga kandidato. So mga katinig, ato ka ng padayon nga subaybayan tungod kay sumala pa sa ato ang matod pa sa ato ang mga initial nga mga discussions niya ni importante kayo kini kay mahulog kini nga deliverable, one of the pinakabugat nga deliverable sa gobyerno diha sa kasabutan kining gitawag nila Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, CAB, no, deliverables kini sa gobyerno diha sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro nga namugna tungod sa 20 anyos nga negosasyon. Kapin 20 anyos nga negosasyon between the government and the Moro Islamic Liberation Front. So sa lahat ng ating mga kapatid na mga Bangsamoro, lalo na dito sa Dato Udin Sinsuat, papunta dyan sa may Kauran, sa Parang, hanggang doon sa Lanao. I'm sure, no? Marami na ang na-inform ng mga pamamaraan because itong Lente rin, no, ay isang non-government organization na tumutulong dito sa paghahanda sa BARM election at magmomonitor sa kandak ng

Barm election ay naka-take off na rin. In fact, matagal-tagal na. I think last year pa information dissemination campaign na sila about the conduct of the election. What we are missing, mga katinig, in terms of citizens watchdog in the conduct of elections. Itong dating Namfrel, no? PPCRV. We have yet to know kung meron ba silang ginagawa ang Namfrel at saka ang PPCRV. Itong PPCRV ibig sabihin po Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Itong Namfrel naman ibig sabihin ay national movement for free election. Mga katinig, minas nga ginapaling kumutan sa itong kaubanan nga makontak ang National Telecommunications Office diri sa Region 12. Ato sa nga duan kadtong mga panghitabo gahapong adlaw diha sa Senado, mga katinig, kay gahapong adlaw walay trial nga nahitabo. Mga katinig, walay trial nga nahitabo gahapong adlaw. Meaning, mga katinig, walay witness nga gipresenta cross examine. Apan ang nahitabo kahapon, mga katinig, dapat unta si Attorney Zulaika man unta ang naka-schedule. Si kini si Attorney Zulaika Lopez, muna ang sinaligan nga aide lieutenant ni VP Sara Duterte nga nag-appear dito sa congressional hearing, quadcom hearing, no? Niyadong naging tuig. Naging tuig ba? Naging duha ka tuig. Mahitungod niya ng confidential fund. Siya katong usa sa mga witnesses sa ipatawag sa Kongreso. Mahitungod niya ng confidential funds ni VP Sara Duterte. Something like 125 billion that was spent in 11 days. Recently, adunay mga witnesses nga, nga nagaingon na dili actually 11 days, kundi 24 hours lang nahurot ang 125 million. But anyway, mga katinig, unsa dapat according to the prosecution ang value sa mamahimong testimony, supposed testimony ni Attorney Zulaika Lopez. So matud pa gibutyag lang kini sa dihang gigi-withdraw na sa prosecution ang pagpresenta kay Attorney Zulaika Lopez ug nagkanayon ang prosecution, mga katinig. Nga dili na nila ipatawag si Attorney Zulaika Lopez bilang hostile witness. Hostile witness, mga katinig. Kaya matod pa ang supposed nga testimony, ang ilang gilauman nga testimony ni Zulaika Lopez magpamatuod lamang nga tinuod nahitabo katong press conference nga kung asa si Vice President Sara Duterte nagbuhi og alleged threat batok sa presidente, first lady og sa kanhing speaker of the house. Matod sa prosecution, mga katinig, dili nang ikinahanglan ang iyang testimonya tungod kang mga naunang duha ka testigo nga nagikan sa National Bureau of Investigation na pamatud-an na nila nga indeed nahitabo ang waong presscon. Si Attorney Zulaika Lopez sa mga katinig aduna or naa dito sa panahon na nga gibuhian ni presidente or ni vice president Sara Duterte ang maong hulga or pag unsay tawag na threat. Mga
nakatinig instead, aduna pa ay actually unum, ano, lima ka mga testigo unta nga nakalista nga ipatawag sa prosecution na para ni aning Article 4 sa Articles of Impeachment. Mga katinig, mahinumduman na to, aduna ay upat ka mga artikulo ang impeachment, no, og isa kining Article 4 og mao kini ang grave threat. Mga katinig, so matod pa sa prosecution ang nauna nilang duha ka testigo ng mga personahe sa National Bureau of Investigation, igo na kuno nga magpamatuod nga tinuod na hitabo ang maong press conference kung asa gibuhian sa Vice Presidente ang threat. So, adunay lima ka mga witnesses nga wala na gi-appeal, no? Mura og gi-dispense na og or giingon sa prosecution nga dili na mo ipresenta kay ang ilang testimonya kuan mao man tong pagpamatuod nga tinuod na hitabo ang press conference. Igo na kuno to ang duha ka testimonya nga napresenta na nila. Pero mga katinig, wala sila ingon nga dili na ipatawag. Kaya kining si Attorney Solica Lopez sa witness gihapon, na lista gihapon ng witness sa other articles, no? Dito sa three other articles of impeachment. So, posible gihapon siya ipatawag in the future. So for this article mga katinig nga grave threat, usa na lamang nabilin nga nga witness nga ipresenta sa prosecution. Mao kining NBI director na si Attorney Matibag. Si Attorney Matibag mga katinig ipresenta kini karong Martes, no, next week. Next week ipresenta si Attorney Matibag kay aduna pa yung mga pipila ka mga admin matters nga i-resolve ang korte, ang impeachment court kay aduna ay motion ang prosecution nga ipa-subpoena na ang pipila ka mga dokumento sa AMLAC ug sa BIR. Apan wala pa kini ma-desisyonan sa Senate impeachment court tungod kay matod pa nila kinahanglan sila taas-taas nga panahon aron lantugian kung unsa katong ilahang mga rason nganong dili gusto o nganong gusto ay i-grant or tugutan nga isabpi na kining maong mga dokumento. Pan mga katinig, aduna na yung mga bank officials, aduna na yung pipila ka mga witness nga gisubpoena pod, gigrant sa korte gahapong adlawa ang ilahang pagtestigo diha sa impeachment court. Pero dili katong sa BIR o sa AMLAC. Atong hinumduman mga katinig nga ang House Committee on Justice gisumon kining mga BIR records sa ni VP Sara Duterte apan napag-abot dito gi-submit, nag-comply ang BIR pero nag-warning siya sa ato ang Kongreso, ang lower house nga adunay mga legal implications, adverse legal implication if ever abrihan nila ang maong box, maong wala na abrihan ang maong box, gisilyuhan kini.

0: Mga katinig, asa na ganito? Wala gitugutan nga brihan ng mga BRR box, so gipresenta, gidalakin na sa ano, Senado, sa Senate Impeachment Court, sa prosecution, apan gipauli gihapon kini sa BIR, gipabalik gihapon ngayon sa BIR nga silyado gihapon tungod kay matod pa sa Senate, wala pa sila'y custody niyani kay gikinahanglan nga moagi sa proseso nga ang Senado mismo ang magpasumon o niyaning maong mga dokumento o dili ang lower house ang magbit-bit niyani paingon dito sa Senado. Medyo madugo nga usapin mga katinig kay karon pa lamang daan na nakita na nato ang aduna tay glimpse, no, aduna tay mga ginagmay nga makita sa mga ano posibleng mahimong baruganan sa mga senador. Of course, it is normal unexpected mga katinig, normal, unexpected that in a adversarial nga trial, siyempre, any trial na agi for the defense and there will also be for the prosecution. So, it is expected na siyempre, matag panig will defend their position, no? Hangtod sa makaya nila. But, of course, mga katinig, para himay-himayin at para siguro mas madaling man pa natin pag-usapan kung ano yung mga kaganapan dyan sa Senado kahapon and what to expect in the future. Kasama po natin si Professor Ramon Bilino Jr. Magandang umaga po. Welcome back sa Tinig ng Bayan.
1: Yes, magandang umaga. Magandang umaga din sa lahat na nakikinig.
0: Mm-hmm. Professor, this is not a Monday, but of course, Wednesday po, last day po ng, Thursday pala, last day po ng trial of the week kahapon, and we understand, we presume na you've been monitoring what's been going on diha sa, dyan po sa Senado. Ano po ang take nyo kahapon dahil wala naman pong prenisenta na mga witnesses, but nag-oral argument sa ang depensa at ang prosecution about nitong mga nais ng prosecution na isabuyan na ng Senate Court na mga dokumento.
1: Yeah, actually, no, I guess technically tapos na yung discussion doon sa Article 4, no, which is yung death threat, no, kasi iba na yung diniscuss nila. Nag-withdraw na rin ng mga witnesses. So, yun din, medyo mahaba din discussion nun sa pag-withdraw.
0: Pero excuse me, Professor, parang si Director Matibag will still be presented on Tuesday? Ba sa threat ito?
1: Kasi yung problema kasi, yun din, no, pinag-awayan din yun. No, kasi namili ng schedule itong si Director Matibag. No, yung ano sabi niya, kasi may meeting daw with the FBI. Kaya nga medyo uminit na naman itong
0: si Cayetano.
1: Cayetano and itong si Matibag. No? Saka, kaya nga, ang dami talagang mga side show kahapon. Eh, no? Like, lumabas na naman itong investigahan daw itong 2019. Mm. That was 7 years ago, no? Yung 2019 na Southeast Asian Games. Eh, yun, no? Sabi ko, maraming side show na eh. No? Kasi, yun, nagiging complicated na. But, yung nakita natin, nakita natin for this week, eh, yun, no, doon pa rin sila sa authenticity, no, of the video. So it seems like medyo magkaiba yung approach ng prosecution at ng defense, no, yung prosecution nandoon lang sila, no, sa authenticity, no, ng video, na the mere fact na those words were really uttered by the vice president, yun na yung violation, no. They're not even referring to any criminal case. While yung depensa naman, yun ang ano nila, yun yung point nila. Eh, wala namang na-violate. So, bakit wala namang criminal case, ano naman yung na-violate dito? So, yun yung medyo ganun yung kanila mga approaches for this week, no? And yun na, no? Medyo naging very, very technical pa rin, no? Ang depensa, while yung prosecution naman, of course, no? is still trying to address the people.
0: Mm-hmm. Professor, kasama po natin si Tinig 40 Ruby Padilla season. Mm-hmm. Great daw, sab.
2: Hello, hello, Professor. Good morning.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Yes, good morning po.
0: Pero Professor, hindi ba ang pagkakaintindi ko po, ang aim talaga ng prosecution is just to authenticate, just to prove that indeed the video is authentic, na yung threat that was spoken, that was uttered dun sa video na narinig ng buong daigdig ay totoong si VP Sara Duterte yon. Hindi ba ganun lang po yung kanilang objective, and they think they succeeded dun sa objective na yan?
1: Yeah, that was actually, in fact, hindi naman kinontra ng ano yun, no? Hindi naman kinontra ng depensa yun. In fact, they also presented the same video. And they will present the same video, di ba, na during their time, no, yung 2 hours mismo, no, i-present nila yon. Pero yung point na doon is that yes, totoo yung video, but that is the threat reel, di ba?
0: That is for the Senate Impeachment Court to decide, di ba?
1: Yeah.
0: If indeed that was
1: yun, kaya nga yun yung ng depensa. Yeah, totoo yung video, but is the threat real? Kaya yun yung nila. No? Of course, ang mag-decide niya. Pero yung what they are trying to prove, totoo ba yung threat? No? Tinanong niyo ba yung CIDG? Tinanong niyo ba yung PNP? Diba?
0: So, what do you think? In your mind, what do you think? Totoo ba yung threat?
1: Yeah, ako medyo complicated siya, no. Ako inaantay ko rin, no, kung ano ba yung lalabas doon sa Romanov operation, no. Kasi kung nag-threat siya based on a threat, di ba? Nag-counter-threat kasi siya eh.
0: Sandali po, yung Romanov operation is a thing that has yet to be proven if indeed it exists or not.
1: Exactly, no. Kaya sabi ko hindi pa tayo makakapag-decide, no, kung totoo ba yung threat.
0: Yeah.
1: Kasi kung totoo yung Romanov operation, no, it's a counter threat. Tama, pwedeng sabihin nila na it's a self-preservation thing, which is actually allowed, no, self-defense. 'Di ba? So yun pa yung kaya sabi ko nga na medyo I'm also telling mga media na nag-interview na medyo hindi tayo pwede pang mag-conclude right now because we're just listening to the first part pa lang, no, sa prosecution pa lang tayo, hindi pa natin naririnig yung
0: granting
1: defense.
0: granting professor that the Romanov operation exists, is it enough to justify that the vice president will issue the threats sa social media?
1: Normal human no, or kung talagang ganun kalakas talaga yung threat, kasi depende rin kung nandiyan yung threat, kung yun ba ay narinig lang o yun ba ay plano lang. Pero basic human reaction kasi, di ba, if you are really threatened, kaya nga sabi natin, no, yung self defense is allowed yan, no, as a defense sa murder or sa homicide na case. Kasi nga, normal that you would, in self-preservation, that's natural law. So, yun lang, ang tanong natin, how great ba is the threat? How
0: great
1: ba is the threat? Kung may threat na, pero yung threat na, like, for example, na, sige, may plano kami, which is a plan, no? Hindi pa naman siya threat. Yun pa yung abangan natin. So, kung totoo man, yung Romanov operation, at what stage ba na ito ay ini-implement na? Meron na ba talaga operatives na ba to? Kaya sabi nga natin, medyo may nag-shift na burden, no, sa defense, no, kasi they claim na there was actually a threat, no, and the vice president was only addressing the threat sa kanyang buhay.
0: Puntahan po muna natin yung threat ni VP Sara Duterte, kung how serious was it, dahil it appears na itong mga prosecutor meron talagang effort to present it as not just an empty threat by presenta po nila yung mga related na mga public utterances ng vice president, na sabi niya gusto kong makita, in so many words,
2: ng presidente, kasali na yun.
0: I may be paraphrasing it, but sinasabi niya na gusto kong pugutan ng liig si presidente. Di ba? Na hindi, there is nobody above myself. ako yung hari dito sa bansang Pilipinas. Parang sort of saying that. Parang ang punto po, Professor, is makita natin na sinusubok ang i-establish na itong Vice Presidente ay talagang mayroong intent at mayroong kakayahan to do it, and in fact gusto nilang ipatistigo sana itong binugbog ni VP Sara Duterte when she was mayor of Davao, isang sheriff po, and
2: Sheriff Andres.
0: Yeah, and that was I believe, supposedly to establish na this vice president violenting nga po siya.
1: Yeah, but of course, no. Yung trying to prove that, ano ba yung nilabas nilang evidence, no? Yung dalawang NBI agent, diba, na silang sabi, ah, yeah, talagang ano, no, talagang violent itong vice president. And kaya ngayon yung tinarget ng defensa. Oh, violent, what is your basis, no? Based on the video? So parang umikot lang yung ano, umikot lang yung discussion, no? So meron na ba kayo iba pang evidence na ano, na nagsasabi na talagang violent siya? Or these are just ano, no, occurrences lang. Eh ngayon nga sinasabi ko, yung kanilang ano, yung naging tema, no, ng ano, no, ng discussion for the past 2 weeks is that, you know, inauthenticate lang yung video. Yes, tama yung video. Sa tingin ko nga, yun lang din yung ilalabas ng depensa. Pero yung atake ng depensa is that, oo, totoo yung video, pero is the threat real? The video is real, but is the threat real? So syempre kailangan mo maglabas ng ebidensya na totoo yung threat, no, na you know, may ano ba, may pinapatay na ba? Okay? Kaya nga medyo ano, no, medyo nagbackfire yung ano, no, ipepresent sana, tama po kayo, no, ipepresent sana, pero ayaw naman mag ano, no, ayaw naman mag witness. So paano yun? Ano ba yung proof na ano, na the threat is real, no? So yun yung ano, yun yung kanilang medyo ano, medyo discussion ngayon, no, kasi syempre hindi pwedeng NBI lang, no. So meron bang magko-corroborate nung ano, nung conclusion ng dalawang NBI agent, no, coming from the same agency? Kasi
0: diba? I think may papatawag pa po yata ang psychiatrist.
1: Oh, yeah. Pero yun nga, sabi nga natin, eh, winidraw na nila, eh, pati yung may ano pa, diba? Meron pa yung may kapatid pa na, I think, na victim ng, medyo, sabi nga, paano, medyo malayo. Pero, anyway, sabi nga natin na, until and unless na ma-present yun, no? At yeah, ano yung sasabihin nila, yeah, hindi pa natin talaga makukutut.
0: Let me ask you personally, ano po ang inyo personal judgment if you are seeing someone, the second highest officer of the land at that, ha, someone uttering those statements sa media, sa video na nakikita ng buong bayan, ng buong mundo, gustong makita with action, no? Pupugutan yung leeg. I already have talked to hindi naman assassin ang sinabi niya. There was no word assassin.
2: May kinausap pero, na ako para patayin.
0: Para patayin. So, siyempre, kung kakausapin mo para patayin, it is safe to conclude na assassin nga yun. So, yung character mismo of a vice president na hindi naman pinoportray ng other people, but the vice president herself has portrayed herself as someone like that, ano po ang masasabi nyo? Especially, pati mga bata, mga musmus, nakakita nung kanyang mga pronouncement. Kung anak nyo po ay nakakita nung kanyang pronouncement, what would you think of her?
1: Yeah, of course, no, she would not be the best model, no, as a leader, diba? Kung yun lang yung titingnan natin, no, the utterances, no, without looking at the context, di ba? Siyempre, sabi natin, ay, no, hindi magandang ano yan, hindi magandang ehemplo yan, di ba? Pero yung to the point na sasabihin natin na, okay, it's an impeachable offense, for me, that's another level, di ba? So kung hindi siya magandang ehemplo, tulad din ng itong mga congressman na tumanggap ng mga ano, ng mga maleta, di ba? Hindi rin magandang ehemplo ito. Itong mga corrupt, hindi rin magandang ehemplo. So bakit hindi natin sila tatanggalin, no? At the end of the day, yung tanong natin is, kailan natin sila pwedeng tanggalin, no? That's usually during the election. Mm-hmm. Diba? So kung hindi siya magandang ehemplo, di wag na natin iboto sa 2020.
0: So what's the use of impeachment na nilagay sa constitution kung hindi na natin siya tatanggalin?
1: And second,
0: Okay, sige, yeah. Proceed.
1: Yung impeachment talaga. Kaya sabi ko nga na, yeah, hindi siya mag-employed, but can that be considered as an impeachable offense?
0: Yeah.
1: So, mas mataas na kasi yun.
0: Professor, sandali. Sandali, Professor. Sandali, Professor. Yung grave threat is not an impeachable offense. What is impeachable offense is yung loss of trust and confidence. So by saying that, sinasabi mo nga na hindi ideal leader, hindi yung ideal leader na gusto natin. So by uttering that in public, in front of the whole world and nakikinig yung ating mga kabataan, do you believe that the trust and confidence of the Filipino people is still with the vice president who can possibly kill a president, its first lady, and the speaker of the house?
1: Yeah, but the problem is you cannot gauge trust and confidence of the people. Kaya yan yung problema kasi ng yung problema din ng with the political process is that ginagamit nila yung okay, ito kasi yung gusto ng taong bayan, no. But in question is yun ba talaga yung gusto? For example, mas malala pa yung sinasabi ni President Bigong, pero there was no impeachment case filed. Talaga lang tama na papatayin ko kayo, dadakap dugo, no, lilutang kayo sa
0: Because during that time, everybody was afraid of President Digong. Pwede kang lulutang din. Pwede kang papatayin din.
1: Yeah, pwede ganun. But yung survey, di ba? It was very, very popular. Natapot din ba sila when the survey was conducted?
0: Yeah. In the same way, Professor, that the recent survey shows na ang madlang Pilipino gusto nilang matuloy ang impeachment trial. Majority.
1: Yeah. Okay, sige. Let's clarify that. May big difference between gusto nilang matuloy yung impeachment trial sa gusto nilang ma-impeach yung vice president.
0: Because of course, ang decision will be after the pieces of evidence shall have been presented to the public.
1: Oo, exactly. Pero hindi sinasabi doon na ayaw na nila sa vice president. Okay? Ang sinasabi lang, idaanan natin sa proseso para magkaalaman na tayo.
0: Mm.
1: But it does not mean na, they no longer trust. Kasi yun yung problema natin, no? How can we gauge na wala nang trust and confidence yung tao sa vice president? So, paano natin i-gauge yun? Diba?
0: Siyempre.
1: So, yun yung medyo problematic. No? Ito ba, based pa sa impeachment? So, kung ganun na we'll just base that on the impeachment based on the articles, edi huwag na tayo mag-present ng evidence. Sabihin na lang natin na wala na, ayaw na ng taong bayan. Kasi gusto na taong bayan ng impeachment, so impeach na lang yan. Automatic. Diba? So, yun lang.
0: And you wouldn't like that to happen, of course.
1: Yeah, of course hindi, di ba? Kasi sabi nga natin na syempre unfair naman din dun sa mga, let's say for example, ngayon kasi syempre maingay yung prosecution kasi nga sila yung nagpo-provide ng evidence right now. Kaya sabi ko nga, let's always suspend our judgment.
0: Yeah. So,
1: hindi natin pangunahan na.
0: Tama po diba? Kayo, I agree with you. But sinasabi niyo na tama naman na yung mga tao ay gusto nilang makita yung evidence and they will decide on the basis of the evidence. Gusto nila ng trial lang pero hindi ibig sabihin na ayaw nila si VP Sara Duterte, which I agree. But why should the defense? Nga, bakit ang defense? Kung hanap natin ay katotohanan dito, bakit ang depensa ay hinaharangan yung AMLAC report, yung BIR box na nagko-contain ng income tax
2: return
0: ng mag-asawang Duterte at Carpio.
1: Okay, so ito po makukuha natin, no? Medyo maganda po kasi yung naging counter manifestation po ni Attorney Sison, no? Which is the lead counsel ng defense, no. Sabi niya tama 'yon, no. This is a constitutional process, no? So kung babasahin natin yung constitution, may constitution mechanism, di ba? Tama, gusto natin malaman kung ito to. Pero, nakita nyo sa Bill of Rights, di ba? Yes, ito, it's a constitutional mechanism, pero meron tayong rules na dapat i-follow. Di ba? Like for example, how can we protect the right of the accused? Kung lahat na lang ng ebidensya, kahit kung anong ebidensya, kahit na chismoso yan, di ba? Actually, ebidensya yan, no? Kahit na chismis lang ito, ebidensya pa rin yan. Pakinggan natin. So, anong mangyayari dun sa constitutional process na yun? Yung constitution na nga rin mismo, nag-safeguard, no? Sa karapatan ng accused, no? And that is actually what the defense is doing right now, di ba?
0: And would you know,
1: na, yeah.
0: And would you know, or have you listened to the argument din ni Chiljok, no? Ng prosecution.
1: Of course, di ba? Oh, tama naman din yun. No? May mga decision na nga yung Supreme Court din, no? With regard to that. No? Kaya lang sabi nga natin, oh, sige, no? are they in a similar situation? Pareho ba yung situation na yun, no? Kasi nalaman din natin, no? Of course, na-mention yung key Chief Justice Corona. Na later on, nalaman din pala na hindi rin pala totoo. Pero nabulat-lat na lahat yun. Diba? It was actually decided sa by the court. So yun na nga, kaya sabi ko medyo sabi ko delikado yun, no? Kasi yeah, nag-mention sila ng mga precedents, no? Pero sabi ko naman na at wala kasi sa precedent kung anong nangyari kay Justice Corona after that, 'di ba?
0: Mm.
1: Na yun pala na after na bulat-bulat din lahat. Nalaman din pala later on, no, nung namatay na siya, na hindi naman pala kanya.
0: Mm.
1: So, of course, yun talaga yung sinasabi na kaya nga pinapalo itong mga constitutional mechanism to prevent that from happening, no? Na we already prejudge a person, no, na guilty siya, and then later on, no, kasi nga it's a political process, and sabi ko, at the end of the day, no, kahit na pag-away-awayan natin itong mga ebidensya na to, at the end of the day, it's still the impeachment court, no, yung mga senators pa rin. No? Kaya sabi ko nga, we are being entertained, no, kung ano nangyayari doon sa impeachment court, no? So, every day, no, Monday to Wednesday.
0: So what's the big fuss Professor, na at the end of the day yung mga senator din naman ang magde-decide, and yung defense ay confident na hindi naman makukuha ng Senado yung number na 16, no? Tapos, pangalawa po, we all know na itong impeachment trial na ito is far more than technicalities and legalities. Optics po. Optics and the Filipino people. Dahil hindi lang naman po ang Senado, hindi lang naman po ang Senado ang magde-decide ito. Kanyang open to public because the public ay hinuhusgahan din, at the Senate itself is on trial dito sa impeachment na ito.
1: Yeah, exactly, no. Kaya nga sabi ko nga, no, it's more than doon sa nangyayari sa yung minomonitor natin. Hindi lang po yung nangyayari sa korte mismo, no. Sabi ko maraming mga side stories nangyayari, 'di ba? Like for example, itong paglabas naman ng yung timing, no, nitong pag-investigate nitong nangyari sa Southeast Asia Games. Diba? For all we know, no, behind the stage, marami ng mga negotiations na nangyayari. Because sabi nga natin, at the end of the day, it would be the senator judges who will decide this.
0: Mm.
1: Diba? And sabi ko, it's political, no? Hindi lang siya, yung napapanood natin sa impeachment trial, of course, that's the judicial part. Diba? Kasi where they're using the rules of court, the rules of Senate, no? Pero hindi pa natin nakikita yung political part, no? Ano bang nangyayari sa mga negotiations sa loob? Sa likod ng sa likod ng stage.
0: Mm.
1: So yun yung sabi ko, na yun din yung medyo mas interesting ako na mag-observe, no, kasi nga mas, kung ano yung napapanood natin sa harap, mas marami po rin nangyayari sa likod.
0: Mm.
1: Na hindi natin alam kung paano na negotiate, no. So bigla na lang malalaman na lang natin, and nag-decide na yung mga senators, at hindi natin, they will not explain kung ano yung kanilang decision, but malalaman na lang natin na nag-decide na itong mga senators, di ba? But we would not know kung meron bang nangyaring negotiation sa likod nito.
2: Professor, hello Professor.
1: Yes po.
2: Professor, lumalabas po na counter reaction sa panig ng depensa, counter reaction ni VP Sara yung kanyang mga statement kung depensa ang titingnan natin dahil sa Operation Romanov. Pero hindi naman nasisiwalat sa taong bayan ng depensa. Ano ba talaga itong Operation Romanov? Ano ba talaga ang mga plano laban sa kanyang buhay para maintindihan ng tao na ganyan ang reaksyon niya? Nagiging bayolente ang mga tendencies niya dahil ganun kalawak ang operation laban sa kanya. Hindi yan nakikita at hindi naman nagkakaroon ng ebidensya na pinipresenta sa korte ang depensa. Anong take natin dito, Professor?
0: Before niyo sagutin, Professor, gusto ko lang susugan yung tanong. Dahil at first, nung unang nilabas ni Mayor Baste itong Operation Romanov, it was construed, no? Pinaniniwalaan ng maraming mga tao na ito ay threat ni Baste against the first family. Kasi yung context nga nung Romanov, di ba?
2: Russian,
0: So, only to ngayon nakinaririnig na naman natin, first time natin narinig diyan sa Senate impeachment process na parang baliktad pala. So anong take niyo po diyan?
2: Yes po.
1: Yeah, una-una, again, pareho din sa ano, kasi like for example, no, si Attorney Kapunan, magaling na abogado yan, ha? Pero sinasabi niya, bakit walang pinapalabas na ebidensya ang depensa, tulad ng question niyo? Yes. Bakit walang pinapalabas na ebidensya yung depensa? Because hindi pa nila time mag-present ng evidence. Right now, it's only the prosecution. Kaya sabi ko, ang hirap na natatanungin natin na anong sa tingin mo. Of course, ngayon, syempre, ang score is a prosecution. Bakit? Kasi sila yung nagpe-present ng evidence. The defense, you also have their time in court. No? After mag-present ng prosecution, yung depensa naman yung magpe-present. No? So, medyo, sabi ko nga, kaya nga, let's always suspend muna our judgment. Patapusin na muna natin, no? Yung proseso. Kasi like, nasaan yung ebidensya ng Operation Romano? Wala pa, kasi wala pa namang chance mag-present yung depensa. Now, kung may chance na yung depensa mag-present ng evidence at wala silang na-present na evidence, no, with regard to Operation Romano, then doon tayo magsasabi na wala talaga, ano lang to, no, gawa-gawa lang yung threat against the vice president. Talagang justified talaga na, you know, it was a threat from the vice president lang at walang threat coming from the first family. So, yun. So, kaya sabi ko lagi kong nire-remind, suspend our judgment first. Kasi wala pa namang chance yung depensa na mag-present ng evidence nila. Prosecution pa lang yung nagpre-present. So, sa ngayon, hindi pa tayo pwedeng mag-comment na, like, bakit walang ebidensya ang anong na-present? Kasi nga, hindi pa nila napag-present yun kasi wala pa silang chance. So, antayin natin na mag-present ng evidence yung defense, and then pagkatapos sila mag-present, you can already judge, no, kung nasagot ba nila yung tungkol dun sa Operation Romanov na yun.
0: Isuspend natin ang judgment, but listening at you appear to be parroting Cayetano sa line, who is sinasabi ng ibang tao, ng mga observer, na defense lawyer na lang po sana siya.
1: Na ako rin hindi. Kasi ang ano kasi ngayon is unfair na hanggang nang lumalabas ito ngayon, parang unfair na nagja-judge na agad yung mga tao. Umpisa pa lang, no? Sabi ko nga, let's suspend our judgment. Pakinggan natin lahat, no? So syempre ngayon the way the questions were asked is, bakit hindi pa na-present yung depensa?
0: Yeah.
1: Kasi wala pa nga. So syempre ako as someone who is neutral, syempre pakinggan ko muna yung kabila, no? So hindi naman tayo we are already on the defense. Pero sabi ko, pakinggan muna natin yung kabila. Di pa natin naririnig yung kabila, di ba? There are two sides of the story. So, syempre, I was asked a question, no, to judge on a particular thing na isang story pa lang yung naririnig. Syempre, sasabihin ko, pakinggan yung kabilang story kasi hindi pa natin alam.
0: Correct.
1: Baka may reason ba talaga, right? So, yun, no, kaya lang, it so happens siguro na ganun din yung, ganun yung statement ni Cayetano. But that was not actually my purpose. My purpose is, pakinggan muna natin.
0: But,
1: wala pa tayong naririnig.
0: Professor, are you really neutral?
1: Of course, no, kasi yan yung tinuturo na sa nilalatag namin, especially sa mga estudyante. Kasi kung magpo-political color ka na, okay, the problem is, pag mali ka, sunog ka na eh. Hindi ka na pwedeng pumunta sa like for example sa voters education namin, hindi kami nagsasabi kung sinong iboboto at sinong hindi. Okay, ang ginagawa namin, tinuturo namin sa kanila ano ba yung tama, ano ba yung tamang proseso, ano ba yung tama na hinahanap natin. And then at the end of the day, kayo po magde-decide. Kaya yung ginagawa ko ngayon na, okay, ito yung sinasabi ng prosecution, ito yung sinasabi ng defense, at the end of the day, anong decision nyo? Naniniwala ba kayo? Hindi ba kayo naniniwala? Okay? So right now, it seems like I am presenting the part of the defense kasi nga hindi pa natin sila naririnig. Diba? Na, paano natin i-explain ngayon ito sa mga bata? Na, guilty na ako kasi, may mga dalawang witnesses na. Diba? So sabi ko siya, suspend the judgment, no? Ang neutrality naman is that you are looking at, you're listening sa both sides of the story. Diba? So yun yung inaano namin, na dapat neutral tayo. Pakinggan muna natin, no, before tayo mag-judge. Ito naman na ngayon pa lang, isa pa lang yun, tapos mag-judge siya, guilty talaga. The threat is real, no? Hindi talaga magandang ehemplo. So yun yung parang ganun yung lumalabas ngayon. That's why kami, sa academe, especially sa higher education, we are presenting, no, ano ba yung tama, ano ba yung process, ano ba yung dapat na naririnig natin, okay? And at the end of the day, tantangin natin yung mga bata. O, sige ngayon, naniniwala pa kayo? Anong decision nyo? Okay? And may students can attest to that. No? Na hindi namin pinupush sa kanila na, ano, yung, of course, may mga ibang teachers na medyo, ano, may political inclination. No? Pero kami sa political science, hindi pwedeng ganun. No? Kasi once na meron ka ng ano, no, you are perceived, no, to be politically biased, paano ka ngayon paniniwalaan ng mga estudyante mo kung ikaw mismo, eh, pinapalabas mo na yung bias mo.
0: Patay yung credibility mo.
2: Yeah, professor.
1: Exactly. And of course, hindi naman niniwala. So, in fact, mapifeel mo yan sa classroom dynamics, no? Like, for example, ako, totoo, no? May mga teachers, for example, na, let's say, pro-DDS or anti-DDS, makikita mo yung reaction ng mga bata and makikita mo sa mga post nila itong teacher namin, DDS ito, or teacher namin, takamping ito. Diba? So, yun, medyo pangit yun kasi pag lumabas ka na ngayon, no, sa community, no, and you would try to, you know, advocate justice, fairness, balance, peace, di ba? Mm. Paano sila maniniwala sa iyo kung sila mismo may nakikita na silang bias doon sa mga ginagawa at sinasabi mo?
2: Yeah, strongly agree, professor, no. Kung may kinakampihan man, pero objectivity should be set in dahil ang tunay naman talaga na kulay ng katotohanan sa panahon kung saan lubog na lubog ang Pilipinas sa usapin ng korupsyon, usapin ng manipulasyon, at naglalag behind sa development, ang tunay dapat na kulay nung mga nag-aantay ng tunay na ebidensya ay dapat puti at walang kulay, no. So, to go through, professor, nakita natin na kumain ng mga halos isang oras o mahigit ang diskusyon ng Cayetano na magkapatid, no, tungkol sa SEA Games, no. Tingin mo, professor, would it just be right na kakain siya ng mahigit isang oras, or are there tactics on the presiding officer?
0: Delatory.
2: Oo, kasi kakain, alam natin ang time span of interest ng ordinaryong Pilipino. Sa kanila pa lang, hindi pa yon about sa katotohanan sa kumain doon ng napakataas na oras. Tingin mo, there should be better way of doing it, professor, nang hindi naman maputol ang interest ng ating mga mamamayan na inusenteng-inusenteng nagsusubaybay po.
0: And is that the proper build venue for the tirades of ano?
1: Yeah, tama yun, no? In fact, una-una, I understand them, no? Kasi lumabas lang naman yun nung pinatawag si Matibag, di ba? Yeah, so, syempre, alam natin there's no love lost between the Cayetanos and Director Matibag, di ba? Alam na natin yan, no? Na talagang, kanya sabi, bitter rivals yun sila, no? Tama po kayo, no? Hindi dapat nila kinain yung oras ng impeachment. Okay? Anyway, may time naman for ano. Kaya nga, if you would remember, no, yung mahaba din na discussion ni Attorney Kapunan kung bakit nila winitro, di ba? Ni-remind na sila ni Senator Cheese na, sige, meron naman kayong ano, press conference, bakit hindi niyo dalang doon i-explain? No? What's the impeachment court? Kasi nasasayang yung oras natin. No, we're spending 25 million per hearing. So,
0: Prof, ano natin, i-confirm natin yung 25 million per hearing, Prof, because ang na-publish, no, ginugol din natin yan, ang budget for the entire impeachment proceeding is 27 million. So how could they spend 25 million a day?
2: Kung per day ang computation.
1: Yeah. So again, no, may maraming ano, no, maraming mga other expenses, no. For example, no, ang prosecution ba, no, kasi hindi natin titingnan, no, yung kabila, kasi anyway, personal fund naman ng vice president. Like, for example, itong prosecution team. So yung sa prosecution team ba, yung prosecution team lang ba talaga? Okay. Yung pro bono daw yung ibang mga private prosecutors, pero how about yung ibang private prosecutors? How about yung kanilang PR team? How about yung kanilang communications team? Okay? So saan kinukuha 'yon? Di ba?
0: Government funds po? Are you saying sa government funds 'yon?
1: Yeah, because paano po do from the government?
0: Yeah. So you must have a computation po kung of the 25 million, how many million went to this and how many million goes to this?
1: Yeah, I don't know the exact about, no? But of course, alam natin kung ano yung mga process, di ba? So sinasabi natin ito yung gastos. It may not be as ano, no, as high as 25 million, but of course we are spending million.
0: But as a political scientist who's word is taken as Bible truth ng mga tao, isn't it incumbent upon you na linawin kung yung 25 million totoo nga yan, saan napunta yan, ano yung detalye yan before we pronounce it sa public?
1: Yeah, pwede naman na I'm wrong with the 25 million, but we are still spending millions.
0: Yeah.
1: Okay? Oo.
0: Agree.
1: Yung sa Senate, sa Senate lang 'yon. Okay? Again, yung 27 million nila sa Senate lang 'yon.
0: Mm.
1: Okay? So hindi pa nga natin sila kasi syempre wala na silang nagagawang trabaho ngayon, 'di ba? Yun na lang yung naka-focus, no? And sabi ko kahit sa prosecution, meron din silang team nila. No, yung press conference na yun, ano ba yun? Libre ba yung press conference na yun? Of course, yung bayad nila sa ano, kung yun ay private na ano no, na employee, of course bayad na yun, no? Pero syempre, dagdag yung trabaho doon, no? Pero itong PR team nila, itong communications team nila, syempre, no? Alam ko nasa hotel yung mga ano communications at PR team nila.
0: Pero yung presscon po na sinasabi nyo, anong expenses dun sa presscon na dun naman sa Congress premise ginagawa yun at nakikita ko hindi naman sila nagpapamirienda? May expenses ba na i-incur sa mga press conferences?
1: Yeah, pwede yung mga expenses. For example, no, di ba dapat wala sila ngayon dun? So, syempre, yung electricity, dagdag electricity yun. O dagdag din yun, for example, na hindi na ano kasi na naka-reset sila, so paano yung services, yung janitorial doon, libre ba yon, hindi ba kasama sa expenses yon?
0: Part ng budget yun ng Senado kasi Senado naman nagbabayad ng kuryente
2: at ba yung mga regular expenses,
0: janitorial services.
1: Pero part ng impeachment. Kasi isasabihin ba natin na kung yun ay part ng budget ng Senate, would be fair, no, kung sabihin natin na doon din magpa press conference ang defense? Okay lang din ba yun?
0: Ang understanding po natin ay binigyan sila ng ano respective rooms for the prosecutor and the defense. And to say that the budget sa mga press conferences ay shoulder ng prosecutor or defense, I think that is misplaced po, being a journalist ourselves.
1: Yeah, ako, personal knowledge ko kasi meron silang mga PR teams din kasi dyan. Meron din silang mga communications team and I know na sa hotel din sila. So kung anong nakikita natin sa press conference, hindi lang yung nakikita natin. Diba? Meron pang, being a journalist, makikita nyo rin sa likod, may kumagalaw din dyan. Diba? So ano, yung team na yan is actually, ano yan, no? All throughout. Na kahit na ano, kahit na hindi na natin nakikita yung ano, yung mga tao na nagsasalita, they are working and they are paid.
0: Mm.
1: So ano 'yun? Syempre yung nakikita niyo lang yung kino-compute niyo, hindi niyo nakikita. Paano niyo iko-compute 'yun?
0: Given naman po 'yun, pati yung Kongreso may mga PR personnel naman po talaga 'yun. But
1: it will cost. It will cost them.
0: Regular cost po.
2: With or without impeachment, meron silang PR personal.
1: Yeah, pero may ano ko, ako I personally know na meron talagang binuong PR and communications team, no? Because I was also invited. Okay, so alam ko 'yun. Oh, so 'yun, meron silang communications team.
0: In-invite ka po ng prosecution or ng defense?
1: Ng prosecution.
0: Mm-hmm. Okay.
1: And I would like to ask, pero yun, yung invitation nila was a volunteer, no? Pwede ko bang ma-explain? Unfortunately, naubusan ako ng oras, no? Kasi I went back na home. So, hindi na ako nakaano. Kaya sabi ko nga na unfair na, you know, meron kang political inclinations. Kasi sabi ko na, tinanong ako, would you like to volunteer na to explain to the people? Yeah, sabi ko, walang problema, di ba? And yun man talaga ang trabaho ng teacher.
0: So sinasabi niyo wala na kayong time kaya hindi niyo na-entertain.
1: Yeah.
0: But given na nagkaroon kayo ng enough time, would you have considered being sort of spokesperson for the prosecution?
1: No, the invitation, okay, was to explain.
0: Yeah.
1: To explain the process. Mm. No. Ang topic kasi is ano.
0: But it is the prosecution that invited you.
1: Yeah, kasi yung program kasi is ang program kasi is Congress TV. Mm. So I assume na it's the prosecution kasi Congress TV yon. Mm.
0: Which has a bias, of course. Prosecution siya. Yeah. Either way, both way, kahit ang defense, may bias naman din, di ba?
1: Yeah, and yung ano, again, no, kung i-invite ka, syempre, no, meron ka rin condition. Ito, tatanungin ka, pag nag-interview, tatanungin ka, anong gusto mong, anong, kaya sabi ko nga na, kanina, I personally, no, parang, also may political color kasi, wait lang, I was also invited by the prosecution, no, pero, you know, ang binigay na task sa akin is to explain, no, itong, in a layman's term, ano bang nangyayari dito sa impeachment, no? Ano ba yung mga objections na yan, no? Like, the way I'm explaining it to you right now. Diba? Unfair naman sa'yo, hindi ako attend kasi prosecution kayo, no? But the topic given to me was to explain ano ba yung proseso, no? Bakit importante itong impeachment, no? And bakit dinadaanan natin itong process na to? Okay? Of course, no, the agency, no, is the prosecution, pero it does not mean I'm part of the prosecution because they're not paying me, no? So, if I would volunteer na mag-explain sa kanila, and, you know, sabi ko, oh, walang problema, no? In fact, I think yung mga kasabay ko, although I cannot confirm, it's both sides, no, yung mga ano, no, parang ako yung nasa gitna, and I will try to explain, no, ano ba yung mga sinasabi nung either side. Pero anyway, it's smooth and academic kasi hindi naman ako umaten, no, kasi nga nabusan ako ng oras.
0: Mm-hmm. Anyway, Professor, napakaganda ng ating discussion, pero wala lang po tayong oras. Baka meron ka pang naisip paabot doon sa ating mga taga-pakinig.
1: Yeah, again, no, may constant reminder. Let's suspend our judgments. Okay, so, you know, like problema ngayon is that, you know, pag nagsalita ka na yung inclination is to defense, depensa ka na kaagad. No, pag yung inclination is na-invite ka na prosecution ka na kaagad, di ba? So parang ganun, automatic na kaagad, no, na, you know, we are being divided as a nation, no. And we should avoid that, no. Kasi at the end of the day, whether guilty or not guilty, di ba? It's just one person, no? Yung tanong natin, ito ba ay nakakabuti sa ating future? Ito ba ay nakakatulong sa atin? Diba? Are we learning from this experience, no? Mm. So right now, dividing us, no, na prosecution ka, defense, would not help us. Okay? And prejudgment would also not help us, no? Kasi yun na, gusto mo lang patunayan yung belief mo. So, you know, syempre makikinig ka lang ka doon sa mga kakampi mo at, you know, you deny yung mga hindi mo kakampi. So again, no, my constant reminder, let us suspend our judgment. Let us not divide the people. Okay? So, pakinggan muna natin, and at pag natapos, matatapos din naman to, no? Hindi naman siguro to forever, pag natapos ito, then that's the time that we decide. Whether, no, this is for guilty ba yung vice president or not guilty. But right now, this is not time to judge because masyado pang maaga.
0: Mm-hmm. Marami salamat po sa iyong panahon. Sana po sa susunod na mga pagkakataon ay makasama ka pa rin namin.
1: Okay, maraming salamat. Mark, God bless and stay safe sa
0: Mga katinig, mo ito ang tingog ni Professor Ramon Bilino. Ano sila ang ato ang mga ano niya? Si Trintaug 74. Anyway, yeah, while ginakontak ko to si Trintaug 74 kasamang 40.
2: Huwag na alabay na dakpan diha sa gawas, no?
0: While ginakulat ito, say tanong mo, si Professor Bilino is indeed neutral? Kasi para ko, I have yet to hear a statement from him na crediting, no, bisag mentioning lang katong mga argument sa prosecutor.
2: Naagyud kay professor, no, kung unsay tinuod niya nga take. Ang importante, dapat kita nga mga social influencers should join hands. Tama to, suspend our judgment. Kay okay ra na, okay na sa mga kanang lunod patay na gyud nga ako BBM ko whatever unsa ang sala ni BBM, bisag involved siya sa corruption quote unquote, involved si Sara sa corruption quote unquote, kay dili niya ma-explain or dili niya mauli kanang ginapauli sa COA whatever, no, naana na yung mga fix nga judgment.
0: Okay.
2: Ang duha ka kam, pero dos, ang pinaka-importante, kamusta taw nang wa gyud kasabot o ang uban nga nag-judge lang pero kulang sa form and informed nga konsensya. That's why importante gyud ang atong papel.
0: Mauna,
2: no?
0: Ang atong papel. At sa katuan ng atong mga kaubanan, si Tinig 30, Junior Rapi.
2: Junior and 24?
3: Salmot sa Tinig ng Bayan. Salmot aron mo daog og premyo. Tinig ng Bayan sa 102.3 Joy FM.
4: Mayong buntag mga katinig o sa atong mga tagpaminaw, may buntag at ubang Romy.
0: Good morning.
2: Yes. Pangapi na mo diha.
4: Okay ra. Na nagitay na ka, nasakpan nga naminaw karon sa 102.2 FM sa atong programa.
0: Asa mo lipi?
4: Atong pangatano, no? Ang pangalan, o taga-asa.
5: Okay. May buntag siya. Ako di ay si Kuan, si Leonora. Iin, taga Lambak, Malasila, makilala po.
2: Uy, daganag.
5: Nagagamit din po kanang Joy FM. Paminaw din ko sa Joy FM. Labaw nag-alauna kay paminaw din sa Joy. Muhilak din ko.
4: Ayaw hilak.
5: Muhilak din din.
2: Shoulder to cry on GBI si Mami Joy, no?
0: Why hilakay?
5: Sa Mami Joy.
0: Ako may...
4: Ako pong naibaw, ano, nagtigamit niya sa Yaki products pa labi na kaning haplas nga Yaki oil.
5: Okay. Ako ba na may palitan niya? Nagkasakit akong tuhod kaya nag-duty ko dito sa Chicken Joy. O kadagabi na ako ginabantay niya siguang nag-haplas ko ani, magganantay ko kay makakuha dito siya sa kanangol-ngol gani sa tuhod.
0: So, ga-duty ka sa Chicken Joy while ga-duty ka, nagapaminaw ka og Mami Joy sa Joy FM.
5: Opo. Karon lang kay, nadawat akong cellphone, wala ko yung
0: cellphone. Ah, okay.
5: Yeah. Nagapaminaw, dyan, minaringaw ka

0: 0.3 na ta, kay daghan pa og nangita, asa na si Mami Joy, asa na si Joy FM.
1: Opo, sir.
0: Sige, daghang salamat, okay. Ma'am Junora.
1: Sa inyong OSL ha, kay nalibre ko. Di lang ako palit. Salamat kay sir.
0: Sige.
2: Yes, nakadaog niya.
0: Tainta.
2: Okay. Salamat. Okay, mo ka na tungkol sa naminaw si Ma'am Junora, no? Na Junora, nakadaog sa mga kaplas o ilong the gold. Huwag ka na. So, ato dia kung wala na atong diyan si ma'am, no? So salamat kayo sa pagpaminaw sa atong programa sa JFM Hansod dia kauban si Tinig 24 Dani. Salamat sa Romeo Carubig.
0: Daghang salamat, yes. 24 og 30. Rubs.
3: Yes.
0: Marago na gyud manamilit kita.
3: Yes, manamilit na gyud kita. Again, atong ibalik sa impeachment, matud pa din sa reactor. Ang impeachment ay political at legal process. Kaya mas binibigyan ng diin ang substance. Kasi public trust ang issue at betrayal of public trust. Pero hindi rin pwedeng i-bypass ang technicalities. Kasi precedent, mag-set ng precedent at due process. Pero sa sumadat total, dapat totoo ang lumabas kay inosente ang mga katauhan. O accountable ang mga napili. Sigiun sa paggasto ang kwarta. Ang kwarta ng bayan. Kaniyang reaction ro.
0: Perfect reaction.
3: Yes.
0: Salamat sa imong reaction. Keep it up. Keep reacting.
3: See. That's democracy at work.
0: Aha.
3: Wa naman tayo oras, 40, no? Magpadayon ang tinig ng bayan nga edukador sa katawhan sa mga nagakahitabo sa atong katilingban. 40, Ruby Padilla season.
0: Daghang salamat, Tinig Dos Rami Luspaya, kung maghawa kay musunod tayo ng ato ang alas 7 balita, kauban si Kaloy Rosario.
4: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Tumoy kay inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon ako siya serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pag tumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
6: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonangka sa Buanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
7: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil, nawala agad.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
8: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud. Okay, magod akong lawas. Kani ako mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko, analagsik, kaya akong lawas, surminti. Kailang lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na. Pagpahuli sa gubibi, bro, nalipo na ko sa inyo, nagtanaw. Pag makainom ko, bilongga o yaki, okay, akong pamati.
4: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
10: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba.

0: Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Kaligro, Kaligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Ang oras ganap na ang alas 7:13 na.
0: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
1: Sa muli sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario, maghahatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Thursday. At 16 sa buwan po ng Hulyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Sa ulo na ating mga pangunahing mga balita. Bilang ng mga nasawi sa naganap na pananalasa ng Bagyong Inday sa Mindanao, umakyat sa 26 ang bilang ng mga namatay ayon sa Office of Civil Defense. Headlines. 13 taong gulang na batang lalaki na nawala matapos natabunan sa nangyaring landslide noong June 8, 2026 na 7.8 magnitude na lindol sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental, lumutang dahil sa flash flood. Headlines. Suspect sa kasong murder na aresto naman sa South Cotabato. Headlines. At iba pang suspect dahil naman sa kasong murder na top 10 most wanted person sa Sok Sargent Region na aresto naman sa lalawigan ng Cotabato. Headlines. Samantala, Comelec gun ban ipinatupad na sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao simula kaninang hating gabi. Headlines. Davao Oriental Governor Dayang Hirang pinasalamatan naman o pansamantala namang hahawak sa Davao Oriental Provincial Jail. Headline. LGU Mati sumailalim sa Public Service Continuity Plan Training. Headline. At samantala, makulay na kalangitan naranasan kagabi sa Osamis City kaugnay ng kanilang pagdiriwang ng 78th Charter Anniversary. At samantala, konsyerto dinumog ng Misa Misnon. Headlines. Itali ng mga balita, susunod na.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba?
2: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Kabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
2: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
3: Wow! O sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
4: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
5: Yung akong bana, nagtugo ang pigsa, may sige siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, ay gahubag mo bayo. Kanya, nagkuhay siya kuton, yung gi, butangan o kiuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanya butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.
1: Alas 7:17 ng oras at ngayon sa detalye po natin mga pangunahing mga balita, umakyat sa 26 ang bilang ng mga nasawi ng mandalasang bagyong Inday at nang sinabayan pa ng hanging habagat. Sa inilabas na update ng Office of Civil Defense kagabi, sinabi nito na ang pagkasawi ng mga biktima dala ng kalamidad ay bunsod naman ng pagkalunod, pagguho ng lupa at iba pa kung saan na kabilang sa mga nasawi ay natala mula sa Sambuanga, Sibugay, Bukidnon, 4 sa Davao Occidental, 7 sa Lanao del Sur at 10 naman sa Sarangani na natiling missing ang 14 katao sa Maguindanao del Sur, 2 sa Sambuanga del Sur, Sarangani at 4 sa Lanao del Sur at Davao o 5 sa Davao Occidental. Iniulat din ang siyam na mga nangyaring landslide. Ayon sa Office of Civil Defense, nagpapatuloy ang validation sa mga napaulat na casualties. Sa ngayon ay umabot naman sa mahigit 1 milyong individual ang naapektuhan ng kalamidad. Samantala, balik normal na ang klase sa lalawigin ng Sultan Kudarat matapos namang binawi na ng provincial government ang naunang executive order na nag-suspindi ng klase hanggang kahapon dahil sa sama ng panahon at mga nararanasang mga pagyanig. Lumutang ang katawan ng 13 anyos na batang lalaki na iniulat na natabunan sa nangyaring landslide sa Barangay San Isidro Jose Abad Santos, Davao Occidental noong Hunyo 8. Ang katawan ni Jaya Bualan na Manasibad ay nakita mismo ng kanyang inang lumutang dahil sa nangyaring flash flood. Matatandaan na sa isinagawang search and retrieval operation, hindi natagpuan ang katawan ng naturang biktima. Subalit kamakalawa nakita mismo ng kanyang ina na sumabit sa puno ng niyog ang katawan nito. Sa ngayon, missing pa ang isa pang residente na si Rene Ampan Takas na natabunan din sa nangyaring landslide sa Puroka Sambato ng Barangay San Isidro. Sa kabilang banda, iniulat naman ni Jose Abad Santos, Mayor Jason John Joyce, na marami pa rin mga residente ang nanatili sa iba't ibang mga evacuation center dahil pa rin sa delikadong sitwasyon sa mga ilog, particular sa Kibatang at Barangay Sugal. Patuloy namang naka-alerto ang disaster quick response team ng lokal na pamahalaan dahil sa mga naranasang pagyanig at mga landslide at pagbaha. Alas 7:20 ng oras, ibang mga balita. Sa Tacoro nga City, naaresto naman ng mga otoridad ang isang individual na sangkot pa rin sa pagtutulak ng pinagbabawal na droga. Ang suspect na naaresto ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency na si alias Teng ay nakuhanan ng mahigit sa 53,000 pesos na halaga ng shabu. Nakuha din ang cellphone at sling bag at iba pa mga personal na gamit ang mga drug paraphernalia. Kasong paglabaga sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang isinang pa naman kahapon laban sa kanya. Samantala, sa South Cotabato naman naaresto na ng mga otoridad ang top 1 regional most wanted person dahil sa kasong murder. Naaresto ito sa Sitio Caparida, Barangay Akmunan sa Tupi, South Cotabato, alauna 30 kahapon ng hapon. Si alias Sia, 40 anyos sa binata at magsasaka na taga Sitio Crusher, Barangay Lawaan 3, Talisay City, Cebu ay naaresto matapos nagtago sa bayan ng Tupi, South Cotabato. Matapos na mataan ito, agad nagsanib puwersa ang Criminal Investigation and Detection Group, SOC Sergeant Field Office Unit, South Cotabato Provincial Intelligence Unit, 1st South Cotabato Provincial Mobile Force Company at ang Tupi Municipal Police Station at Sinilbi ang warrant of arrest sa kaugnay ng kasong murder na kinakaharap nito sa ilalim ng Article 4248 ng Revised Penal Code. Ang naturang warrant of arrest ay inisyo ng Regional Trial Court of Branch 66 sa 7th Judicial Region sa Talisay City, Cebu na may petsang Agosto 3, 2024. Makaraang naaresto ay dinala din sa Cebu ang naturang suspect. Samantala, isa pang wanted person dahil din sa kasong murder na top 10 most wanted person sa regional level ang naaresto naman sa Barangay Giling sa Alameda, Cotabato, alauna 50 kahapon ng hapon. Ang suspect na si alias Doy, residente ng Barangay Giling, Alameda, Cotabato, ay naaresto ng pinagsanipuwersa ng Alameda PNP 2nd Mobile Force Company, Regional Intelligence Division 12 at 1203rd Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 12. Ang naturang suspect ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest inisyo ng Regional Trial Court of Branch 28-12 Judicial Region sa Midsayap, Cotabato na may petsang Nobyembre 18, 2025. Si alias Doy ay akusado sa nangyaring pagpatay sa naturang bayan. Inaantay naman ang commitment order na nag-issue ng warrant of arrest sa laban sa kanya. Samantala, isa pang wanted person sa Davao del Sur ang naaresto naman sa Magpet, Cotabato kahapon. Ang naturang suspect na si alias Dongski, 57 anyos, biyudo at residente ng Barangay Gubatan, Magpet, naaresto pinagsanipuwersa ng Magpet PNP, Cotabato Provincial Police Office, Digo City Police Station at iba pang law enforcement unit nang ito'y naispatan sa kanyang pinagtataguan sa kanyang lugar sa Barangay Gubatan sa bisa ng warrant of arrest na inisyo naman ng Regional Trial Court of Branch 61 sa Digo City na may petsang Abril 15, 2026. Isinilbi ito at ang naturang wanted ay top 4 most wanted person sa Digo City. Makaraan itong naaresto ay agad ding isinailalim sa kustudya ng Digo City Police Office. Samantala, balita mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Epektibo alas 12 kaninang hating gabi, ipinatupad na ang COMELEC gun ban ng Commission on Election. Katuwang ang iba't ibang mga law enforcement unit, ito'y bilang bahagi pa rin para sa paghahanda at pagtiyak ng magiging siguridad para sa kauna-unahang regular barn parliamentary election na itinakda sa September 14 ng taong kasalukuyan. Sa Cotabato City, agad itong ipinatupad sa mga pangunahing lansangan at iba pang sakop ng Bangsamoro kung saan ipinagbabawal ang pagdadala ng mga baril at iba pang nakakamatay ng mga armas sa mga pampublikong mga lugar maliban lamang kung may hawak na mastong certification at authority mula sa COMELEC. Kaugnay nito, pansamantala namang sinuspindi ang visa ng permit to carry firearms outside of residence o PTC-4, mission order at letter orders maliban lamang kung may particular na pahintulot mula sa Commission on Election. Muli ring pinaalalahanan ng mga mamamayan na lalabag sa gun ban ay maaaring mapanagot alinsunod sa umiiral na bata sa ilalim ng regulasyon ng COMELEC. Inikayat naman ang mga mamamayan ng mga otoridad na makiisa sa pagpapatupad ng naturang COMELEC gun ban para tiyaking maging maayos ang darating na kauna-unahang barn parliament election.
4: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Luzano, taga-apopong General Santos City, kay Iyang Gipatomar sa Kidiyaki Vitamins.
7: Oh, tinuon siya na. Nagpasalamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito. Kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
4: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika. Gipamatud ani Danny Labrador, taga Kidapawan City, nga epektibong makawagtang sa mga hubag-hubag ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
8: Magkakaungkog ka ng mga itson, mga balbakwa, basta mga baka. Motokar ginakuha ang arthritis. Pero kad ato nakainom ko Bilongga 3 times a day, sulod sa isa ka semana, naayo dayon. Wala na to akong hubag sa tiil.
4: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulay ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika. Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
9: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala ni kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mam need pud ba nato nang mga inanak nga bagay po no. 3 years na. Suka so, pag panganak na ko anang kon, unsa man intawhana ni oy.
4: Unya, unsa imong gibuhat?
9: Katong ganado. Di pa inom na sa imong bana. Uy, ginuo manguhit naman.
10: Pero pag take og ganado,
9: na, pintapad naman po. Ubing, pahamang naman mam.
4: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulay eh. Ay kalimti ha, ganado.
0: Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
1: Ganap ng alas 7:28 na ang oras at dagdag na mga balita sa Davao Occidental. Pansamantala namang hahawakan ni Davao Oriental Governor Dayang Hirang ang Provincial Jail. Detalye ng mga balita at iba pang balita mula sa 105.7 Joy FM Davao Oriental sa pamamagitan ni Jams Palmahil.
11: Pansamantalang hahawak sa pamamahala ng Davao Oriental Provincial Jail si Governor Nelson Leng Hirang matapos ay sino na sa pwesto ang jail warden kasunod ng kilos protesta ng mga persons deprived of liberty noong Lunes. Ayon sa gobernador, nagsimula ang protesta matapos ipatupad ang mas mahigpit na inspeksyon sa mga pagkain at napangdalang gamit ng mga dumadalaw upang mapigilan ang pagpasok ng ilegal na droga at kontrabando. Sinabi rin ni Governor Dayang Hirang na may inmate na nagpositibo sa paggamit ng ilegal na droga at may mga nakumpiskang cellphone sa loob ng kulungan dahilan upang higpitan ang seguridad. Tiniyak naman niyang personal niyang babantayan ang provincial jail at regular itong bibisat dahil upang matiyak ang kaisan. Samantala, sumailayin sa tatlong araw na Public Service Continuity Plan Training Workshop ang mga pinuno ng iba't ibang tanggapan ng LGU MATI upang matiyak ang tuloy-tuloy na paghahati ng serbisyo sa mga residente sa kabila ng anumang kalamidad. Pinangunahan ang pagsasanay ng City Disaster Risk Reduction Management Office sa pagkikipagtulungan ng Office of Civil Defense Regional Level ayon sa LGU. Bahagi ito ng direktiba ni Mayor Joel Mayo Almario upang matiyak na laking handa ang People's Administration na magpatuloy sa pagbibigay ng serbisyo sa oras ng mga emerhensya. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahin, nagbabalita.
1: Ganap ng alas 7:30 ng oras, samantala balita mula naman sa Pangal Bay, Misamis Occidental sa pamamagitan ng 87.7 Joy FM kung saan ay naging makulay ang gabi. Kagabi sa Osamis City kasabay ng pagdiriwang ng kanilang Charter Anniversary Celebration 2026. Matapos namang sinindihan ang fireworks na nagpatingkad ng kulay sa kalangitan. Kasabay din ito ang masayang pagdiriwang ang live band ng bandang Side A at ang mga local bands na Archive Acoustic Ian Batang Kalye at iba pang mga local artist na sinaksiyan ng libalibong mga misamis noon. Ang naturang celebration ay kasabay din ng performance na ipinakita ng mga local artists. Ang isinagawang fireworks display sa Osama City Hall Ground ay kasabay din ng pagdiriwang ng kanilang fiesta sa Birhen sa Kuta. Pinasalamatan naman ni Mayor Sam Norman Puentes sa mga mamamayan dahil naging makulay at mapayapa ang kanilang selebrasyon na makakatulong sa pag-angat ng ekonomiya ng kanilang lungsod. Samantala, balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato. Libo-libo mga residente naman na mula sa Alabada, Cotabato ang tumanggap ng 10 kilo ng bigas mula sa provincial government. Nasa 17,742 families ang nakinabang sa naturang tulong na nakakalaga ng 5.8 milyon peso mula sa kabuang 169 milyon pesong alokasyong inilaan ng national government sa ilalim ng local government support fund bilang agarang tulong sa mga Cotabatenyo bilang tugon naman sa nararanasang crisis sa bansa. Naging katuwang sa tugumpay na ito ng pamamahagi ng tanggapan ni Cotabato Governor Lala Taliño Mendoza ang National Food Authority kung saan maayos na iatid ang tulong sa 17 barangay ng naturang bayan. Pinasalamatan naman ng lokal na pamahalaan ng Alameda ang provincial government sa tulong na naipagkaloob sa kanila. Dagdag na police report na aresto naman sa Kinapawan City ang isang individual na sangkota sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Sa naturang operasyon ay kinasa ng Kinapawan City PNP at ng

Philippine Drug Enforcement Agency. Naaresto nito ang isang individual na sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga, si alias Dong, nakuha na ng mahigit sa 52,000 pesos ng halaga ng illegal na droga sa kinasang operasyon na Kamakalawa. Samantala, sa mga balitang pambansa, mananatili si Senador Rodante Marcoleta sa Quezon City Jail Male Dormitory matapos itong inaresto sa kasong plunder ng walang piyansa kaugnay ng umano'y pagtanggap ng 75 milyon pesong campaign donations. Una lang iniutos ng Sandigang Bayan ang paglipat kay Marcoleta matapos lumabas sa independent medical examination ng University of the Philippines Philippine General Hospital na wala siyang pneumonia at walang nakitang infeksyon sa kanyang baga. Matatandaan, hiniling ng kampo ni Marcoleta manatili muna siya sa PNP Hospital dahil sa nararanasang kondisyon na maaaring may kaugnayan sa pneumonia at iba pang iniindang mga karamdaman. Kapwa akusado si Marcoleta, ang dating mamabatas na si Mike Defensor, negosyanteng si Joseph Espiritu at Aristotel Biray na naghain na ng not guilty plea. Kaugnay naman ng hindi naman na-arraign na si Marcoleta dahil sa nakabinbin pang kanyang motion na ipawalang visa ang kanyang kaso. Bukod sa plunder case, naharap din ang mga akusado sa kasong paglabaga sa Presidential Decree 46. Nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno tumanggap ng regalo anumang benepisyo dahil sa kanilang posisyon. Nakitaan din ng Sandigang Bayan ng probable cause ang kasong ito laban kay Marcoleta at Defensor. Itinakda naman ng Korte sa Hulyo 22 ang arraignment para kina Espiritu at Marcoleta.

Samantala, nakatakda namang pag-didesisyonan sa Hulyo 20. Ang hiling ng House Prosecution Panel isumpina ang Tax, Bank at Anti-Money Laundering Council record ni Vice President Sara Duterte at ang kanyang asawang si Attorney Mance Carpio. Ang magiging desisyon ay kasunod naman ng isinagawang caucus ng mga senador judges kahapon kung saan ayon kay Presiding Officer Francis Chisis Gudero, nagkasundo ang mga senador na bigyan ng sapat na panahon ang bawat isa upang pag-aralan ang mga complicated issues na may kaugnayan sa pagpapalabas ng sampina. Samantala, iniurong naman ng House Prosecution Panel ang pagpapatawag sa lima pa nilang mga testigo kaugnay ng Article 4 ng impeachment complaint na tumatalakay sa umunay pagbabanta ng Vice Presidente sa pamilyang Marcos at pinsan nitong si Martin Romualdez. Kaugnay nito'y sinabi naman ni Attorney Michael Pua, tagapagsalita ng depensa ni Duterte, na hindi nila hinaharang ang paglalabas ng financial record sa ng ikalawang pangulo, ngunit nilinaw nitong ang naging posisyon ng Korte Suprema hinggil sa usapin ng privacy at proseso nito, kaya ito lamang ang kanilang ipinaalaala sa mga senator judges na masusing suriin ang kanilang desisyon. Sa pinakahuling balitang pambansa,

Giginit naman ni Senador Alan Peter Cayetano na tila may ibang motibo ang pahayagan ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag kaugnay ng investigasyon sa umano'y anomalya sa 2019 na Southeast Asian Games o SEA Games sa pagdinig kahapon sa kasong impeachment complaint na laban kay Vice President Sara Duterte. Binigyan nga diin ni Senador Cayetano na tila nagkaroon ng misfire ang anonsyo ng NBI. Ayon na sa kanya, hindi sapat ipalabas na may anomalya agad dahil lamang sa kawalan ng bidding sa ilang proyekto. Paliwanag niya na maraming paraan ng procurement ang pinahihintulutan ng batas, kahit hindi dapat nagawing indikasyon ng irregularidad ang kawalan ng bidding. Si Cayetano ang namuno sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee na nag-organisa ng naturang palaro. Maging si Senador Pia Cayetano ay nagpahayag din ng pagkadismaya sa anunsyo ng NBI. Naniniwala ang magkapatid na ini-intimidate sila ni Matibag. Sinabi naman ni Matibag na may hawak silang dokumento na nagpapatibay sa kanilang ginawang investigasyon, particular na ang New York City Sports Complex na itinayo para sa SEA Games. Inaasang haharap si Matibag sa korte bilang saksi sa susunod na linggo habang patuloy na binabantayan ang investigasyon na maaaring makaapekto naman sa kredibilidad ng mga proyekto sa SEA Games noong 2019. Sa balita naman sa Ibayong Dagat,

0: Lalawakin naman noon ng Iran ang kanilang mga pagharang sa mga rotang dinadaanan ng mga energy export sa gitnang silangan matapos ang muling ipinatupad ng Estados Unidos na naval blockade sa mga pantalan at paglulunsad ng panibagong sheri ng pag-atake malapit sa Strait of Hormuz. Ito naman ang naging babala ng Islamic Revolutionary Guard. Sa pinakahuling banggaan ng Iran at ng Amerika, samantala sinabi naman ng US military, nagsagawa sila ng 7 oras na airstrike sa paligid ng Strait of Hormuz at sa mga baybayang bahagi ng Iran. Inakusahan ng Amerika ang Iran na responsable sa pag-atake sa 7 commercial ships nitong nakaraang linggo na nagresulta sa pagkamatay at pagkasugat ng ilang mga tripulante. Sa balitang pang-ekonomiya kung saan pinag-aaralan na daw ng pamahalaan ng posibleng pagtaas ng pasahe at cost-aid sa gitna ng panibago na namang banta ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo na dulot na muling pagtaas ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, inatasan na ni Pangulong Marcos si Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez i-assess ang sitwasyon at magrekomenda ng mga hakbang para maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo para sa mga transport sektor na inaasahan namang makakaapekto sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Kinikilala umano ng gobyerno ang mataas na presyo ng produktong petrolyo na magdudulot ng pagtaas ng hindi lamang pasahe kundi maging sa mga pangunahing bilihin. Tiniyak naman ni Castro na pinag-aaralan daw ng gobyerno ang sakop ng apila ng transport group Pasang Mazda, ipatupad ang pisong provisional fare increase at suspindihin o naunang sinuspindi noong unang buwan ng taong kasalukuyan. Patuloy rin anyang pinagtitibay ang tulong ng gobyerno sa mga consumer kahit ikinukonsidera ang tulong sa transport sector. Sa balita sa larangan naman ng sports. Maghaharap ang Spain at Argentina sa pinakahihintay na final ng FIFA World Cup 2026. Sa Hulyo 19, nagaganapin sa New York, New Jersey Stadium. Ang laban ay inaasang magiging makasaysayan dahil ito ang unang pagkakataon magtatagpo ang dalawang powerhouse ng football sa isang World Cup final. Ito naman ay kaugnay ng pagkapanalo ng Spain laban sa France sa semifinals. Ipinakita ng kupunan ang kanilang matatag na depensa at kontra sa midfield na pinangunahan ng batang bituin na si Lamine Yamal. Sa kabilang panig naman, matagumpay namang nakalusot ang Argentina matapos ang dramatikong panalo laban sa England kung saan muling ipinakita ni Lionel Messi ang kanyang husay sa huling yugto ng naturang laro. At sumanyong kabuuan na paghahatid ng mga paunahing balita ay tinampok ngayong umaga po ng Thursday, Adisis 6, sa buwan ng Hulyo 2026 sa mga himpilan ng 87.7 Joy FM Pangalbay, Misamis Occidental. ...102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. At 87.7 Joy FM Pangalbay. O 105.7 Joy FM sa Davao Oriental kasama si Renz o kasama si Jam sa Palma Hill. Ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Wala na musugmat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan, taga Digo City. tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
3: Mawad-an ko o puso, matumba lang ko o kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil. Mm-hmm. Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag-inom na ko, ana, Bilonga, ang pinakadugay, 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested, good na ko.
2: Maong ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
1: Imperial Appliance Plaza. Appliances pa ang hanap nyo. Adto ana ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adto ana sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan. Imperial Appliance
4: Plaza. May banta ng El Nino pero tag-ulan na ayon sa PAGASA. At pabago-bago ang panahon. Sa ganitong sitwasyon, dapat mas maging maingat sa iyong kalusugan dahil maraming dala na iba't ibang mga karamdaman. Nariyan ang banta ng dengue, waterborne diseases, leptospirosis, influenza-like illnesses na may dalang ubo, sipon, problema sa baga at iba pa. Lagnat ang kadalasang sintomas ng mga karamdamang ito dahil may infeksyon na nagre-react ang immune system. Para malabanan ang naturang mga karamdaman, palakasin ang immune system. Mahalaga ang balanced meal na mayaman sa antioxidant, vitamins tulad ng beta-carotene, vitamin C at vitamin E. Kumain ng dark green, red, yellow at orange na mga prutas at gulay. Mahalaga din ang personal hygiene kaya dapat laging maglinis ng kamay. Siguraduhin malinis ang kapaligiran. Ito ang inyong Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
5: Ang paalalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
1: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.

0: 102.3.
1: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Bilunga Gold, nahantog ka rin.
3: Ngano po?
2: Eh, murag di naman ko kalakaw kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
3: Ang imuhang tiil.
2: Ang imuhang tiil ko.
3: Oo.
2: Pero... Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong nag-isanyos ka ko, polio ko.
3: Oo.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Dako ang natabang sayak herbal capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
5: Ay, sige mo po, pang lipong-lipong ay ka na high blood, pag sa una. Paminom ako sa radyo nga may doon ang yak, gigitis nga na mo. Yeah. Mayo man sad. Man, magaganot sa tuska o mawala na lipong-lipong.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.